Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Still not enough good choir. Sang nagaparamdong ko bala ko na nung i-suggest na ako ng banon sa aton nga pag tililipon sa siningaga sa pagsaulog sa kadlawan sa aton nga mga iloy. Amo ini nga mga tinaga nga we will always be safe in the arms of our mothers. Kag makatalandog ang ini nga ambahanon tungod nga madumduman tigid nga if there is one person nga ginakaduan naton sa mga tinion sa kabudlayan, sa tinion iya nga may mga papangangkat, kag sa tinion nga kinahanglan kita sa assurance, ang aton nga gid nga iloy amunang ginadalaganan naton. Pasalamat man ta kay Sir Argel nga ginsubli gin ako yaman ang ini nga pag direct sang choir sa iyang kasakuon na unay gyapon ang aton nga Ginoo kag ang aton nga iglesia ang aton nga choir director si Pastor Idol nagbakasyon kag magabalik siya siguro mga third Sunday from now, three Sundays from now. Kag si Sir Argel amuna ang maka-conduct sa choir for the next two Sundays. Madumduman ko man ang ako nga kabuhi bilang isa ka bata sa isa ka mapinatawaron nga iloy. Kag you just could not help but become emotional. Labi ni Gidla sa mga ginagyan. Kag balan nyo man kung nakakilala ka mo sa akon sa pamatanon pa, ako isa sa mga pinakasalawayon ng mga bata isang mag-asawa nga si Apolonio kag si Lydia. But the prayers that my mother in fact ginadalaya ini sa bugos nga iglesia kag sa iyang prayer group ang ako nga kabuhi nga may arang pagbago. Kaya kung may pagbago man, it's not because of anything else nga nahimo sa ako nga kabuhi, because of what the Lord has done through the prayers, no? Kaya pangamuyo nga ni iya, amo ning isa sa mga pinakamabasko gid nga mahimo nato nagunto nga bisan pa ang pagkambyo sa isa ka pamatan-on sa isa ka bata, matigayon. Ang ini nga aga sa pagsaulog ba nato sa Mother's Day, I'd like to focus ang iniblang mga virtuous woman. Okay, may dinalan ako nga lipot lang ang pagkabasahon, ang muling basiya naton sa aton pagpumalandong, kag ini nagkasiding sa Proverbs 31, no, muling the virtuous woman, sa niya, she is clothed with strength and dignity, she can laugh at the days to come, she speaks with wisdom and faithful instructions is on her tongue. Ba mga instruction gitu. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So kung i-define natin ang ginatawag natin ng virtuous woman, simple lang gid. Pero tama gid kadalom sa sining mga tinaga. Sining niya, it's a female, of course, a female of high moral standards, integrity, and wisdom. Often characterized by her strong faith, industrious nature, and loving character. Di makita tigid madumduman tigid ang aton nga mga iloy kagamon ang nagpabatsyag sa aton sang kamingaw, labi gid ko nagtaliwan ang aton nga mga iloy sa aton nga mga panimalay. And andiri sa sininga pagsaurog naton sang kadlawan sa mga iloy, kabay pa nga matagyo naton sang sininga hustisya sa paghamba sa mga maayong o mga butang, labi na gid sang aton nga mga iloy, matingwa kita kag well, I hope that God will help us even as we reflect upon the love of our mothers. Ang dinala nagahambal nga ang iyang mga kamot nagaubra gid. Ang isa gid nga makita nato niya nga why did untat sang pagubra ang aton nga mga iloy. Oftentimes daw ginabali wala ang ako nga mother yan ang ano na sa household lang, no, yobra sa balay. Pero actually that's the most important job nga maubra sa isa ka tawo, ang pagatipan sa ginahambalan ni lang a housewife. But actually the implications is even greater sa maghambal ka nga, even compared to an engineer, compared to even a doctor, or even sa mga kunanod ng mga professions, ang itoy, grabe kit. So here are some of the things na ginamention diri sa sinihambala ang kasulatan. She sows, no? Ti mo na, ginapili ya ang mga nami, gatahi, and work with eager hands. Ang isa man da, tiga shopping, no? Siya nag-grocery, siya nag-paninda, bringing her food from afar. Siya nag-luto, no? Ang mga iloy natin, loko ka, kanami, langit yan, mga manugluto, no? Ang chef of the house, she provides food for her family. Ang iban pa yan, ang mga iloy yan, may green thumb, nag-tanom pag-idiya sa kung ano mga ulutanong da, na kung ano, pwede na sa kapudyot, kamatis da, latoy, okra, you know how a mother is, no? Kapangita agin sa pagi para ma-providean ang isa ka panimalay. In verse 15, sa sininga passage sa Proverbs 31, she gets up while it is still dark to prepare food. Pakita nyo na, no? Mag-alasyete ang klase sa mga kabataan. Sino ang gabugtaw unagid? Ang iloy, no? Gapreparar sa balon, gapreparar sa pamahaw. Kaya kung ano pa da ang iyang mahimo, gaplastar sa tanan-tanan. Ang bayo, you name it. Ang iloy, ang tatay iya, ati. Ikaw, lurago, paguro, kaya ginapapayaan na nanda ang iloy sa pag-atipan sa mga kabataan. Sa verse 18, ginahambal, her lamp does not go out at night. May harag siya po niya nga, in other words, ang ginahambal sa sining, a particular nga passage, sila nga, man works from sun to sun, but woman's work is never done. 24 hour nga work ang aton, magsakit ang untos ang bata sa kagahon, alauna, alas dos, sino nga pulaw, sino nga bugtaw, sino nga prepara sa mga bulong? Mothers. And that's why when you talk about mothers, though hindi nga mabatyagan ang ininga kamingaw sa pagtanaw sa mga binuhatan sa aton nga mga iloy, kagway kita yung mahimo sa mga ang iloy niya no daan. She will accept you just as you are. Kag ginambal na nila gani nga biskan ng isa ka tawo nga mapriso, abino kag may sala nga murder, sino mga ngapi niya hindi nang abogado kundi ang iloy sa gihapon niya nga nagapati gihapon niya nga inosente ang iya nga bata. And even if people do not accept you, you can always turn to your mother for acceptance. So in other words, in verse 27, ginasulat dira, sila niya, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. No, the bread of idleness. Ti amuna, ang kapisanon, ang kaayo, ang katutom, makita mo gid nga makita sa aton nga mga iloy. Kadamo sa nga, actually do may picture ko tang gipakita lang kun ano ang ginaubra sa isa ka iloy. And not only that, no, nangin isa man ka varied ang mga ubra sa isa ka iloy. Subong ti earn pagit ang aton nga mga iloy iya, pero kadamo lang sa ginapanumdum. And if there is one person git nga i-honor naton subong, amuna ang aton nga mga iloy. Ikatuwa, ang iya nga ba nagahambal. Kaya sa Proverbs 31:26 ginasiling, She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. May nabasahan ako, actually, amuri siya ang nag-found sang Methodist nga denomination. Si John Wesley. Sang estudyante siya sa Oxford University. Grabe gijay kapalino sa mga tao dito, no? I don't know about today kung daw ano kapalino sa mga estudyante. O sa una, gijay, grabe gijay. So, ginsulatan niya ang iyang iloy by the name of Susanna Wesley. Kag nangayo sa advice or sa counsel. Kagamuning nabato niya ng mga tinaga. Sini nga, my dear son, no, my dear son, remember that anything which increases the authority of the body over the mind is an evil thing. Sakto, hindi ba? Kung ang ini nga mga alak, kung ini nga mga bisyo, kung ini nga mga droga, kung ini nga mga marijuana iya, amo na ang nagahatag sang imo nga klase kakabuhi, kag nagadumala sang imo nga lawas, ti yawan on kid. Yawan on kid. And over that, to the course of time, ba ano ko na nun tabo? Well, si John Wesley naghimo sang mga importante nga bahin kag mga prinsipyo kag doktrina sa mga Methodist nga denomination kag Wesleyan nga distinctives nga all need to be saved, all can be saved, and all can know that they are saved, and all can be saved to the uttermost. So ginatanaw yung gidyan nga importante ini nga everyone kung sa diinagalin, no? Kung sa diinagdin ang kinahanglan nga maluwas kinatanan, amuni sa Methodist. Yeah, we believe in that as well. Okay? May ara man siya nga ginhambal pagid nga justification by faith. Kag ang ini ginhambal, it is salvation is a gift of grace received by faith alone, leading to an inner witness of the Holy Spirit. Why nasang iba niya nga makaluwas aton? Degree ang imo nga mga binuhatan, ang imo nga mga accomplishments, ang imo nga mga trophy, ang imo nga no. It's always God believing in Him and by faith amo na makadala. We believe in that as well. Pero amo ni ang sadsaran sa sininga denomination nga ginstart ni John Wesley. Another is what we call sanctification and Christian perfection. And Christians are called, no, to pursue a life of perfect love toward God and neighbor, enabled by the Holy Spirit. We believe in that. Pero gina-emphasize kiniya sa sininga humbon ang ininga mga butang, ang pagpalangga sa isa kag isa, paagi sa pagpalangga sa Ginoo. Kag sang nagligat yung Maynadlaw, nag-post ako bilang bahin sang akong reflection in the morning nga ang aton nga vertical nga relasyon sa Ginoo amo na ang magadalaman sa horizontal naton nga pagpalangga labi na gid sa mga kauturan naton. A relationship with God, no, will depend upon a relationship with God, actually ang ginabasihan naton sa aton nga relasyon sa mga tao, and that is symbolized by the cross, vertical, and there's the horizontal. Ang ikaapat kag daw hindi kita ya nagahatag sa sini nga emphasis, ang ginatawag nila ng social holiness. Sila yung grabe sila about justice, no, nagamartsa kag kung ano mahimo nila, a strong commitment to justice, mercy, and service, addressing both personal and structural evils. And that's why, even then, sa di inagumpisa, sa iloy ni John Wesley nga ngalan niya si Susanna. Well, sa akong nga kabuhi, labinigid sa akong nga iloy, kadamogid sa mga lessons kagin tunan na akong sa iya. Way labot sina, ti ang ako ni Eloy, maestra ko man sa English department, no, sa English dito sa CPU, and oftentimes ti gina-correctionan kagid
1: sa pagwali ko, ginakoreksyonan, huwag nang akon nga iloy, ang akon naman ang asawa, nagkakorek kung anong akon nga mga grammar da, no? O mga bibel, mga pronunciation. Pero the instruction comes to us. Kung maghimo ko sang sala, she will always be the first. Kag kung mag-abot sa akon nga amay, ang ining mga misdemeanors na akon, ang ining masala, ting ako niya nga tatay, disciplinarian. So, aragin na ang iyaya nga mentality nga daan niya, you know, you spare the rod and spoil the child. So, we were never spoiled. Kaya nga, aragin na ang rod. No? So, bong ginatawag na nga love paddle. Pero sa una, iya, nang may aragin na siya panghanot, either paha, ako na nung uyata niya. But the thing is, sa tiniyon nga ginahanot ako, bala mo kung ano ito mo, ang nanay ko nagapatungayin, even absorb the blows sa kung ano na nga pagpatupa sa akong sang amay. Can you imagine that? Can you picture that out? Nga siya ang nagapatunga. Siya ang naigo, nagkakaigo sa mga hanot. And oftentimes after that, katun siya, no? Makatun siya sa akon, kagmamba siya nga, well, ginahimo ni sa imo nga tatay, tungod nga palangga ya ka. Tibog siya masabot ka pa, palangga man? Sakit-sakit na gito, palangga man ha. But ultimately, in the long run, amo ginaya, what I am today is because ang ininga pagpainsindi iya, nga we have to go through this particular discipline so that even today, you know, you will have a respect sa mga authorities. So, amo na bala, mga bata po, salamat gid, no? Iloy, sa imo nga pagpalangga. And to tell me what is right, to tell me what is wrong. Ang ikatatlo, this is a beautiful one, her heart loves. And in Proverbs 31, it says, Proverbs 31, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Salig na lang na ang akon nga amay sa akon nga iloy. Sige, dira, no? Kung ano mga kinanglanon, amo na siya nag-ahatay sa mga kinanglanon sa kabataan. Even until this day naman niya, ang akon nga asawa nga iloy sa akon tatlo ka kabataan, amo man ang nag-ahatag sa kung ano da nga mga kinanglan sa mga bata. But I would like to share with you something natandog ko ni isang pagbasa ko sa isa ka panaysayon. Amot ko ilala nyo si Thomas Edison. Thomas Edison, sige niya, I did not have my I did not have my mother long, no? But she cast over me an influence which has lasted all my life. The good effects of her early training I can never lose. Kung hindi, because of her appreciation, ang iyang pagtuo, in me at critical time in my experience, I should never likely have become an inventor. So sa padayon sila niya, I was always a careless boy and with a mother of different mental caliber, I should have turned out badly. But her firmness, her sweetness, her goodness were potent powers to keep me in the right path. And my mother was the making of me. The memory of her will always be a blessing to me. So, si Thomas Edison ang nagnambal sina. Actually, ang ining istorya, nag-umpisa bala nyo kung ano, ang iyang nanay nga si Nancy, highlights the power of belief. Ang iniblang pagpati sa isa ka bata. So, when young Edison was sent home with a letter telling his mother, no, huwag ipadalaan sa sulat, nga hindi na maka-attend sa school. So, ginhatag ni Edison ang iningang papel sa iyang nanay. Kag sila nga, ihatag mo ginidiritso sa imo nga iloy. pagkabasa sa iyang iloy, grabe nga ibig, nagtululo gid amang matay, amang luha ya sa iyang mata. Kaginbasa ya out loud sa iya nga bata na si Thomas Edison. Sini niya, "Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him himself." And so, siya nagtudlo. Naginibo na lang ang homeschool. But after many years, napatay ang iyang nga iloy, no? Now, he has become the greatest inventors of the century. Samtang nga nagatanaw siya sa mga butang old family things, nakita iya ang isa ka folded paper on a drawer sa desk sa iyang iloy. Ginabrihan niya kag nabutang sa sina ng sulat niya, "Your son is adult." In other words, mentally ill. Amo nagaliang nasulat, hindi nga genius. Sini niya, "Your son is mentally ill and we won't let him come to school anymore." Kita mo na, hindi na siya galiya pagbatunon sa eskwelahan na sulat sa isa kamisto. Kagpagatapos sila, "Bow, si Edison, grabe nga gurahab ya." And then he wrote in his diary, "Thomas Alva Edison was an adult, mentally ill child, but by the hero mother, he became the genius of the century." Ano na lang ayan ko ng iya nga iloy, naghamba si iya nga pagbasa ito na daan, "Ay, hindi ka na mapuslan, waywa, ay ka nagid, hindi na magbato ng iskulaan si mo, what could have happened?" But Thomas A. Edison was a mentally deficient child whose mother turned him to be the genius of the century. Kag ano ang gin-invent niya? Anong gin-invent niya? The light bulb. The light bulb. Kung waay si Thomas, ano ay hanang suga? Kingkiman guro sa gihapon? No? Patented in 1879, ang isa pagid, the phonograph. Okay? Ang phonograph, diba? Kita ka mo sini, sa una, namiangi ko sinaya kay may mga long playing na mo, may maluk, may aramang gagmay ang ining mga gagmay ni. Di, ang nanamian na mo niya sa una, sa bata pa kami, ang 33 na nga ang kadasigo niya, ginabutang namon sa 77, kag amo inaya ang do chipmunks eh. Ang guaya, kag amo na makinadlaw kami. But he invented the phonograph. He is also invented ang pag-umpisa sa sininga mga motion pictures. Ang camera. The alkaline battery. Ang microphone. Okay, ang microphone. The carbon microphone. The alkaline battery. Sige. Sa ilo na paliyog. Yan. And that is why sa iya lang akabuhi, kung makita natin kung daw ano ka importante ang isa kay Loy sa isa kabata, kaangay sa sini nga mga example natin, si John Wesley, si Thomas Edison, kagayan, biskan kamo diri nga ari sa sining iglesia, magkakanto diri, kag magahambal sa butang na nungod sa inyong iloy, we will never stop. Why? Because our mothers, ang ato nga mga iloy, has done so much, especially for us. And that is why in Proverbs 31 verse 28, it says, "Her children arise and call her blessed, and her husband also, and he praises her." Amo na ang galing ha. When we talk about mothers, I just couldn't help but, you know, be emotional about this. For what I am right now as a pastor, ay terribly good, grabe good ang ginagyan sang iloy para makakanto sa sakto ng dalanon. I'm sure that you have many experiences of your own, but then again, this is what our mothers did sa aton niya mga kabuhi. Today is a special day, and that is why we are going to have a special moment to honor ang aton nga mga ginikanan, ang aton nga mga iloy. There will be a video, there will be a poem, there will be a musical reflection. There will be, most of all important, a prayer for each one of us. So we'll begin with the video.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maasahan sa masalimuot na mundo nito, ang mapapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

Kabutihan, katapatan, kailanman mula kay Ruben Laurente at Kate Urrutia. Isang magandang araw sa inyo mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at tayo muli magkakasama sa loob ng 30 minutes na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Philippines. Tayo'y palaging naririto dahil tayo'y may mga supporters, tayo may mga sponsors, tayo may mga partners na patuloy tayong pinapanalangin, patuloy tayong sinusuportahan. Kaya tayo'y very grateful sa PGCAG at sa AP Media. At of course, sa inyo rin pong ating mga listeners, dahil kung wala kayo, wala makikinig sa amin, wala tayong programa, kaya kayo po ay aming very important partners, VIP namin kayo dahil kayo ang ating mga avid listeners ng ating programang PPSY. Kumusta po kayong lahat ngayon? Ang ating dalangin ay patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon. Of course, may mga pagkakataon na tayo may mga konting problema, tayo may mga konting dinadaanan. Pero tandaan natin at the end of the day, ang ating Panginoon palaging ating tatakbuhan dahil wala namang ibang Panginoon, wala namang ibang Diyos na talagang tayo'y kayang arugain, na kaya tayo'y kayang pagpalain, tayo'y kayang ipag-provide ng ating mga pangangailangan. No? Na magtiwala lang tayo, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, maging tapat tayo sa ating dedication sa ating Panginoon, at makakaasa tayo na ang ating Panginoon hindi magpapabaya. Hindi ba pinangako niya naman sa atin, I will never leave you nor forsake you. Pangawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon na yan. Araw-araw na ating pagising, tandaan natin lahat ng pangako ng Panginoon. Hindi man lahat, no? Pero I'm sure may mga promises ang Panginoon sa atin. May mga verses tayo na paboritong-paborito natin. Kaya everyday na pagigising tayo sa umaga, yan po isa sa mga sikreto ko. Isa sa mga pinangahawakan ko everyday pag gumigising, everyday habang nagda-drive, everyday habang may ginagawa. Yung isang pangako o isang memory verse na talagang gustong-gusto natin para sa buhay natin, i-recite natin hanggang ito'y maging makatotohanan sa buhay natin at hindi natin mapapansin, no? Darating na bigla yung pangako ng Panginoon. At dahil yan ay ang Diyos ang nagpangako, kahit kailanman, hindi yan mapapako. Belated happy birthday tayo kay Pauline Tylo. Kay Pastor June Lacate, nag-celebrate ng kanyang kanyang birthday, no? Kay Pastor Esther Cibuala, maging kay Doc J. Angeles, no? Nag-birthday din. Tayo napapahinggan ni Doc J. Angeles, nasa Indonesia sila, pero because of the internet radio, tayo napapahinggan din niya. Si Eliza Albis, at mag-celebrate ng kanilang birthday this week, si Daryl Galve, Joso Birano Solis, si Pastor Fermin Bercero, si Emil Pendres, si Ed Arquiza, Emilio Julian, at maging si Reggie Ginto. Happy birthday sa inyong lahat. And of course, gusto nating batiin lahat ng ating mga nakikinig na nag-join, nag-like at nag-message sa ating Facebook page. Si Carmi Lorenzo Padua, John Vil Santos, si Ernie Sena, si Nelia Arieta Amor, Jonathan Evasco, si Prince Earl Lawrence Morales, Jana Marie Navarro Blaso, si Christy Mendoza, at maging si Mona Lisa Talastas. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawa talagang nakikipag-engage sa atin, no, sa ating social media platform, sa ating Facebook page. At binabati rin natin si Christy Mendoza na nagpadala ng kanyang message sa ating, ng text sa atin. No? Ang sabi niya, "Good day, Pastor Rodel." Ito yung mula kay Christy Mendoza. Ang sabi niya, "Tulad ng marami, kami rin po ay lagi nakikinig sa PPSY o Pag-asang para sa iyo. Habang gumagayak patungo sa aming pananambahan sa JIL Giginto Santa Rita, Bulacan. Nasa bahay pa lang po ay busog na ang aming mga puso ng salita ng Diyos na inyong sinishare. Thanks po sa matyaga ninyong pangunguna sa programang PPSY. Pag-greet naman po si Amang Aling Butuhan, si Kuya Fair, si Kuya Ed, at si Dad Ray, at maging si Papa Danny." Yan, binabati rin nila ang kanilang anak na si Dan Christian Butuhan Mendoza. Maraming salamat sa inyo, Sister Kissy Mendoza, at sa inyong mga kapatiran dyan sa JIL Giginto o Santa Rita, Bulacan. Sabi niya, "Thanks po, di pa pala tapos." Sabi niya, "Thanks po, Pastor Del. More power to your program and God bless you
and to your family. At magaling naman kay Edeline Casanias de Lima, sabi niya, more power to your program. It has inspired me a lot. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Na-inspire din po kami kapag kayo nagpapadala sa amin ng mga ganitong klase ng mensahe na kami po na-encourage at nagkakaroon kami ng excitement palagi na ipagpatuloy ng ating programa every week. Isa mo nang awit yung ating pahinggan mula sa album na Popoy 21 kay Dakila ng Pag-ibig Mo mula kay Ruben Laurente and Kate Urrutia, Kabutihan, Katapatan at Kailanman.

Napakaganda nitong ating pag-aaralan ngayon. May tatlong words. Pagpansinin natin, ang nagsimula po tayo dito sa chapter 15. Pero pag binasa natin yung mga simula nito, ito yung panahon na nakalabas na sila sa Egypto at sila'y papunta na sa Promised Land. Ito rin yung journey nila, simula na nung kanilang journey. At nararamdaman na ni Moses yung stress o yung bigat nung dalahin ng pagdadala ng mahigit na 5 milyon, 6 milyong tao papunta sa Promised Land. Pero pag-aaral natin ngayon, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo dumadaan sa isang journey? Kagaya itong bayan ng Israel, no? Sila'y dumadaan sa journey, meron silang nilalakbay na daan, meron silang binabiyahe papunta doon sa Promised Land. And of course, towards the end of the story, pag nakikita natin yung buong storya ng Biblia, makita natin, nakarating naman siya sa Promised Land. And ganoon din tayo, may destination tayo na kailangan puntahan, meron man tayong dinadaanan ngayon, pero tandaan natin at palagi tayo maging sigurado na ang Panginoon may pagdadalan sa atin. Kahit ano pa ang dinaraanan natin ngayon, journey lang yan, kapatid. At ito ang pag-aaral natin ngayon, ano ang tatlong bagay na kailangan natin gawin para makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Una-una, ang sabi rito, ano, nag-cross na sila ng Red Sea, no? Nakita na nila ito. Yung kanilang deliverance, nakita na ng bayan ng Israel kung paanong gumawa ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses ng mga milagro, no? Ang deliverance ng Israel from slavery, parang litrato ito, picture ito of our salvation. Bakit? Kasi we were slaves to sin and Satan. Dati tayong mga bihag, dati tayong mga alipin ng kasalanan ni Satanas. Pero ang nangyayari sa atin, we've been delivered. Kagaya ng bayan ng Israel, they've been delivered from the land of Egypt. Papunta sa Promised Land, tayo rin. We've been delivered by the blood of the Lamb. Kaya lang, itong bayan nga ng Israel, nagkakaroon sila ng difficulty sa kanilang pagbabiyahe. At sabi ko nga, tayong lahat bilang mananampalataya, ang ating buhay is also a journey. Life, the Christian life is a journey. There will be many trials along the way. Tandaan natin yan. Walang biyahe na palaging smooth, no? May mga biyahe na may mga lubak, may mga biyahe na may baha, may mga biyahe na masisiraan ka ng gulong o ng makina o ng baterya ng sasakyan. Ganon din ang buhay natin bilang Kristiyano. May mga bagay tayo kailangan daanan papunta doon sa ating patutunguhan. Pero meron tayong tatlong bagay na kailangan gawin. Magagandang salita para sa ating pagbabiyahe. Una-una, we celebrate. Pangalawa, we innovate. And then, pangatlo, we dedicate. Sa verse 1, makita natin yan. Ang sabi, then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. Kumanta raw sila. Itong mga bayan ng Israel na na-deliver ay merong maraming bagay para mag-celebrate. So, kumanta sila, no? Umawi sila sa Panginoon. Bakit? Kasi nakalayaan na kami. So, they had so many things to celebrate. And one of those things, ay yung nag-part yung Red Sea, unang-una, pangalawa, yung sila'y nakaligtas na mula sa kamay ng mga Ehipto, malulupit na Ehipto. They were no longer slaves. No, their enemy had been destroyed. Nakita nila yon sa kapamagitan ng kanilang dalawang mata. And they were on the way to the Promised Land. And that's one of the things they needed to celebrate at talagang kailangan nilang mag-celebrate dito. They chose to count their blessing and celebrate. Alam mo, kailangan nating matutunan yan eh. Bakit? Kasi ito, si Moses, he led them in giving glory to God. Diba? He reminded them that the Lord was their strength. Kaya dun sa awit na yun, makikita natin, pag tinanan natin yan, nandun sa awit na kinanta nila, yung istorya, kung paano silang naligtas, and they were celebrating their victory. Diba? They chose to count their blessing and celebrate. Tayo, mga mananampalataya, what do we have to celebrate? Ano mga bagay na kailangan natin i-celebrate? Well, unang-una, ang ating mga kasalanan ay napatawad na ng ating Panginoon. We have been justified. We are on our way to heaven. And God has promised us to be with us all the way. Hindi ba napakagandang bagay yan para tayo mag-celebrate, para tayo magdiwang, ipagdiwang natin ang pagkalaya natin mula sa kasalanan. Hindi naman sa namin magpa-party, pag sa namin mag-celebrate, party tayo, let's party. Hindi ganun na ibig sabihin. Ibig sabihin nun, let's praise God. Let's celebrate with God. Sila, di ba? Sila'y kumanta. Umawit sa Panginoon, sabi, they sang this song to the Lord. Umawit sila, pag tayo may mga victory sa ating buhay, let's praise God, let's sing a song to the Lord, tayo magpuri, tayo sumayaw sa harapan ng Panginoon, tayo gumawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa, just to be witnesses of how good God is in our lives. Hindi ba? Ganun din yan eh. Tayo, we need to celebrate kapag tayo

0: may mga bagay na magagandang bagay na ginawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Pero unang-una na nga dyan, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. We need to celebrate just like what they did. Pangalawa, we need to innovate. No? So verse 22, nakita natin yon, naka-encounter kagad sila ng unang-unang serious problem on the journey. Ano yon? The people ran out of water. Sabi ko nga, parang Metro Manila lang, no? Parang naubusan ng tubig. Sana kasama natin si Moses ngayon, no? Dahil si Moses, nung nawala sila ng tubig, gumawa ng milagro ang Panginoon patungo sa kanila. At naniniwala ako ng Panginoon gumagawa rin ng milagro para tayo dito magkaroon ng mga tubig na kailangan natin. When they found water, itong bayan ng Israel, it was bitter, mapait daw yung tubig na yon. Alam nyo, sometimes yung mga bitter experiences natin, they make people bitter. Nagiging bitter din tayo, di ba? Ito, mga tao to, they began to complain. Kapag dumarating tayo, dumaranas tayo, dumadaan tayo dun sa mga bitter experiences natin, nagkakaroon din ng bitterness ang ating puso. Nagko-complain din tayo. We're just like them, itong mga bayan ng Israel na to. Nag-complain sila, ang pait naman ng tubig dito, di ba? Wala kaming mainuman. Kaya lang si Moses, he knew where to turn. In times of trouble, of course, dapat tayo rin ganun, alam dapat natin kung sino dapat natin punan kapag tayo may mga paghihirap, ang Panginoon lang. And God had an innovative way, no, or solution to the water problem. Ang sabi niya, Moses, ganito, kumuha ka ng kahoy, ibato mo doon sa tubig. At nung ginawa ni Moses yon, tumamis yung tubig. Ang sabi nun, and then the water is now fit to drink. This was a new approach, diba, to Moses, but it worked. Sabi mo, bago to ah. Parang ibabato ko lang yung kahoy sa tubig. Tatamis na. Parang lalong papait, marumi yung kahoy. Diba, baka maglasang kahoy lang yung tubig, Lord. Pero naniwala si Moses. He obeyed God, and then he threw the wood into the water, and then the water became sweet. Nawala yung bitterness. Alam mo, tayo, dapat maging innovative din tayo. May mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa atin na mukhang senseless. Pero yun ang bago eh. Innovation yun para sa atin. Hindi ba? Minsan may pinagagawa ang Lord na eto gawin mo, pero it goes against our logic. It goes against our human wisdom. Senseless. Parang futile yan. Pero hindi. Pag Panginoon nagsabi, we just need to obey. And then we will see miracles happen. Gandin tayo sa ating journey ng buhay, sa ating journey bilang mananampalataya. May mga paghihirap, but when God tells us to do something, even if it's ridiculous, it will be miraculous. We just need to obey. Our innovation should always be rooted in the inspiration, and that is the Bible. Kailangan yung innovation natin, yung mga gagawin natin, mga bagay, dapat nakabase sa Biblia, dapat nakabase sa sinasabi ng Panginoon. Dapat we need to hear from God before we obey. Mahirap kasi yung sunod ka na sunod, hindi mo alam kung sino susundan mo. Wala ka naman palang narinig sa Panginoon, pero gawa ka ng gawa. We need to hear the voice of God. Hindi ba sabi, the sheep knows the voice of the shepherd. Dapat ganun tayo. Dapat marinig natin ang boses ng ating Panginoon, and then we obey. Pangatlo, anong dapat natin gawin? Pagkatapos natin mag-celebrate, pagkatapos natin mag-innovate, then we need to dedicate. Sa verse 26, ang sabi nun, di ba, he said, then the Lord issued the ruling instruction for them to put to the test. He said, if you listen carefully to the Lord your God, sabi nga ni Moses to, di ba? And do what is right in his eyes. If you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring you to any of the diseases I brought upon the Egyptians. Sabi ng Panginoon to through Moses. For I am the Lord who heals you. Ano sabi ng Panginoon dito? I-dedicate nyo yung sarili ninyo. Moses called his people to new dedication. Sabi, listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes. Gawin daw natin ang tama sa kanyang mga mata. We need to listen carefully to the voice of God. We need to dedicate our lives to him. We need to pay attention to his commands and keep all his decrees. We need to be willingly sacrifices to the Lord. Yung ating mga katawan dapat maging living sacrifices to our Lord, our God. Dapat yung ating buhay maging maidedicate natin, maging good example, maging good testimony sa lahat. We need to dedicate our lives to our God. Healing and blessing would follow after our dedication to the Lord. Di ba sabi, then I will heal you. Sabi ng Panginoon dun, dedicate yourselves, listen to my words, and then I will not bring any disease that I brought on Egyptians upon you, for I am the Lord your God who heals you. Kapag tayo ay nag-dedicate ng ating buhay sa Panginoon, yung healing, yung blessings, yung miracles will follow. We cannot expect God's blessings apart from our full dedication. We need to dedicate our lives fully to the Lord. Sa ating buhay, meron tayong dinadaanan, meron tayong journey. We have started our own journey. Pero tayo ba'y naligtas na sa ating buhay? Ikaw ba'y naniwala ka na sa Panginoon? Ikaw ba'y nakatitiyak na yung kaligtasan sa ating Panginoon? Alam mo, ang ating Panginoon wants to meet you where you are and He wants to travel with you. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, at kapag natanggap mo ang Panginoon sa iyong puso at dinedikit mo ang buhay, makakaasa ka na ang iyong biyahe patungo doon sa iyong destinasyon ay kasama mo ang Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon ang tutulong sa atin sa pagbabiyahe natin patungo doon sa ating patutunguhan. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you for this time. We thank you for allowing us the opportunity to once again learn from you. Alam namin, Panginoon, na may biyahe kami. Alam namin na may patutunguhan kami, may destination kami. At itong dinadaanan namin na ito, journey lang ito. Sometimes pit stop lang ito. Sometimes ito lang yung mga layover lang ito, Panginoon. Pero hayaan mo sa aming layover na ito, sa aming journey na ito, ikaw ang makasama namin. Turuan mo kami to celebrate, Lord, yung victory na dinadaanan namin. Turuan mo kami to innovate. Nang sa ganun, Panginoon, even yung mga senseless na mga bagay na kailangan namin gawin, kapag kami nakarinig sa iyo, we just need to obey. And lastly, Lord, hayaan mong maidedicate namin ang aming buhay sa inyo. Pinangako mo that if we dedicate our lives to you, Lord God, then healing and blessings will come. Lord, sa aming journey na ito, hayaan mo ikaw aming makasama. At the end of the day, alam namin, makikita namin kung saan kami patungo at ang magagalak aming mga puso, matutuwa ang aming mga espiritu at lahat kami magsasabing purihin ang Panginoon dahil kasama ka namin sa lahat ng bagay. Maraming salamat. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
4: sa pagitan, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kami pagkain.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
6: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na kuwang sa aming puso. Kaya na ito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Kiddos, standby na tayo. We are airing in 5 minutes.
2: Oh no. Wait lang, 5 minutes na lang, natapos itong game ko. Wait!
3: Naku, 5 minutes na lang mag-on-air na tayo. Mamaya na lang yan, TJ.
4: Oo nga, Kuya. That game can wait naman po.
5: Baka naman pwede isave mo muna, Kuya.
2: Yun nga, Sepas. Live game kaya di pwede isave. Pero tama kayo, guys. As the oldest, dapat ako pa kayo papakita ng good example sa inyo. Sorry ah, na-carried away lang ako. Sige, let's do this. It's time to double time.
1: Going live in 5, 4, 3, 2, 1.
6: Good morning!
7: A warm welcome sa inyong lahat. Good morning, kiddos, and welcome to another exciting episode ng Okido the 414 Kids Show. Kasama ninyo ang inyong favorite ate on the air. This is Ate Michelle Tolentino. At syempre, kasama ko this morning ang ating energetic Okido squad.
2: Magandang umaga po, TJ Tagorda, at your service.
8: Ako naman po, si Rich Gabriel. Hello, kiddos!
9: Sepas Almas ko po, magandang umaga!
10: And I am Angel Soltado. Good morning po!
6: Welcome to Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programong ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
8: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
9: Hello po sa ating mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig sa ating True Care 104.3.
10: Tawagin na ang mga kapatid, kaibigan at kapamilya at makinig sa ating episode today.
9: Tungkol saan nga ba ang ating episode today?
7: Good question, Sefas. Ngayong araw, we will talk about priorities.
10: Priorities? What does that mean po, Ate Michelle?
7: Ganito. I will explain by asking first a question. Ano ang uunahin ninyo, laro o aral?
9: Can I be honest po? Laro po ang sinasabi ng isip ko. Ang saya po kasi maglaro.
8: Oo nga, masaya talaga. Lalo na kapag kasagsagan po ng laro. Ang hirap tumigil.
7: Good, Sefas. At least sinabi ninyo kung ano talaga ang nasa isip ninyo. Pero alam nyo mga bata, hindi lahat ng gusto natin ay dapat agad nating ginagawa. May mga bagay na mas mahalaga. Yon ang tinatawag na responsibilities.
10: Responsibilities? Para matungkulin po.
7: Yes, Angel. Bilang mga estudyante, ang pangunahing responsibility natin ay mag-aral. Kasi ang pag-aaral ay paghahanda para sa future. Kung inuuna natin ang laro palagi, baka makaligtaan natin ang mas mahalagang gawain.
8: Tama po. Kapag may homework, dapat tapusin muna bago maglaro. Kasi kapag natapos na, mas masarap maglaro na walang iniisip.
9: So, ibig sabihin po, kapag inuuna natin ang responsibilities, mas nagiging maayos ang lahat?
7: Exactly, Sefas. Kapag natututo tayo mag-prioritize, nagkakaroon tayo ng discipline. At ang disiplina ay tumutulong para maging mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang memory verse natin, kiddos?
2: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23. Ibig sabihin, kahit sa homework o sa laro, gawin natin ang maayos at para kay Lord.
10: Ang ganda po talaga ng verse! So kahit sa simpleng pagsunod sa schedule, pwede pa rin nating i-offer kay God.
7: Tama, Angel. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang routine, habits, at time management para maging masaya pa rin tayo sa laro pero hindi napapabayaan ang aral.
8: Naisip ko po, Ate Michelle, a schedule will really help, di ba po? Para may routine po tayo nasusundin.
9: Ano po ang routine?
2: Routine means mga bagay or activities na ginagawa mo ng paulit-ulit hanggang makasanayan mo na.
9: Ah, kailangan po ng discipline dyan.
10: Pwede rin po tayo gumawa ng checklist. Una, homework. Tapos, laro. Hindi pwedeng puro laro lang.
2: Eh, paano kung puro laro ang nasa checklist ko?
8: Ay nako, TJ. Puro ka laro? Baka hindi ka makapasa sa exam.
2: Joke lang naman. Pero tama. Dapat balance. May oras sa laro, may oras sa aral. Pero ang totoo po, Ate Michelle, nahihirapan po ako. It's so easy po to say na mamaya na lang. Hanggang sa gabi na ako at wala nang matapos.
8: I can relate, TJ. At ang ending, mainit si Mama. Tapos, tayo naman ang may stress kasi nagmamadali.
7: I understand the struggle, kiddos. Kasi, maski kaming mga adults ay may struggle na gaya ninyo pagdating sa priorities. At ang totoo, even our physical and spiritual health ay affected kapag walang discipline. If we don't manage our time well, nawawalan tayo ng time mag-devotion, magbasa ng Bible, at matulog ng maaga.
2: Kaya nga po na-realize ko na habits are like building blocks. Kung maganda ang daily habits mo, mas magiging productive ka.
8: Iyan po, regular routines help us feel less stressed and more focused.
7: Spot on, Rich and TJ. Alam nyo ba? Managing our time well is also a form of worship dahil ang oras ay regalo mula sa Diyos. Physical discipline reflects spiritual discipline.
10: Wow! So, ibig sabihin, kahit ang paggawa ng homework, pag-aayos ng higaan, at pagsunod sa schedule natin, dapat nating gawin ng may galak. Kasi para yun kay Jesus.
8: Amen! Physical rewards follow when we honor God with our time. Kaya mga ka-okido, subukan natin gumawa ng to-do list araw-araw. Una ang Lord at ang aral bago ang laro.
7: Natutuwa akong makinig sa inyo, kiddos. Ang ganda ng mga suggestions ninyo. Kasi nga, bilang mabuting Pilipinong mag-aaral, kailangan ninyong matutong mag-manage ng oras at gumawa ng tamang habits.
6: Amen!
7: At syempre, kiddos, always remember our memory verse. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23.
2: At kasama po ang pag-aaral sa sinasabing gawain.
8: So, whether we play or study, dapat po laging nasa puso si God.
6: Amen!
0: Tawanan! Bilaan! Joke-joke lang! Just kidding!
8: Ano ang tawag sa manok na binibit-bit?
9: Ano daw?
8: Eddie, chicken, carry.
0: Just kidding.
2: Eh, yung chicken na hindi pinapansin, ano tawag dun?
8: Ano daw?
2: Eddie, sa chicken for granted.
0: Just kidding.
7: Ano ang ginawa ng pusit nung pumasok siya sa bangko?
9: Ano daw?
7: Eddie, nag-deposit.
0: Just kidding.
7: Sa pera natin, ano ang nauna? Yung paper bills o yung coin or barya?
8: Ano nga po ba?
7: Eddie, barya kasi coin purse.
0: Just kidding.
9: Kiddos, napatawagan namin kayo.
10: If you have clean and jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
8: Hi kiddos, Kung kayo ay nakapakinig sa ating usapan kanina about building good habits, i-share nyo sa amin ang inyong good study habits.
2: Kung tayo ay may routine or checklist, type niyo sa comment section ng ating FB page para naman maraming batang ma-inspire.
0: Nagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Alam nyo ba na ang mga successful students ay may routine na sinusunod araw-araw?
8: Yes, kiddos! Sabi ng mga eksperto, kapag may routine, mas natututo ang utak natin na mag-focus.
7: Another trivia, alam nyo ba na ang salitang discipline ay galing sa Latin word na disiplina, na ang ibig sabihin ay instruction o training.
9: Wow! Kaya pala kailangan ng disiplina sa oras at gawain.
10: At kapag may disiplina, mas nagiging mabuting Pilipinong mag-aaral tayo.
0: Amen! Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!

0: Jose! Jose! Jose!
1: Oh, Alberisa. Ano ba? Naglaro pa ako eh. Matalo ako nito eh.
0: Nako! Matatalo ka talaga kapag hindi ka tumigil sa kakalaro mo ng computer games. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ay, hindi mo ko pinapansin.
1: Eh, kasi nga, sa gitna ako ng paglalaro. Ayan, ayan. Talo na nga ako. Ano ba kailangan mo kasi sa akin?
0: Tawag ka ng tatay. Lagot ka. Nakitin na tatay yung mga scores mo sa seeders at quizzes. Puro low scores ang nakuha mo.
1: Ako, titignan na pala ni tatay ang mga notebooks ko. Lagot na ako nito.
2: Oh, Jose. Paano mo ipapaliwanag sa akin ang mga scores mo sa seat work at quizzes mo? Umpisa pa lang ng school year ay ang bababa na ng mga scores mo. Anong mangyayari sa mga grades mo niyan?
1: Eh, tatay. Kasi po ang dami kasi mga assignments na pinapagawa ng teachers namin sa school. Kaya hindi na ako nakapag-memorize ng lessons namin. Nauubusan po ako ng time sa pagsagot sa mga homeworks at projects namin.
2: Ako, Jose. Huwag mo mang gawing dahilan ng mga assignments mo. Tinignan ko ang mga assignment notebooks mo. Eh, hindi naman marami ang mga assignments mo sa isang araw. Kayang-kaya mo tapusin ang mga yun ng sandali lang.
1: Kasi po, may inuutos din po sa akin si nanay at si ate. Kaya hindi ko po nagagawa mag-review ng mga lessons ko. Kaya mababa po ang scores ko sa seat work at quizzes.
2: Hindi yun ang tamang dahilan, Jose. Alam na alam mo yun. Kung marunong kang mag-manage ng time mo, hindi ganito ang magiging resulta ng pag-aaral mo.
1: Time management? Hindi po ba sa opisina lang yan?
2: Anong sa opisina lang? Maging sa pag-aaral ay kailangan din na maayos ang pag-manage ng oras mo. At saka, ano bang ginagawa mo kanina? Ang tagal mo bago ka lumapit dito sa akin, ha?
1: Eh, opo. Eh, tatay, naglilibang lang naman po ako eh.
2: Naglalaro ka ng computer games, di ba? Ilang oras ka na naglalaro?
1: Mga 2 oras pa lang po.
2: At kung hindi kita pinatawag sa ate mo, hindi lang 2 oras ang gagawin mo?
1: Eh, gusto ko lang po kasi maglibang kahit sandali lang po.
2: Sandali ba yung 2 oras? Alam mo, Jose, hindi naman kita pagbabawalan sa paglaro ng computer games mo. Pero kung iyan ay nakakasira na sa pag-aaral mo, hindi na magandang gawain yan. At ang sabi pa ng ate mo ay nagpupuyat ka sa paglaro ng computer games. Madaling araw ka na raw natutulog.
1: Eh, hindi naman po gabi-gabi.
2: Ah, at nangangatwiran ka pa.
1: Nakakainis naman si ate. Mahili magsumbong.
2: Anong sinasabi mo?
1: Wala po.
2: Oh, anong balak mong gawin ngayon dito sa mga grades mo?
1: Mag-aaral na po ako ng mabuti.
2: At anong gagawin mo sa computer games mo?
1: Itigilan ko na po ang paglalaro ng computer games.
2: Warning na ito sa'yo ha. Kapag nakita ko pa na naglalaro ka na naman ng computer games at pinapabayaan mo ang pag-aaral mo, kukunin ko na ang cellphone mo. Maliwanag ba?
1: Opo, maliwanag po.
0: Bakit nakasimangot ka dyan?
3: Eh, kasi hindi ko natapos ang assignment ko eh. Natatakot ako na pagalitan ni teacher.
0: Bakit naman hindi mo natapos?
3: Nawili akong maglaro kagabi ng board game sa cellphone ko. Hindi ko na malaya na gabi na pala.
0: Nako, ganyan din ang problema ng kapatid ko. Kaya napagalitan siya kagabi ni tatay.
3: Alam mo, Teresa, kapag naumpisahan ko na ang maglaro, parang ang hirap na ang tumigil.
0: Oo, parang nakaka-addict ka paglalaro sa cellphone. Kaya nga, dapat ay may self-discipline ka.
3: Yun nga ang problema ko eh. Wala akong self-discipline. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko sa paglalaro.
0: Kaya, apektado rin ang grades mo, di ba?
3: Oo nga. Kahapon ay tinanong ako ni teacher kung bakit ang baba ng score ko sa quiz natin sa music. Ang sabi ko ay inuna ko yung paggawa ng assignment ko sa math.
0: Pero ang totoo ay naubos ang oras mo sa paglalaro ng word game.
3: Oo, ganun na nga.
0: Dapat inuna mo muna ang pag-aaral kaysa sa paglalaro. At saka, ang dali-dali na naman ang lesson natin sa music tungkol lang sa mga notes, rest, at time value nila. Hindi mo ba yun natatandaan?
3: Nalilito kasi ako eh.
0: Dapat ka nga talagang nagko-concentrate sa pag-aaral kung nahihirapan ka natandaan ang mga simpleng bagay.
3: Ganoon na nga ang gagawin ko. Uunahin ko ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
0: Tama! Kasi ang priority natin bilang mga students ay ang mag-aral. Dapat ay marunong tayo mag-manage ng ating time sa pag-aaral, paglalaro, at paggawa sa mga gawaing bahay.
3: Hindi na nga ako pinagawa ng mami ko sa bahay dahil sa disability ko eh.
0: Oh, ganoon naman pala eh. Di dapat ay marami kang oras sa pag-aaral.
3: Oo nga. Mula ngayon ay uunahin ko na ang pag-aaral ko kaysa sa paglalaro.
0: Tama. That's the right thing to do.
1: Gusto ko nang maglaro ng computer games, pero kailangan ko pigilan ang sarili ko. May mga assignments pa ako at kailangan ko mag-aral para sa quizzes ko bukas.
4: Oh, Jose, okay ka lang ba? Bakit nakakunot ang mga noo mo? May problema ka ba?
1: Ako, nanay, gustong-gusto ko na po talaga maglaro ng computer games, pero kailangan ko pong pigilan ang sarili ko.
4: Alam mo, hindi mahirap ang mag-aral kung mahal mo ito.
1: Bakit po? Mahal ko naman po ang pag-aaral ko ah.
4: Ayun naman pala eh. Hindi na magiging mahirap sa'yo ang i-give up ang paglalaro ng computer games kaysa sa pag-aaral.
1: Aso nga po, nanay. Natutokso po ako eh.
4: Hindi ka matutokso kung mas mahal mo ang pag-aaral. Parang sa relationship lang natin yan kay Lord. Kung mahal natin si Lord Jesus, hindi na tayo mahihirapan na paglabanan ng mga temptations. Hindi natin papansinin ang mga distractions.
1: Ganun po ba?
4: Oo, ganun yun. Naaalala mo ba yung kwento ni Jose sa Bible?
1: Opo. Yung kapareho ko po ng pangalan. Yung naging pinuno sa Egypt.
4: Oo, siya nga yun. Dahil mahal niya ang Diyos, hindi niya pinansin ang distractions. Kahit na tinukso siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinansin to. Sa halip ay sinunod niya si God.
1: Kaya nakapasa po siya sa test?
4: Tama, nakapasa siya sa tests. At naging successful. Kasi hindi siya nagpadala sa mga distractions o mga temptations. Nakafocus siya sa Diyos kasi nga, mas nagahari sa kanya ang love niya kay God. Kaya kahit na anong masasamang nangyari sa buhay niya, kay God pa rin siya sumunod.
1: Oo nga po. Tama. Ganun nga ang gagawin ko. Pairaling ko ang love ko kay Lord Jesus at unahin ko na ang gawin ng tama. Unahin ko po ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
4: Tama, pure ka dyan anak. Kasi kapag mababa pa rin ang grades mo, hindi lang ang tatay mo ang magagalit sa'yo, kundi ako na rin.
1: Nanay naman eh, pwede ba naman kayo magagalit sa akin?
4: Hindi naman ako magagalit talaga. Kaya lang, malulungkot ako. Kasi gusto ko na maging successful ka anak.
1: Hayaan po ninyo nay, magkabago na po ako. Hindi ko na po unahin ang paglalaro. Mas pagbubutuhin ko na po sa pag-aaral.
4: That's my boy. Kaya nga love na love ka ni nanay eh.
1: Siyempre po. Love ko din po kayo.

0: At ngayon, oras na para sa pinakamasayang pagbati sa buong mundo. It's time for Best Day Ever!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs at sa aking tito at tita na si Tito Ed at si Tita Emma. Happy birthday sa inyong lahat! Sabay-sabay nating kantahan ang ating mga

0: Before we close, let us pray. Lord, we are so thankful because you are the God of wisdom. You are also the God who disciplines us and loves us. Maraming salamat, Panginoon, sa reminder sa episode namin ngayon na matuto kaming i-prioritize ang mga bagay and think about the ways that we can honor you with our life, that everything that we are doing in our life is our form of worship. Lord, we pray that we will be good stewards of our time, of our talent, of everything that you have given us. Nawa, Panginoon, makita ito sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, at sa lahat ng mga bagay na in-entrust mo sa amin. May we be find faithful and good stewards of all the blessings that you have given us. Lord, pinapanalangin pa rin namin yung affected ng trahedya recently, yung mga nalindol. Sa Mindanao, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isang pamilya na affected nito. Ang prayer po namin, Lord, patuloy niyo silang i-comfort, and we pray, Lord, that your healing and your provision will be upon them. Tinataas namin patuloy ang aming bansa. Lord, we pray for godly leaders who will lead us. We pray that each one of them will think about the future of this country. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
0: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang ating natutunan ngayon. Ang batang marunong mag-manage ng oras ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa bayan bilang isang mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang takeaway ninyo ngayon?
2: Natutunan ko po na hindi masama maglaro, pero dapat na sa tamang oras at lugar. God wants us to be responsible. No more procrastination for me po.
3: At ako naman, lagi kong aalalahanin ang Colossians chapter 3 verse 23. Kahit mahirap ang math assignments, ay gagawin ko ito ng buong puso dahil si Jesus ang pinaglilingkuran ko.
4: Let's start small, kiddos. Gumawa tayo ng routine chart sa bahay at hilingin natin ang tulong ng Holy Spirit para maging consistent tayo.
5: Tama! Kaya sa tanong na laro o aral,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan.
1: Biyahe namin. Pero welcome po sa Family Matters. Umabot po kami. Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo today. And of course, as you can see, wala po si Ate Isa. Siya po ay, pag-pray niyo po, nasa Cebu. Meron po siyang conference doon for the next several days. So, ibig sabihin, akin ang laba tsaka luto. Tsaka linis ng bahay. Ako yung triple L. Laba, luto, linis. So, sa akin po yan po ay kasama din natin ang tatlo magigiting na mga kabaro sa gawain ng Panginoon. Kasi gusto namin pag-usapan, and it's all over the news media, all over ngayon, yung kabuluhan at matinding mga pangyayari sa ating ano, sa ating bansa pagdating po sa mga sitwasyon ng mga kabataan. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga nangyari sa Tacloban, nangyari sa iba't ibang lugar na violence, and ang atin pong bansa ay gulong-gulo, no? About something na matagal na po namin, unfortunately, na alam. In fact, a few weeks ago, kasama ko din itong mga ito nandito, and we basically said, ito yung mga issues natin today. Right? Pero bago lahat, ito po ang Family Matters. Kami po ay kasama niyo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa 702 or sa app natin ng FEBC Radio TV or sa Facebook or any kind of social media. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. At kasama namin po kayo sa mga nakikinig. So, pababatiin ko po muna ang ating mga hinihingal pa. Patay ko yung nahabol ko. Simula parking hanggang 46th floor, tumatakbo po kami. Praise the Lord, bigyan bubukas yung mga elevator. Okay. Nakapasok kami. Pero pababatiin ko muna sila dito. Umpisa po sa aking katabi. Pastor, kayo muna. Sige po.
2: Po sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat po ng kasama natin sa Transform Lit, aking pong asawa nanonood, aking nanay at aking mga anak.
3: Ako po si Edward Gavin, si EJ. Again po sa Transform Lit, sa Free Youth Ministry, sa IBC Luis. Sa mga IBTC po na nanonood, shoutout sa inyo.
1: Sa mga bagong IBTC.
3: Oo po, napakadami po nating IBTC ngayon.
4: Ngayon po, ako po si Pastor Carl. Sa lahat ng mga kaagapay, mga kasama po na nanonood, ganoon po yung mga kasama po natin, may mga IBTC, mga Bible School students po tayo na nagpapabati.
1: Apo, ang pag-uusapan po natin today is paano po natin aabutin ang mga kabataan na generation na to sa campus. Napaka all at the same time sa tindi ng trahedya ang nangyayari all over the news media today, isang bagay din na mamayagpag. Una, well, dalawa actually. Una, ano ba ang role ng magulang at gobyerno dito? Pero higit lahat sa lahat po sa amin na nakikipag-trabaho sa gawain ng Panginoon sa youth ministry, ay ano po ang tungkulin ng simbahan? Ano po ang pwede niyang gawin? I see it all over, campus ministry, napakarami pong campus ministries. And praise God for them. Di ba po ay, hindi pa ako pinapanganak, campus ministry na eh. You know? Pero kailangan po sila sa mga sitwasyon ngayon. Pero ang tanong natin is, kadalasan, before I get into the statistics, ang napansin ko po, having been in youth ministry since 1991, a long time, I was literally born in youth ministry. But since 1991, officially, as a youth pastor, ang dami ko na pong nakita ang nagdumating at nawala na mga campus ministries. Ang madalas po napapansin ko sa mga campus ministries ay, una, ay short-lived. Walang continuity. walang continuity. Ibig sabihin, dadating, tapos mawawala, tapos dadating, tapos mawawala. No? Wala pong long-term projection. So, papasok ka sa isang campus, tapos mawawala. Papasok sa campus, mawawala. Isa na nakikita ko is that madalas, maraming campus ministries ay nagiging church member recruitment. No? Para kukuha ng kabataan, pamparami ng tao sa simbahan. Which, okay lang naman yon, kaya lang, hindi po madalas na-address ang pinagdaraan ng kabataan sa loob. Yung pangatlo po na papansin ko ay, sa karamihan ng campus ministries na nakikita ko, and I would like, kung kayo po nandito, mga pastor, mga church members, mga youth ministers, please, ipasa nyo sa kanila itong broadcast na ito. Okay? Isa na papansin ko po ay, hindi, walang tulungan. So, for example, principal ako. O sige, Pastor Gerald, pasok ka, gawin mo yung gagawin mo. Pero bilang principal o guro, wala na akong pakialam dyan, problema nyo na yan. So, nangyayang naging parang libreng break time ng mga teacher, yung ano. And then, worst case scenario, yung mga magulang hindi kasama sa usapan. In, kung papansin nyo po, all over social media and the news, nagtuturuan. Right? Kanina lang, before we came in, ang sabi, binaban lahat ng cellphone sa loob ng classroom. So, yun ang sagot na. Yun ang sagot ng DepEd. Sagot, no, iban ang ano. Una sa lahat, kung ang sinis, sabi naman mga politiko, iban lahat ng mga violent games.
5: No? Para layo naman.
1: Para layo eh. Well, ako po ay, alam nyo, nung nauso yung mga Counter-Strike, yung mga ganun, nilalaro ko na yan nung unang panahon eh. Di ba? Nakikilaro ko sa mga kabataan kasi pastor na ako nun eh. Although di ako magaling kasi di ko maintindihan eh. Dahil shortcut eh. Pero noong pa na naman, kahit sa gaming, meron ng ano yan eh, meron ng rating, yung ano, yung ages rating, parang sa sine ba, R18, R16, yung mga ganun, PG-13, PG-GP, ganun. Ah, kailan pa ba tayo napigilan ng ganun? So, binan niyo po ang, although, cellphone ha, sabihin ko lang po, sa amin po eskwela, the National Baptist College, matagal na pong ban ng cellphone. Ang bata, papasok pa lang, i-deposito ang cellphone, pag uwi, kukunin pabalik. Matagal na po sa amin yan. Pero sino po ba ang naglalaro ng violent games inside the classroom? Sabi, ang ganda ng promo, we want the children to focus on education, lalala, inisip po, bakit? May nagpa-Facebook ba o Instagram sa loob ng classroom habang sinong teacher na sa tamang lagay ng pag-iisip na, na o sige mag-Instagram muna kayo o mag-Gorblocks muna kayo habang break time ng klase natin. Wala namang ganun. Diba? Pangalawa, yung mga magulang, hindi naman nila kayang bantayan ang kanilang mga anak pag uwi sa bahay. Kaya maraming mga bata ngayon, ang yaya nila si Minecraft, si Roblox. Umiikot po ang isang viral video na ginawa ng isang nanay na napakalungkot na yung kanyang anak na minor, 7 years old, ay biniktima ng predator.
4: Pinatakbo ng walang salawan.
1: Oo, ganon. Pero alam niyo po, ang tagal ko na po hinahawakan ng mga kasong ganon. Kasong ginawa ng mga magulang, bis na alagaan, ginawang yaya si tablet tsaka si cellphone. Tanong natin, again, campus ministry issue, papa, ano, parang hindi tulong-tulungan. Hindi nagtutulong-tulungan. Yan po ang nakita ko. No? Kung, so sa mga may campus ministry ko, sana po ay balik tayo sa sistema natin, isipin natin, i-reprogram natin. Kasi one thing I know for sure, it's not working. Masakit mang sabihin, it's not working. It's not working, no? Kausap namin ang isang ano, sabi nung superintendent ay ayaw kasi namin na makahadlang sa pag-aaral ng mga bata yung ano, yung intervention ng pagtuturo ng values and issues. Eh, may GMRC na po ngayon, salamat sa nakarang administrasyon na pinayagan ng GMRC, binalik ito. So, paano po natin, baka naman pwede natin gamitin itong time na ito. Kasi nung bata ako, matagal na ito eh, no? Ang GMRC namin, okay, sleep
2: Homeroom.
1: Homeroom, tulog. Lahat, tulog lahat. Put your face down on the ano, tulog lahat, no? So parang hindi po na naubra ito. So ano ang pwede nating gawin dito sa usapang ito? So bigyan natin na ngayon ng ano, Pastor Gerald, since ano, aapul tayo sa time natin dahil nga kinain yung traffic natin, ano? We have what? Ilang minutes ba tayo? Dito na sa atin. Mga 10 minutes. Okay. So, ongoing po ang tahanan curriculum. Ang tahanan curriculum po ay binuo hindi lang dahil gusto natin magsulat ng curriculum or approach to campus ministry, but also, yeah, may picture tayo dyan. Papakain natin po ng tech din natin yung picture ng libro natin. Ito po ay isang possible way for us to be able to address the issue. Pastor Gerald, anong bigyan mo tayo ng ano, preview niyan? What is, anong tahanan curriculum, bakit natin ginawa?
2: Una ho sa lahat, saludo ho sa lahat na merong mga campus ministries. It's not a way to alienate yung iba natin mga campus ministries. Kagaya po nung sinabi ni Pastor James kanina, kami po ay produkto at kumikilos din in campuses sa halos 2 dekada na ho, at nakita ho natin kung gaano kahalaga ang campuses. But tahanan po, kaya po natin ginawa itong initiative na ito, kasi nakita ho natin na kailangan ng katulong ng mga schools to live up to their mandate. Ang mandate ho ng mga schools ay maging pangalawang tahanan. Kaya nga ho, kagaya na sinabi ni Pastor James kanina, we have designed this system, this initiative, para yung pangunahing tahanan, which are the homes, at yung pangalawang tahanan, which are campuses, magkaroon ng collaboration. Paano ba mamomold itong mga kabataan na ito na maging to be the persons who they were designed to be ng Panginoon.
1: We're addressing issues na pinagdaraanan nila.
2: Opo. Na,
1: ano yung mga ilang issues na ano? Dito?
2: Kaya ang ginawa po natin, we base the topics. Ito po ay isang initiative na naka-gear towards targeting yung mental health na needs ng mga estudyante ho ngayon. Lalo ngayon, naririnig natin madalas yung mental health. Yun po yung pinaka-focus niyan. Marami po sa mga topics ito, it's about anxiety and stress, burnout, bullying, nandyan ho yung romantic relationships. Imbis na pag-usapan natin yung teenage pregnancy, romantic relationship muna.
1: Yeah.
2: Conflict resolution, nandyan po yung mga challenges na kinakaharap ng mga kabataan. Tapos, yung curriculum, it's in a language na sinulat para sa mga Gen Z.
1: Yun! Ano yung lingwahe na intindihan nila?
2: Opo. Okay. Yung context, yung analogies, metaphors, yung catchphrases, yan po yung mga ginamit nating mode of communication.
1: So you know, looking at that ano, Pastor Carl, nung finorm niyo to, anong ginagawa nito? Ito ba ay papasok kayo sa school, tapos after nito ay parang yung dati lang magtuturo, etc. O anong approach to? Paano naging holistic yung approach na to?
4: Actually po sir, we're offering po sa mga schools. Dito po sa gagawin po natin na ano na parang book launching and workshop po sa Sabado. Meron po tayong mga tinatawag na touch points. Kumbaga, meron po tayo mga parang ano platform kung saan doon po tayo makikipag-usap sa kanila.
1: Right.
4: Sa homeroom, kung bibigyan po tayo ng time for their homeroom, it's around 6:30 to 7 or yung pinakaunang-unang mga ginagawa po sa school. Tapos pwede rin po tayo na after school. Mm-hmm. So we're
1: Siya aagaw sa ano?
4: Hindi naman po eh. Okay. Actually it will be a beneficial na tulong po. Oo. Talaga.
1: Kesa naman sleep.
4: Oo.
2: Ayan, Pastor James, si Pastor Carl, ang asawa niya po ay public school teacher.
4: Yes. Actually po, ano, she's been gifted na magturo ng GMRC this year.
1: Right.
4: At nakita po namin yung ano, yung curriculum ng DepEd. Okay naman po siya with gearing towards mental health, pero being a Christian, napaka-crucial rin po nun na merong kang benchmark, may batayan ka kung saan mo itatama yung mental health, yung mga issues in life. Kasi kapag sinabi lang natin, scientifically ganyan yan, o kaya, ito yung mga statistics. Oh. Pero wala tayong kumbaga sir na saan mo sila ituturo that will right. Really help them dun sa mga issues in life. So, yan po.
1: So, EJ, no? Ito, nag-start ka na. Mm-hmm. Una, salamat po sa ano, Rizal High School ng Pasig. Na naglaan sila ng actual time for two sections ba? Kasi
2: opo, two sections.
1: 20,000 students. Pero naglaan sila. So magandang pilot po sa mga may contact po sa public schools. Ito po, ano. So, sinubukan mo rin sa eskwelahan din natin. Anong so far, anong feedback nito?
3: Sa ngayon po yung mga sinisimulan po natin, yung sa Rizal High, ang isa po sa mga pinaka main touch point na nasubukan po natin dun is yung tambayan touch point na out of the school po.
1: Right.
3: Ang sinubukan naman po natin sa IBC is yung youth organization or right. youth club po. Pareho po silang effective, pero ang nakikita po natin na feedback, dahil kahit po dun sa mga onting interaction pa lang po dahil starting pa lang ng school year, is sobrang naghahanap po talaga sila ng mga space
1: right.
3: na pwede sila at makita nila yung mga issue na currently important sa kanila. And then nakita po nila na mayroong mga ate at kuya uh-oh. Na talagang may pakialam sa kanila. And hindi lang po siya talaga nagiging tambayan or...
1: So hindi ito, hindi ito necessarily like, kailangan yung head lead pastor ang maggawa.
3: Opo, hindi
1: gusto natin ito medyo malabata na
2: ayan, counterproductive.
1: Oo, pag-alo. Kasi pag tumayo dito, alam nyo nung panahon na natin patay tayo dyan.
3: Actually po, pinakamaganda nga po dyan is kahit yung mga classmate nila, mm-hmm. yung peers po nila, talagang nagmi-minister sa mga kapwa peers nila. Sa IBC po, yun po yung malakas na pull natin.
1: Peer to peer, ano?
3: Actually, hindi po kami yung masyadong nag-push na mag-join sila. Nung nag-join po yung iba, nung first session, after the first session, sobrang daming humingi ng parental consent.
1: Mm-hmm.
3: Nakaklase nila kasi dahil sa aya po nung kaibigan na gusto mag-minister.
1: Right.
2: Isingit ko lang po, nung yung ginawa po nila, Pastor EJ, is yung tinatawag natin na pag-create ng youth club or youth organization sa loob ng school after class with parental consent.
1: Right.
2: Kasi hindi, ayaw
1: natin. So, dito, ano, parang dinodoktrinahan yung mga bata.
2: Ay, bawal po. Hindi.
4: Actually po, sir, partner nga po ng, partner natin yung mga magulang dito po sa movement na ginagawa po.
1: Mayroon silang say.
4: Opo.
1: And they're part of the evaluation.
2: Opo, tama.
1: Napaka, holistic, no? Kaya po na-create ito, sa mga nakikinig po sa atin, ano, nakalagay po yung link ng Transformlit, nilagay ko po dyan. May mga, yung initial seminar natin ay...
2: Sa Saturday.
1: Saturday, puno na eh. Puno na. Pero kung interested po kayo, ay magkakaroon po ng isa pa. May kasama po kasing libro ito, ayan, nasa harapan natin kay Kuya EJ, at pinost natin kanina doon. Makikita po natin, kompleto po yan. And as we said before, isa po sa bagay na in-address talaga namin ay itong program na ito ay hindi po pang ngayon taon lang na ito.
2: Right.
1: Ang plan po talaga ay tuloy-ituloy ito kasi sabi po ng statistics, ang pinakamaselan na edad ay grade 7 hanggang makatapos. Okay. Hindi ka pares dati, ang maselan dati 18 anyos eh. Legal na. Ngayon ang bata, grade 7. Can you imagine? 13 years old, 14 years old. Ito yung pinakamakalaking kabuluhan ng isip nila at lahat. And so, ito po yung goal nitong tahanan curriculum. It's holistic po siya. Isang buo siya. Continuity over the next several years. Katuwang ang teacher, principal, guidance, magulang at bata.
2: Right.
1: Okay. No? Ayan, classmate Daryl, para sa campus ministries ninyo, napakaganda nito. Napakaganda nito. Kasi, we can really, hindi po ito sinulat, no, ni Pastor Gerald at ng grupo, para po maging competition
2: right.
1: dun sa other existing ministries. In fact, kung may existing ministry kayo, please use this curriculum. I've long been a believer na instead of sumulat ka ulit, no, gamitin mo yung nagwo-work. And ito po ay I cannot say enough na sobrang appropriate po ang approach na ito sa ministry. Kasi kung kayo po ay nasa campus ministry, tulad namin, na again has been here since, man, as long as I can remember. Mas matagal na po ako nasa youth ministry kaysa sa adult pastorate, no?
2: Oo nga,
1: totoo yun.
2: Hanggang ngayon kasi si Pastor James pa rin director namin sa National Youth Development Council.
1: I'm 56 years old. Nasa National Youth Development Council pa rin ako. Nag-start ako sa youth ministry technically in my seminar this 1986 and sa revolution. Can you imagine? Ngayon nagra-rally kaya late kami dumating dahil nagra-rally sa Ed sa revolution. Pambihira yan, oh. So, you know, mga kapatid, ito po ay napaka-rare na pagkakataon. In fact, yung unang 100 books mo, wala na eh.
2: Oo po.
1: So, kung kayo po ay sa mga ministerial ninyo, you would like to, ano, to be a part of, to do this. May mga, mag-manage po kami lang, ano, ng, ano namin, na dito, para ma-address natin, kung kayo po existing youth ministry, hindi nyo po kinakailangan maging part ng NYDC, IBMM, or whatever. Gamitin nyo po ito, para po, ma-address natin, yung, napakatinding pangyayari sa ating ano. Kaya po ang mga bata ay napupunta sa ganitong ano, hindi po dahil sa may masamang palabas sa video game. Matagal na po 'yan eh. You know, kung hindi po kailangan po magtulungan talaga ang magulang, ang mga guro at ang eskwelahan at higit sa lahat ang simbahan.
2: Right.
1: Ang simbahan, ang mga youth ministries dapat mag-ano, gamitin ito. Gamitin ito. Kami po sa Mandaluyong Christian Church Association, full support po dito. Mm. And sa July 4, no?
2: Opo.
1: Pastor Gerald, ay magkakaroon tayo ng ano, ng time to be able to do this, no? Sa mga nakikinig po sa atin, kung papansin nyo, well, over time po tayo kasi nagkagulo po schedule dahil po sa mga matinding pagkulan na hindi na-control ng flood control ang mga baha at the same time may baha pa ng tao. So, actually, mga tech natin, ano ba? Okay na ba kami? Ano ba yung natin? Tuloy ba o ano? Ah, tuloy! Okay! Tuloy, ligay natin! So,
2: yung
1: ligay. Natin yung, ano, yung usap natin, no?
2: Pastor James, iisingit ko lang po.
1: Sige, go!
2: Although primarily designed siya for campuses, pero pwede nyo rin po siyang gamitin sa inyong mga youth ministries, yes, sa mga youth groups. Mm. Kasi, tinatakil na ng mundo yung mental health. Naiiwan yung mga churches at iwang youth groups. So, maganda na i-bring natin to the forefront yung ganitong klase ng mga discussions in the light of biblical wisdom. So,
1: yes, yes. Ate Jackie, sabi niya, Pastor Gerald, gusto po namin pasukin ang campus ministry. We want that in our campus. Is it possible? Willing po, Ate Jackie. Wala pong kapag
2: yes, po. Problema. Yes po,
1: nag-approach po ako sa inyo ng link ng Transform Lit.
2: Message

0: Bakit nga ba tahanan? Kasi ginamit mo yung mga lugar sa tahanan para maging visual picture ng bata. Tandaan po natin, sinulat po ito sa isip ng kabataan. Kaya pati yung libro na to, yung mga illustration, pang Gen Z po yan. Bakit, bigyan mo ko ng example na isa. Ano yung mo, Kisame?
1: Ayan, opo.
0: Kisame, lesson, pangilan, ano so, lesson 1?
1: Yung lesson 1 po is Kisame.
0: Kisame, okay.
1: Yeah, para yeah, mga kisame. Parte po ito ng bahay. Ibig sabihin, sabi nga ni neuroscientist.
0: Ano yung address sa Kisame?
1: Andrew Huberman, kapag marami kang iniisip, automatic, biologically, napapatingin ka
0: sa Kisame.
1: Okay. Sa Kisame. So, Kisame is about anxiety and stress. Paano i-manage right. yan? So, yung ano naman po, hagdanan, it's about grief and moving on. It's about heartache. Kasi may mga pagkakataon, para kang na-stuck sa gitna ng hagdanan. Hindi ka makaabante, hindi ka rin naman umatra, stuck ka lang.
0: So, gumamit kayo ng word pictures para makarelate yung kabataan.
1: Opo.
0: Word association. Sa mga pastor po nakikinig, Ate Jackie, Bishop ano, Pony, ano, classmate Daryl, ang maganda po kasi dito, yung masakit man, yung nangyayari sa ating bansa, at sa ating mga kabataan, it is also a prime opportunity for right. youth
1: opo.
0: Ministries
1: yes,
0: to enter.
2: Totoo po.
0: No?
2: Kasi and, sir, ano eh, makikita rin po natin na ang problema po talaga ng mga kabataan ngayon, hindi yung maturuan mo sila ng magandang asal o kaya ng Bible.
0: Oh,
2: problema po talaga yung makausap mo sila.
0: Right,
2: yun
0: right.
2: Yun yung pinaka, ano eh, pagka nakausap mo sila, nagkaroon ka ng oras sa kanila, yun yung isa sa mga...
0: Alam mo, isang na-encounter ko dito, speaking to Mandaluyong. So, Mandaluyong, sana po katukuin kayo ng Panginoon para pakinggan yung sinasabi ko. Okay, kasi pahirap kayo eh. Ang unang sagot nila is, ang dami na kasing gustong pumasok.
2: Totoo po.
0: Which totoo naman, sa totoo lang, from the ministerial point of view, praise God! Maraming gusto pumasok. Pero ang laban po nitong tahanan curriculum ay, una, meron kang curriculum. May libro kang hawak eh. Pwede nilang tingnan anong mga topic to. Pangalawa, may continuity. Ibig sabihin, hanggang next year po nandito kami. Wala po kaming planong unless mag-rapture na umalis. Okay. Pangatlo, katuwang mo ang three core people in the formative areas ng bata. Ang magulang, ang eskwelahan, ang simbahan.
1: Tama po
0: lahat yan eh.
1: Kasi nung napapansin rin po namin nung team na for the past years na nasa youth ministry tayo, parang nagiging ano pa, dragging yung campus ministries kapag feeling ng mga bata, ah, sila lang yung nakakapakinig sa amin. Pagkatapos yung mga campus ministries naman, may ego din na kami lang yung nakakaintindi sa'yo.
0: Mm.
1: Why not bridge the gap? Yun yung oo. Pinaka-idea niya eh.
0: Buhin natin yung oo. Ano, yung ano tawag doon, yung sabi nga na patulo. Yung butas.
1: Opo, opo.
0: Buhin natin yung butas. Ayan, from the
1: point... Opo.
0: Buhin natin yung butas. Ayan, from the point of view ni EJ na nasa campus na siya ngayon.
1: Mm.
0: Tingin mo na sasagot yan, nakikita mo.
3: Sa totoo lang po, yung nagulat nga rin po kami actually kasi ibang-iba po yung
0: dating, ano?
3: Yung kahit po yung ano eh yung student profile nung Risalay sa kanang IBC magkaibang-magkaiba po yung ano eh
0: yung, magkaiba yung private
3: and public, private and public pero same na same po na meron po kaming mga youth ngayon galing sa Tambayan from Risalay na nadala sa church na nadala sila hindi dahil na turuan kagad sila ng doctrine pero dahil meron pong mga nakapag-build ng relationship sa kanila
0: right.
3: na naging kaibigan po nila and dahil po dun sa yun nga po yung filling the gaps nung friendship and yung pagiging mga kuya na nandun para sa kanila ngayon po nakikita po natin yun sa IBC kung paano yung students po na ano po yun eh, nag-start po actually yung sa IBC from the high school camp last year. Na may constant chapel hour. Pero nung nagkaroon po ng high school camp, nung nagkaroon ng time yung mga kuya at ate na makausap sila,
1: talaga.
3: Sobrang lalim po pala talaga ng mga pinanggagalingan ng mga kabataan. Na nung nakita nilang may kuya at may ate, sa totoo lang po talagang may nag-break emotionally dun sa mga kabataan na nung una, may facade talaga yan na parang cool na maatras. Biglang lahat po actually, biglang nag-open yung puso at isipan nila to a place na they can...

0: si kung si
1: kasi yung... alam mo nakita ko to ano eh you know seeing this approach no yan ang pinakamalaking parang pushback ng for example public schools kasi nga naman ayaw mong madoktrinahan yung mga bata ayaw mong ma-religion no yung mga bata so ito po yung napakagandang paraan no and it this mga kapatid na dahil po nag-message sa atin ano na it this goes beyond just buying the book
2: right opo
1: right na unfortunately po yung ating July 4 na schedule ay overloaded na po kami ng ano
2: not unless makahanap po kami ng mas malaking
1: unless
2: venue
1: unless makahanap po kami ng mas malaking venue Mandaluyong
3: baka naman
1: unless makahanap po kami ng mas malaking venue then ano ang ganda pong opportunity sana ito para po makita ng mga tao ano yung pwede natin gawin sa ano dito dahil napaka-urgent po ng ano sitwasyon. So, pag nag-attend po kayo nung, for example, nung seminar or what, this not only gives you a book, but it teaches you the strategy and how to put it together.
2: Right.
1: Okay. Which is more important. Paano mo nga-apply? Kasi tatanungin kayo ng principal eh. Ano ba experience ng bata pag pumasok dyan? Baka preachan mo lang.
2: Opo.
1: So, kasama po yun. So, magsa-schedule po kami ng another set. Nang ano dito para po magawa natin. Okay. Para magawa natin para those na nandito. Kung kayo po ay mga churches na medyo meron kayong venue that can accommodate at least mga 150 to 200. Sabihin niyo po sa amin, doon natin gawin sa inyo. Pero ngayon po yung sa July 4 sa Mandaluyong po ito gagawin. No, pero kung sa mga ministerial po ninyo, kung may direct line kayo sa ministerial ninyo, baka po pwedeng ano
2: yun talaga pa Sir James ang pinakamalaking yung mga ministerial organizations sa mga cities.
1: Oo.
2: Kasi hindi na tama po eh hindi na to para maghatak tayo ng mga tao sa simbahan.
1: Oo, hindi na
2: hindi na. Laban na to para sa bayan natin eh kasi kung ano man yung ninurture sa campuses, yun yung nagiging values ng society natin.
1: Right.
2: Kaya ngayon pa lang dapat proactively ma-address natin yung mga bagay-bagay po na yan.
3: Opo. Saka po kung doon ang birthplace ng mga makakaliwang grupo, sentiments ng mga baluktot, doon po natin sila puntahan.
1: Eh, ito yung masakad doon nangyari. Nung ibinalik ang GMRC, I know this for a fact, walang natuturo ng values.
2: Mula so,
1: ginawa nila, kinuha nila yung social studies, ang limpalipunan, pinutol yung teaching doon sa mga ilalagay yung mga teacher na yun. So you have social studies teachers teaching values. Masakit po nito, maraming social, hindi naman lahat, social studies teachers, puro makakaliwa. So, ang natuturo ngayon, dati college lang, napupunlaan na ng mali. Ito, high school pa lang, yari na.
2: Opo.
1: So, you know, napakalaking ano po, ano po nito, bagay na to, para magawa po natin. We are committed to doing this, you know, sa atin. So, kung may connection po kayo sa mga ministerial groups ninyo, eh, gawin po natin. We will be glad. Kailan ba yung next batch ng libro mo? Ang dating?
2: Sa end of July po.
1: End of July.
2: Ubus na po kasi, ubus na po kasi yung ano, last week pa.
1: Opo.
2: Yung unang
1: ubus
2: batch.
1: Ubus kaagad eh.
2: Opo. So, end of July, yun po.
1: Pero sakto po ito, kasi po yung lessons po ay, ilang lessons yan, Pastor Gerald?
2: Bali, 10 lessons po siya, sapat sa 10...
1: 10 weeks.
2: 10 months.
1: 10 ng, months.
2: Okay. Ng calendar po, academic calendar. Pero, bahala naman po yan doon sa implementers kung paano nila po, isha-shape yung mga discussions niyan. Pero, per topic, 4 weeks po ang suggested po natin.
1: Right. So ang ganda po ng ano nito, it's actually a full-on Christian academic curriculum. Na nabasa ko na po itong content nito. Pwede mo ilaban kahit sa ang curriculum. It so happens that it is geared towards the Filipino youth.
2: Opo. Pang atin talaga.
1: Hindi tayo kumuha ng kung saan sa ibang bansa, Amerikano, whatever, we gear to the Filipino youth. So we'll be able to really fully address this ano this this topic na to para po ma-address natin kasi naghahanap po ng sagot ang mga tao today. And I again, we praise God for youth and campus ministries pero bungi-bungi po kasi yung ating approach. Ito po yung isang napakagandang paraan na pwede nating ma-activate ito. Mm-hmm. Without actually extra cost.
2: Opo.
1: Or the schools. Lalo na kasi sa unang tanong, magkano ba yan?
2: yan po karanasan namin sa mga schools sa pinupuntahan natin. Magkano ilalabas namin? Wala ho kayong ilalabas. Papasukin nyo lang kami.
3: Saka kailangan lang rin po natin. Magkaroon po tayo ng mga partners na teachers, mga sa schools.
1: Ngayon, kung gusto po ninyo na ang mga estudyante magkanya-kanyang libro, siguro yun yung pinaka-part ninyo.
2: Pero depende po sa kanila.
1: Pero yung mga ministers, yun lang.
2: Ang books nga pala natin pa, Sir James, kada lesson, meron na po yung Canva presentation. So
1: hindi na ko kayo mag-iimbento. Ando na lahat.
2: Maganda na, dinisign na. Lahat yan, may Canva presentation na. Ayan.
1: QR mo lang. Nandun na yung presentation.
2: First sharing na po
1: ang yan. Kulang na lang po, pag pinindot mo yung libro, magsasalita si Pastor Gerard. medyo mahirap pong gawin yun, dahil libro yan. Pero wala na po kayong gagawin. Papasok na lang kayo, aralin niyo yung ano, babato nyo na. May presentation na, may curriculum na, may workbook. Kasi may sabot yan eh.
2: And even sa ano pa, Sir James, sa July 4, hindi lang po natin sila ititrain, but we will put you in a community of, in a network of like-minded people, campus ministers. Lahat ng resources, lahat ng training, dun namin i-course through.
3: Opo. Maganda rin po yun, i-add ko lang rin, Pastor Gerald, kasi po, hindi siya kaya ng isang church.
2: Hindi talaga.
3: Actually po, we have a church and dyan po si Pastor Benji. Binabati niya rin po
2: tayo. Pastor Benji, panganiban po. Salt and Light Church.
3: Salt and Light po, situated po sila sa harap mismo ng school.
1: Parang kami pala to.
2: Opo.
1: Pwede mo magbato ko sa Elvis Pinakis.
3: Naririnig mo nga yung ano.
1: Iingay.
3: Kaya po, hindi talaga siya kaya. They are admitted to that. Dapat magtulungan po tayo mga churches dito. Ito, marami tayo.
2: Kailan Pastor Benji ang binigay sa kanya? 20 sections.
1: Wow!
2: Paano ma-handle ng ano, diba? So, kailangan ng partnership sa mga churches talaga. Hindi ito competition na.
1: Oo, saka na po tayo mag-ganon. Sabi nga nila, puro sa GMS nga, duro puro pride.
2: Totoo.
1: Habang nagkakanda kalabuso yung bansa natin, ito yung ano.
2: Ang isa po palang strength ni tahanan, we do not proselyte, we do not do those things, pero it's biblically based.
1: Yes.
2: Yun nga yung laging
1: ano. Sagot.
2: Opo. Kasi nga, kung puro psychological, man-centered lang yung sagot, may limitation yan. Hindi natin ina-alienate yung mga professionals. There's a space for that. Pero, alam natin, ultimately, ang magbibigay ng resolution dyan ay yung salita pa rin ng Panginoon.
1: Right. Ang iba, alam mo, tinanong sa atin to sa Mandaluyong, anong sagot nyo rito? Baka mamaya, puro ano to, Bible, ganyan-ganyan. Sabi ko, naintindihan ko po ang psychologically based. Yan po inaral ko eh. Okay, bilang isang counselor, pero at the same time po, ay, ang sagot ng Bible sa problema ng tao is always psychologically accurate.
2: Right, opo.
1: Tama, so, hindi natin sila basta binabato lang Bible verse.
2: Opo.
1: But, nasa Bible po yan, di ba? The Bible, sasagutin niya lahat ng issues mo sa buhay. So, kaya ganun yung ano. Ngayon, may isang option na in-explore kung hindi talaga tayo magkasya is baka, but we're not sure, i-open namin online yung Friday natin, yung seminar natin. Parang may idea
2: how it
1: will work. Mm-hmm. No? And then they can go from there. Pero, marami pa rin message sa atin, paano magkaroon? Ayan po, ipinaplug po namin yung inyong mga sagot. Yung transform lead po nakalagay po doon yung ano natin, how you can be a part of this
2: pero ang earliest nung makapurchase pa po kayo nung next batch ng books ay sa end of July pa, naubos na po kasi yung first batch na.
1: Pero alam mo, in some ways okay pa rin sa akin yun eh, kasi nga kasalukuyan nagkakabulo pa yung isip ng mga tao, dami sagot. So the schools can weed out the issues, no?
2: Opo.
1: Pwede pakinggan ng mga superintendent, ano ba yung nagwo-work, ano yung hindi nagwo-work. But one thing is for sure, no, mga kapatid, I will vouch for this one, na ito po ay una, hindi siya hadlang sa existing youth ministry nyo. Pangalawa, it actually answers your questions dito. Kasi, masasagot po niya yung mga butas ng youth ministries natin. No? And sa society hanggang ano. And yung mga pastor po nakikinig, ang pakiusap ko lang po, unless bata kayong pastor, huwag po kayo.
2: may special designation po kayo na lalo ko atin kayo ng July 4 si Pastor James na bahala sa inyo. Yung mga ministry heads
3: specific pastors pwedeng mga coordinators kasi sila basta marami po siya marami siyang possibilities potential para po maabot natin yung mga ano mga bata sa campuses.
2: Pastor James, isingit ko lang po yung book po natin per lesson meron siyang 5 parts. So yung una para hindi niyo para makita nyo din yung utility ng book. Yung una po, ang tawag sa kanya ay tuloy. Yan yung icebreaker. Hindi nyo naiisipan. Iniisip na po namin. Dahil po, halos 2 dekada na rin po ako sa pagtuturo. Yung pangalawa po, yung tahan. Yan yung lesson proper. Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag na tambay. Ito yung peer mentoring, peer sharing, small groups. Pagkatapos, yung totohanan, ito yung personal space ng bata, ng estudyante, kung saan siya magjo-journal. Yung tambay, ito yung collaboration natin with the parents. Kasi we will ask the parents to assess their kids on a weekly basis. Halimbawa, kung ang
1: may topic... May cooperation yung magulang.
2: Meron po. Opo. Kahit pabalat bunga man lang, meron silang participation dito na kinukumusta natin indirectly yung mga anak
1: sa bahay, no?
2: Sa pamamagitan nung kailangan nilang Yan, dito. May likers.
1: Pero alam mo, tama yan kasi bilang guidance counselor, I always hear this unfortunately. Pero ito po, merong assessment yung magulang from that end. Para po pag may nakita kayo ng anak ninyo, lumabas sa assessment namin on this end, na mukhang may problem yung anak mo, sa bahay, hindi, magkakatulungan tayo paano natin ma-address.
2: Yes, opo.
1: Yung issue na to.
2: Yun po, tama po.
3: Sa kay magulang, kumbaga, if we will transition yung mga bata sa church, eh ito yung mga nagturo ng tama dito eh. Diyan ko talaga dadalhin.
2: Mas
3: madali na.
2: Kasi kilala nila tayo.
1: Kasi karamihan po na nakita kong problema. Ako po was invited to be in the to sit in the Peace and Order Council ng Mandaluyong.
2: Opo, opo.
1: Kasama po ang DepEd, kasama po ang DSWD, kasama ang DLG, ang PNP. Ang ganda po ng kanilang mga programa.
2: Opo.
1: Kaya lang ang napansin ko po, and sinabi din naman to nung ni chairman, no, na sa usapan, bakit yung mga programa, puro ano, back-end resolutions. Ibig sabihin, nagdroga na, nakasuhan na, yung mga ganon, puro hindi na, tama na po yung sagip bata. Okay? Kasi ako po, ano, dati po ako lifeguard, ano, mas gusto ko po yung bata marunong lumangoy kaysa kailangan sagipin ko pa.
2: Ganda yun.
1: Kasi naghahabol ka na eh. Mm-hmm. Okay? Naghahabol ka na. Ito, front end pa lang, ano din natin, mag-handle ng financial issues and so on so forth. Maganda po yung suggestion na yan. Pero ang, and we do address moralities, obviously,
2: saan
1: sa topic na to.
2: May ganyang topic po tayo sa year 3. Sa book 1, yes. Book 1 pa lang po.
1: Oh, book 1 pa lang po ito. Kasi po yung sinasabi niyo, Kuya Arnel, pag ang in-approach natin dito, grade 7 and 8, medyo masyadong ano, malayo pa ng konti. Ito po yung 7 and 8, grade 7, ito yung experimental stages. So we want to hit the, sabi nga ng mga Amerikano, hit the bud. No? Yung, ano ba, bubot pa lang.
2: Opo.
1: Hindi pa namumulaklak. Tirahin na natin. No? Kasi if we hit them with, you know, bigger issues like nation building and all of those things, hindi pala naiisip yung part na yun.
2: Opo. Pero ang roll-off po nito, year 1, more, ano po yan, tawag po namin dyan is establish yung
1: foundational
2: established. Troubleshoot muna tayo, tingnan natin ano yung problema nila, how can we resolve that. Year 2, medyo formative and corrective, so yan po yung tinatawag natin na engage part. Yun po yung pang next year
1: right.
2: na ilalabas po natin. Year 3 po is more on equipping. We are preparing them na for life.
1: At social responsibility.
2: Yan, kasama na po yan. Dun. Year 4, ito na po yung empowerment. Ita-transition na natin sila sa... yun po yun eh. Ang ideal po kasi niya, grade 7, 8, 9, 10.
1: Right.
2: Yun po yung progression niya, yung ladderization niya. So, maaapakan po natin yan, pero... Hindi pa ngayon po.
1: Hindi pa ngayon.
2: Tama po kay Pastor James. i-meet muna natin sila kung nasan sila.
1: Right,
2: and
1: right.
2: And then start, para ano po, build up natin sila from there. No.
1: Para, ano po yan eh, kailangan talaga, kaya nga yung sinasabi ko po, napakahalaga po na yung ating approach is hindi one shot
2: opo,
1: and you're
2: opo.
1: Done. Mm. We want it to be talagang dire-dire-dire-dire-dire po, ano. Sabi niya Ate Jackie, registration is closed na po sa seminar. Pwede po bang walk-in?
2: Babalitaan po namin kayo today, mamayang gabi.
1: Opo, message dahil... niyo lang po tuloy-tuloy doon sa ano.
0: Shoutout mo na.
1: Hopefully, ano po. Yeah, sabi ni Pastor JR, all the way from Nueva Ecija.
2: Ayan, maganda yan, Pastor
1: JR. May campus misa. Pastor JR, di ba sa kanila ang board meeting next week?
2: Opo.
1: Maganda pong opportunity yan. Actually, mga kapatid, mga kabaro, ano, this is a prime opportunity. Dapat, Pastor! Tsaka bakit nakaslaki sa kalabaw? Di ba? Eh, yung generation ngayon, namatayan lang ng wifi, nagunaw na ang mundo.
2: Opo.
1: Okay. Pero alam niyo, kapatid, alam niyo natin, it is what it is, ika nga. Pero sabi nga sa lesson natin ito, meron tatlong dahilan bakit mahina ang generation. Ano yung una pa, Sir Gerald? Basahin mo nga.
2: Number one po, the inescapable digital mirror, isolation, and comparison.
1: Kasi pag nag-games ka, mag-isa ka lang.
2: Mm.
1: You're in a network of people, pero mag-isa ka lang.
2: Opo.
1: Diba? Tapos you're caught to compare with others. Kaya marami na bibiktima yung nabaviral na video, diba? Ano sabi ng nanay? Bakit mo ginawa yung sinabi nung kachat mo? Ano sabi niya? Because if gagawin niya, na sasayaw siya ng walang damit dun sa game, sa video, ano daw, magkakaroon siya ng ano?
0: Trophies.
1: Trophy at saka magne-next level siya. Nabiktima yung bata. Because sa tingin niya, yung mga kalaro niya, naiwan ako.
2: Opo.
1: Naiwan na ako. And today's society, ganun.
2: Tama po yung sinabi niyo pa, Sir James, eh. Sige, sabihin natin mahina yung generation ngayon. Pero ang tanong, bakit?
1: Oo.
2: Una, yan. Nung panahon namin, wala naman kami smartphones, eh. Noon, 5 hours per day, ang isang average na bata lumalabas. Ngayon, 1 hour per day na lang. Ang socialization na sa online.
1: Oo.
2: So, people... Man is made for touch. Kailangan talaga nating makikonek. We need a place to belong. Ngayon, saka magbibilong? Eh, di sa online community.
1: Ang sense of value mo nandun?
2: Opo, nilagay nyo na dun.
1: Oo.
2: So, kaya noon, kapag nadumi ka sa classroom, pagtatawanan ka ng mga classmate mo, ngayon, mabalita lang yan, daan-daan, libo-libo, viral ka na.
1: Viral ka!
2: So, iba yung kinakaharap na anxiety ng mga tao ngayon, lalo na yung laging merong comparison, laging ilang likes, laging ilang ba nag-likes, nag-share nito, ilan yung...
1: Nakakatuloy, years ago, yung mga anak ko eh, mga teenager pa sila ng time na yun, no? Gusto mo bumili ng cellphone? Ang gusto bumili, iPhone!
2: Aba?
1: Eh ako naman, teki ako sa mga gadgets eh. Sabi ko, ba't ka bibili ng mas lumang iPhone? Itong mas bago, mas advanced yung camera, yung processor, yung memory. Pero ikaw, magagastos ka ng mas mahal na presyo na iPhone. Sabi ko, nakikisabay lang kayo. Hindi, Dad! Talagang na-offend yung mga anak ko sa akin. Sinubong ko sa nanay nila. Ma, Daddy! Nasabi, nakikisabay lang kami sa uso. Ganun. Oo, nakikisabay lang. Oo, ganun. Palibasa yung mga kaibigan namin, naka-iPhone. Sabi ko, it doesn't make sense. Bibili ka ng lumang second-hand na gadget, recondition, na mas luma ang features versus one na mas bago ang features, pero mas mura. It doesn't make sense to me as a practical person. So, pinagalitin ako ng asawa ko. Bayan na siya. Nanghingi ako sa pera kasi nag-ipon eh. Nag-ipon ng pera eh. Diba? Alam mo yun, ipo ka ng pera, libo-libo, allowance mo, nagbenta ka ng gamit. Tapos ano gagawin mo? Bibili ka ng luma. Diba? Doesn't make sense as a practical person. No? No? Eh, ano, pero, ano tingin mo, EJ, doon sa ano?
0: Ako po, bukod sa na-experience ko po yun first hand.
2: To Gen Z, to
0: Gen Z. Na-experience ko po siya nung ano after the pandemic.
1: Oo, di ba?
0: Nung nag-start po ulit yung youth ministry. Kasi po, yung mga kabataan, pag chat, ang ingay.
1: Oo.
0: Ano, kadaldaan, daldal sa chat. Nalala ko po, gumawa ng GC para lang sa ML.
1: Oo.
0: Ang ingay po. Nung nag-meet kami sa church, nung
1: tulala.
0: Wala nakikibuan. hindi po marunong mag-socialize. Right. Tapos yung mga issue na meron sila, nagulat po kami actually kasi mas advanced. Kasi right. Yung mga, naalala ko po, meron kaming na-deal na isang young people na nagganon po sa games na kilala niya, kala niya ka-age niya.
1: Yun pala hindi.
0: Yun pala hindi. Ibig sabihin po, dahil dun sa community na yun, dahil hindi nila nakikita, nakakausap nga po nila eh. Talagang nakakatawagan nila na yun na yung community nila. Ang nangyari po, talagang nung nag-face-to-face, nagkaroon ng socialization, biglang hindi pala.
1: Right.
0: Tapos lalo
1: right.
0: po nung ministry na, kasi biglang kailangan nilang magturo ng bata na sa labas. Nung lalo po nung starting kaming lumabas ulit, sobrang hirap po ang nangyari. Training kami ng training kasi parang ang tinitrain na nga po namin, paano sila talaga makipag-socialize na.
2: Totoo yan. Sa totoo po, ngayon, we cannot assume na yung mga bata, alam nila yung dapat alam nila. Kasi tagal natin ganyan mga yan sa pandemya eh. Di ba?
1: Hindi, saka yung mga nabipick up nilang mga salita, artificial. Sabi nga ng kapatid ko, si Dr. Flores, sabi, I was at a small community for children's center last Saturday. With a Japanese visitor, I was surprised that even the children who hardly spoke to each other started speaking to the visitor in Japanese phrases. Na nasa saan eh.
0: Kung nakumakita nyo lang po yung community na pinuntahan po nila, slums po yun.
1: Oo, tapos marunong mag-Japanese. Ito yung crazy part. Alam nila, meron silang na-pick up na Japanese words na pwedeng gamitin, pero hindi conversant. Hindi pwedeng makipag-usap ng... The difference between yung pagsunod sa uso ng matatanda noon, tsaka ngayon, is that hindi namin vinalue yung pagkatao namin basis ako nakakasabay ba kami sa uso o hindi. I mean, baka malungkot ka dahil hindi ka makapagsuot ng bagong Converse. Pero you don't see yourself as lesser of a person. Unlike today.
0: Ibang-iba po.
1: Diba? Pag hindi ka makalevel, diba? Iba yung dating. Iba yung dating. And so, yung valuation nila, diba? Yung pangalawa, sabi niya, the back-breaking weight of expectation ng academics sa kanong family.
0: Ito po, may input ako dito kasi yung nung after pandemic po, isa sa mga naging struggle namin, meron pong mga young people na hindi nakaka-attend ng youth service kasi nag-aaral.
1: Oo.
0: Tapos, nag-aaral po talaga.
1: Talaga?
0: Dati kasi, nag-usap nga po kami, nung kami, sinasabi namin yun. Pero hindi kami pero hindi po kami nag-aaral.
1: Ngayon nag-aaral talaga.
0: Sila po nag-aaral po talaga. Tapos ano po, sobrang nagdudulot po yun ng sobrang stress sa kanila. Na as in po, yung iba po nagbubungan rin siya ng anxiety and depression.
1: Yeah.
0: Kasi sobrang takot na takot po silang mag-fail academically.
1: Oo, magiging disappointment sila.
0: Opo,
2: kung humataw, kala mo mga breadwinner.
0: Opo, grabe. Nagulat nga po kami kasi sa amin, bago yun. Kasi sa amin, pag sinabi mong, mag-aaral kasi ako eh. Hindi ako mag-aaral. May alis kami noon. Pero sila po talaga nasa bahay na...
1: Ako noon, nung bata ako, di nagkaroon ako, alala ko noon eh. 77, ginawa akong 8. Kasi ayaw kong magpangit yung gano'ng mga kanisa. Pero ngayon, iba. May mga kinakounsel akong mga bata ngayon na may edad na, nasa college na. Pero talagang nagkakos ng psychological issues.
0: Opo.
1: Bukod di sila makakeep up. Ang masakit nito, yung kanilang anxiety, depression, suicidal tendencies, nangyayari in projection of what can happen. Yung bumagsak ka, tapos nagkaroon ka ng ganong issue, sige. Eto, hindi eh. Hindi pa nangyayari. Apektado na sila. Naku, baka. Pag nangyari to.
2: Lalo na po dito sa Pilipinas, talagang mabigat yung kargado ng salitang hiya at saka
1: yung shame culture, ano?
2: Honor and shame culture. Kasi sometimes we see people not with their first names but with their last names.
1: Right.
2: Ay, ano yan? Apelido, insert apelido. Ano yan? Dapat ganito ka. So kapag nag-fail, dala mo yung apelido namin, parang buong angkan yun dala mo eh.
1: Disappointment okay. Ka.
2: Diba? Kaya parang yung pressure, ganun din kabigat din.
3: May mga youth nga rin po akong nakakausap for the past years. Minsan nagugulat na lang rin ako eh. Sabi ko, ha? Eh yung ano? Eh yung bakit ka umiiyak? Yan yung ano? Parang, ano eh, parang ganun tayo mag-isip bilang mga medyo matatanda.
1: Right,
3: pero
1: right.
3: Sa totoo sila, seryoso po eh. Parang kumbaga,
1: ramdam
3: eh,
1: talaga. Po,
3: legit
1: end na end of the world.
3: Oh.
1: End of the world talaga.
3: Kasi si Pastor Gerald nga dati po, nasa ano yun eh, nasa pilot
1: station diba? Yan. Oo, diba? Pilot, diba?
3: Oh, kapag natalino, sa na ano, mga nag-aaral talaga ko noon.
2: Din. Alam mo, sa kaaral sa bilyaran.
1: Pastor Gerald po, top notch. Ako top notch ako sa mga natutrouble sa high school.
2: Yeah, kami ni Pastor Carl, lagi kami nasa bilyaran tsaka Counter-Strike. Ano
3: eh,
1: Ito yun yung catch. Kaya sinasabi natin, may disconnection po yung mga bata sa mga matatanda to. Kasi yung pangatlong contributor, kaya nagiging ganun yung reaction ng mga bata today, sabi niya, the local stigma of vulnerability versus kaya mo yung culture. Kasi yun namang older culture. Kami, kaya mo yan, wala yan!
2: Malayo sa bitukan!
1: Dismissive, ano? Wala yan! Wala yan! Kaya mo yan! Yung mga ganun ba? Wala akong isipin yan! Di ba? Mamatay-matay ka na ka, mo isipin yan!
3: Saka minsan, sir, yung connotation na ano, yung mga banidoso sa mukha, mga ganun, ikaw, kung ano-anong ginagawa mo, parang ganun.
1: Oo, di ba? So, yung ngayon na nangyayari, in the effort ng older generation na, palakasin yung loob ng generation na to na maging matibay, ang nagiging dating sa kanila, hindi ako naiintindihan. Disconnected ngayon. Hindi ko masabihin yung tatay ko, yung ate ko, yung kuya ko, sagot sa akin, masipin niya, kaya mo yan!
2: Pero hindi naman yun yung intent.
1: Hindi, ang gusto nila, tapangan mo loob mo, lumabas ka, aral ka lang. You know, mahal ka namin no matter what. Yun yung intention.
2: Which, ito, Pastor James, yung sinasabi niyo po eh. Kaya, ang gusto po sana natin na maging volunteers, yung mga, wag na yung mga senior pastors. Kasi, ang mga teens, ang hero sa buhay nila, yung mga peers nila, papakinggan talaga
1: ni ate kuya. Kasi kahit naman admire nila yung mga pastors nila, ang layo nun eh.
2: Ang layo na.
1: Pag si Bishop yung, wow. Ang layo nun eh. Diba? Oh, parang ano, hindi ko kaya maging si Batman. Pero pwede si Robin. Diba? Kaya nagiging dating, disconnected yung dalawang age group dahil in the desire of the, ano, of the older generation na masalbe at masalba yung younger generation, ang nangyayari, nagmumukhang hindi siya naiintindihan.
2: Tama po.
1: So ngayon, yung, you know, so ang lumalabas sa isip ng bata ay ang tingin sa akin ng magulang ko or people na 30, mahinang klase ako.
2: Mahinang nila lang.
1: Oo. O kaya, hindi nila ako naiintindihan. Yeah, I've heard both over and over and over again. So, ayun ang nangyayari po sa situation ngayon. Kaya po napakaganda po nung approach natin na ito. Hindi ko po sinasabi na ang librong ito o ang curriculum na to for the next 3 to 4 years ang solusyon sa buong Pilipinas. Pero mga kapatid, if we do it right, it can be a platform for something more significant.
2: Tama.
1: Diba? Kasi sabi nga ng tatay ko noong unang panahon, if we don't do it now, then when? Diba? If not you, then who? Who? If not with the gospel, then with what?
2: Right.
1: Then with what? Ano? Psychology na naman tayo.
2: Thank you, Doc.
1: Yan po ang inaaral ko simulat sa pool noong unang panahon. Psychology. Ang psychology po ay sagot yan, nag-iiba-iba yan base sa tema. Sa uso. Bawat school psychology is a salag doon sa isang school, doon sa isang school, doon sa isang school, sa isang school.
2: Tama po.
1: Diba? Never-ending cycle po yan. No? But, one thing that we know for sure, yun ang sabi ng Bible, di ba? The Bible, Jesus, the same yesterday, today, forever. The applicability of scriptures in the Bible is like I said, it is psychologically, emotionally, mentally effective.
2: Yes.
1: It will work.
2: Amen.
1: And it does what it's supposed to do.
2: Amen.
1: Yan po ang kayang gawin ng ating ano, ng ating salita ng Panginoon na maaari nating gawin. At ako po ay tingin ng tingin sa oras dahil based on this, Pastor Gerald, Pastor Carl, ano po ang challenge mo bilang isang ano, youth pastor? What can you challenge? How do you challenge the ano?
3: Actually po, ang isa po sa magandang challenge po as we formulated everything po dito sa tahanan is yung relationships po talaga.
2: Mm.
3: Napakahalaga po ng relationship building with regards to forming the youth of today. Kasi dyan natin sila, kumbaga, dyan natin sila napapakinggan, dyan nila tayo napapakinggan. Kumbaga, merong community, may connections, napakahalaga po nun sa ano, sa pagtuturo po natin ng hindi lang magandang asal at mga scientific na bagay, pero yung mga bagay na madadala po nila habang buhay. Lalo na po yung Bible, syempre, na tutulong sa kanila in their daily life.
1: Bilang ikaw, ano, EJ, bilang isang teacher, no? How can you challenge the teachers sa part na to?
0: Sakto po kasi actually, ngayon po isa sa mga in-input ng DepEd is yung required homeroom.
2: Mm.
0: Ang actually po ngayon sa GMRC classes ko, inaalat ko na yung first class of the week is a devotion. Ngayon po, bukod sa club, sinusubukan ko pong gamitin yung tahanan. Kasi ano po yan eh, magkaroon ka lang ng pakialam. Magkaroon ka lang ng pakialam na mangialam. Kumbaga po, na mahalin niyo rin po sila. And of course, ito pong material na to, tama po, hindi po siya indoctrination ng mga kabataan. But for them to know the truth, tama po yun eh. Kung hindi truth yung paniniwalaan nila, then they'll believe a lie and go with it. Yun lang po, bilang mga Christian in the schools, in the communities, sa barangay, kung saan po yung church nyo, tama po, makipag-partner po tayo sa iba so that we can have a voice sa mga lugar na ito.
1: How do you challenge other ano organizations, Pastor Gerald, pagdating sa usapan na to? Anong pwede nating sa kanila?
2: Hindi po ito magwo-work kung isa lang, no? Tapon na natin sa likuran natin yung sabi nga ng tropa ko, pag nagpataasan tayo na ihi, lahat tayo mamamanghi, di ba? Abutin nun natin bawat class, bawat campus, bawat classroom, bawat estudyante, sana magkaroon sila ng lugar, sana magkaroon sila ng tahanan. The greatest strategy po to reach them is not a program, it's people. Kaya po kailangan nating maghawak kamay talaga. Hindi na para sa simbahan, para na sa sambayanan. Sabi nga dito sa DCAS, agapay tayo ng sambayanan.
1: Mm. Tama po eh. And as we begin to close, ulitin ko yung quotation ng aking tatay. No? And that is, if we don't reach them, we don't reach them. Huh? We don't reach them now, then when?
2: Mm.
1: If not us, then who? Mm. And if not with the gospel, then with what?
2: Amen.
1: Saka na po tayo mag-branding, mag-ano. malaki po ang masaklap man yung nangyayari sa ating kabataan today. Napakalaki po ng pagkakataon ng ano. So, again, nakapost po dito, nilagay ko po sa thread yung ano, direct yung page ng Transform Lit. And we want to ask you, if you are interested, you can contact them. It is not po just simply buying a book. It comes with the training. Again, kompleto na po yan, pati yung presentation, yung libro, yung curriculum, yung workbook. Sama-sama na po. Sige sa lahat, the training context po nito. Abangan niyo po sa page na ito yung announcement if mag-i-expand po kami kasi po as of now, loaded na po sa IBC.
2: Yung
1: lugar. Matatagal na nga po kami lamesa eh, para upuan na lang.
2: Opo.
1: Para ma-accommodate po. Yan, kulang 200 tao na kasi yan.
2: Lagpas
1: na nga eh, no? Sa kalsada ko na po lalagay na sa barangka drive ko na po ipaparating mga tao. And so, you know, let's... abutin po natin ating bansa. This is
2: Amen.
1: A crucial time.
2: Amen.
1: Hard time, but opportunity. The church has always risen to tragedies.
2: Mm-hmm.
1: It's time for the church to do that.
2: Yes.
1: It's time for the church to do that. Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin.
2: Yes, Lord.
1: Sa gitna po ng kaguluhan ng aming bansa, Panginoon, ikaw pa rin talaga ang iyong solusyon.
2: Amen.
1: Ngunit ginagamit mo ang iyong mga tao, ang iyong simbahan, ang lahat po, Panginoon, na tumatawag sa iyong Kristo at Diyos, Panginoon. Ito yes, po ang nais mong gamitin. Nawa po, Panginoon, magkaroon ng sense of urgency ang mga ministries, mga simbahan. Huwag po kaming maging kabahagi ng band-aid relief, kundi actual, real significance, Lord. We pray, God, that you would guide us today. Salamat po. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Ito po ang Family Matters. Kami po nagagalak na kasama namin. Next week po, kasama ko na si Boss Isa. Promise. Pero we will stay on this, basically, this issue here. And this will be not be the last time na makikita niyo po ang mga grupo ito at itong ano nito. So, ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
4: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Ilang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
6: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga simptomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan o lashes, pagdugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
5: Ang sakit na dengue ay maaaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

kumusta, kumusta? Nawa ay tanggapin mo ang pagpapala, patuloy na kalakasan at kagalingan at kagalakan mula sa ating Panginoong Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, kasama niyo mula dito sa Sydney, Australia, para sa ating global cast ng Life is Beautiful.

Mga kaibigan, tayo po ay nagpapatuloy sa ating global cast ng Life is Beautiful at dinadakila natin syempre walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa inyong lahat na kasama natin sa mga sandaling ito. At paalaala lamang sa ating lahat na tayo ay mag-usap-usap sa pamamagitan ng mga awiting espiritual, mga imno at mga salmo. Napakalaki po ng papel na ginagampanan ng musika para tayo po ay lumago sa pananampalataya, hindi lamang sa larangan ng doktrina, kung hindi sa larangan din ng ating mga personal na karanasan at pakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. Yan ang value ng tinatawag nating personal relationship. Hindi lamang personal, kung hindi community. Sa community or as a church, meron tayong relationship sa Panginoon na nakikita naman po sa ating pakikitungo sa isa't isa, sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kapwa-Kristiyano. Kaya naman nagdudulot ito ng unity. Nagdudulot ito ng kapayapaan kasama ang mga kapatiran. Nagdudulot ito ng pakikipagmabutihan para sa Panginoon. At ito po ay nagdudulot din ng magandang asal o pag-uugali, hindi lamang sa loob ng church, kung hindi kahit na sa ating larger community o sa ating pamayanan o sa ating lipunan. Nawa sa mga panahon na kagaya nito ay patuloy na maipakita natin ang kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoong Diyos, na siya naman pong sinasabi sa Biblia na ating ipakita ang glory o kaluwalhatian ng Diyos bilang mga tao. At kung hindi nga kayang ipakita to ng mga tao, sabi ng Panginoong Jesus, kahit mga bato ay pwedeng magpuri, kung hindi magpupuri at magbibigay ng luwalhati sa Diyos ang mga tao. Nawa, magbigay po tayo ng luwalhati sa Diyos sa lahat ng mga pagkakataon at panahon na Kanyang ibinibigay sa ating mga buhay.

Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa Panginoong Diyos? Ano ang iyong alay, ang iyong handog, ang iyong offering sa Panginoon? Nawa ang ating mga offering sa Panginoon ay taus-puso,

kahanga-hangang Diyos at ang napakainam na tugon sa pagiging kahanga-hanga ng Diyos ay ang ating mga offering na taus-puso mula sa kalooban. Nawa, patuloy po nating ipakita sa iba na ang Diyos ay kahanga-hanga sa pamamagitan ng ating life offering, ang ating mga buhay, being offerings or living sacrifices, an offering that is pleasing to God.

0: Magbabalik po ang Life is Beautiful, ang ating global cast, pagkalipas lamang ng ilang mga reminders mula po dito sa station ng FEBC Philippines. Sandali lamang po.
1: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
2: What he began, he will complete. This is Far East Broadcasting Company, Philippines. 76 years, communicating Christ in our world.

Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. At talaga namang amazing ha, ang inyong dedication sa pakikinig ha, sa pagsama sa akin sa ganitong oras. Thank you, thank you, thank you. And marami tayong mga napapakinggan na mga analogy patungkol sa church. Sabi nung iba, ang church ay parang ospital kung saan dinadala ang mga may sakit. Sabi naman ng iba, ang church ay tahanan ng Diyos kung saan nananatili ang kanyang banal na espiritu at ito ay hindi gawa ng kamay kagaya ng mga buildings kung hindi ito ay mga tao na nagsasama-sama. Ha? Sabi naman ng iba, ang church ay lugar para tayo ay makinig ng salita ng Diyos kaya naman madalas sinasabi ng mga presiders, mga worship leaders, nandito na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang mensahe o ang salita ng Diyos. Meron namang iba nagsasabi na ang church ay lugar para i-welcome ang mga hindi mananampalataya o mga unbelievers o kaya mga seekers. Meron namang ang tingin sa church ay lugar para makipagkaibigan sa mga kapareho ng paniniwala. Marami pong mga models ang ating mga simbahan. At simula nung panahon ng Panginoong Jesus, tapos dumating si Apostol Pablo, hindi naman sila nag-abot physically, di ba? Hindi sila nagpakita o nagpangita. They did not meet face to face sa physical na kalagayan ng Panginoong Jesus. Na meet ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng vision. Simula noon hanggang sa mga dumating na panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, itong church o iglesia o kapulungan o pinagsama-sama o fellowship ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesus ay nagkaroon na po ng iba't ibang mga forms. Ha? Merong formal, merong informal, merong malalaking denomination, may maliliit na denomination, napakadami na. All over the world, through the centuries and millennia. Pero ang church ay definitely binibigyang buhay ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu sa atin pong panahon ngayon. Maraming mga churches ang may iba't ibang mga ministries. At kung paano po tayo nagpapagamit sa daloy ng Banal na Espiritu, yan ang nagiging anyo ng ating simbahan. Ulitin ko po yan. Kung paano tayo nagpapagamit sa daloy ng Banal na Espiritu, yan ang nagiging anyo o hugis o shape ng ating church. Napakaganda na may mga simbahan ngayon nag-engage sa larangan ng mental health and well-being. Sabi ng iba, maganda yan pero hindi yan ang Great Commission. Di po natin sinasabi na hindi mahalaga ang Great Commission o ito ay dapat na pinapalitan. Sinasabi ko lang po, maganda na nag-engage sa mental health and well-being kasi ito po ang panibagong kinakaharap ng mundo. Karaniwan ay depression, anxiety, kaligaligan, pagkatakot, kawalan ng kapayapaan. Kasi napakarami ng balita na dumarating ngayon sa ating harapan ng biglaan. Ubod ng dami sa pamamagitan ng mobile phones, ng social media. Dati ang mga balita galing lang sa radyo, dyaryo at telebisyon. Tapos nadagdagan ng cable television, nadagdagan ng internet. Ngayon, napakarami ng mga iba't ibang mga sources ng balita, kahit na nga ng mga fake news. Andyan din ang AI, hatid ng ating mobile devices.
Isa po sa mga napapatunayan talagang dulot nito ay kaligaligan o kawalan ng kapayapaan sa mga tao o kaya naman yung iba, mga Kristiyano, guilty rito, apathy. Wala na lang silang pakialam. Sinasabi na lang lagi, pagpasa Diyos natin yan, magpray na lang tayo, which is not a bad response to these news. Pero kapag binabanggit natin yung ipagpasa Diyos na lang o pagpray na lang dahil sa diwa ng apathy o kawalang pakialam, ano, ay iba rin yon, ibang challenge din yon, at baka dapat i-check natin ang ating mga ano, ang ating engagement sa ating pangkasalukuyang panahon bilang mga mananampalataya. Sa mga nag-engage sa larangan ng mental health and well-being, napakaganda po na patuloy nating palawakin ang ating influence sa lipunan bilang mga Kristiyano na nangunguna sa pagbibigay ng kabuluhan sa existence ng simbahan in addition to what the church has been doing, ay ang emphasis sa pag-address sa atin pong mga karanasan ngayon, lalo na sa mga bansa na talagang dumaranas ng epidemic of loneliness, kagaya ng Amerika, ng UK, Australia, Canada, dahil sa sobrang comfort, convenience ng mga bansang ito, ay katakataka, nagkakaroon pa ng epidemya ng loneliness. And meron din naman syempre ng aliyan counterparts sa mga developing countries, kagaya ng anong kaligaligan, kawalan ng kapayapaan ang dahil sa mga kakulangan, o kaya naman ay depression dahil sa pinipilit na maabot yung meron yung ibang bansa, yung may karanasan na mga bansa sa larangan ng travel, sa larangan ng science and technology. Well, yung iba dyan eh, hindi naman talaga masasabayan agad ng mga developing countries kagaya ng Pilipinas. Pero whether we admit it or not, parang nakakaingit kapag nakikita mo sa Instagram, nakikita mo sa social media, di ba? Ito yung mga nagdudulot ng depression sa lalo na mga younger generation. So, if our churches will continue to engage in the area of mental health and well-being, especially for our younger generation, that is really very, very good. Dito po sa Australia, marami ng mga simbahan ng ganyan. Kaya naman nakikita natin yung need, yung pangangailangan na ito po ay maging model para sa iba pang mga simbahan kahit na sa mga developing countries. Ano? Sabi nga natin kanina, ang nagiging hugis o anyo ng ating simbahan o ng church ay sang-ayon sa ating pakikiisa sa daloy ng banal na spirito.

Sa pagpapatuloy ng panahon, ang Diyos ay nagtatayo o nagre-raise ng mga next generation leaders at para naman sa atin na mga nauna na sa kanila ay meron po tayong responsibility na magbigay ng mabuting halimbawa, maging role models at magsilbing kanilang mga gabay sa next generation, lalo na yung mga tinatawag natin na vloggers, mga content creators, mga influencers, di po ba? Pwedeng sila yung mga anak o mga apo at dumarami po ang mga ganito sa social media. Yung iba ay nagagamit pa ng mga elementong hindi kanais-nais sa maraming mga bagay. Pero I am praying and I believe that you are one with me in praying that God will continue to raise godly and Jesus-like influencers, mga vloggers, mga gumagawa ng reels, mga nag-share sa Facebook using AI at mga nasa Instagram, ano? Napakadali na kasi ngayong gumawa ng mga contents. Nawa ay marami pang mga Kristiyano ang gumawa ng mga relevant and credible, ha? Credible naman na mga contents. Hindi yung parang masyadong ano, hindi ka panipaniwala o yung iba naman ay mga maituturing na kulto, ano, o cultic. Kung hindi man kulto, eh malakulto yung kanilang mga ginagawang reels o kaya mga panakot, nakakatakot na approach para lamang mailapit ang tao sa Diyos. Minsan, ano, depende rin sa approach yan. Pero yung iba kasi, generation ngayon, bagaman, sinasabi ko na mag-vlog, maging Christian influencers, ngayon din po ay generation ng ano, mga nag-iisip ang maraming mga tao. At ang pag-iisip at karunungan, dahil na rin sa internet, ay huwag po nating ano, i-minimize o i-memenos. Kasi, minsan, yung pag-share natin ng mabuting balita, kapag naman hindi umaangkop sa kanilang karunungan o katalinuhan, lalo na nga ng mga may access sa so much information, ano, ay nagiging ano naman, parang absurd o hindi ka panipaniwala, hindi credible o katakataka o katawa-tawa. Well, ilan lamang po yan sa mga observations natin, sa mga nakikita natin na naipopost sa social media. Kaya we continue to pray and raise godly, Christian, and Jesus-like influencers and vloggers at mga content creators. Sabi ko nga, pwedeng sila inyong mga anak, mga kapatid, pamangkin o mga apo. We pray for them. And I believe, sabi ko nga, you are one with me in praying for this next generation of influencers for the Lord.

Ikabahagi po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang FEBC Philippines at ang atin pong network ay nasa Mindanao, nasa Visayas, nasa Luzon. Marami tayong mga content creators na atin pong ipinapag-pray. Mamaya meron akong ilang mga mungkahi patungkol sa subject matter na yan. Anyhow, salamat kay Reggie at ganun din kay Jonathan Benaya, kay Nat at kay Benjo sa ating technical production team. Maraming salamat din sa mga engineers natin dito sa Bukawi Transmitter Site. Maraming salamat sa ating mga kamanggagawa sa Bacolod. At maraming salamat sa ating mga musicians, yung mga music na inyong napapakinggan. At syempre, iyan po ay mula sa iba't ibang mga ministries nila na atin naman pong binibigyang daan na mapakinggan dito po sa FEBC Radio. Salamat din sa inyong lahat. Sama-sama tayo. Ika nga, sama-sama together ano, para magkaroon tayo ng isang enriching get together on air. Ito po ang mga tao sa likod ng inyong Life is Beautiful Globalcast.

Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong biyaya na sapat araw-araw. Dalangin namin ang kagalingan mula sa inyo para sa mga may sakit, may karamdaman. Dalangin din namin, Panginoon, ang kapayapaan ng puso at isip para doon sa mga naliligalig. Pagpalain niyo po ang mga churches na nag-engage sa mental health and well-being. Pagpalain niyo rin po ang mga church na mayroong mga ministries para sa mga senior citizens. Nawa ay lalo pang lumawak ang mga ministry para sa mga senior citizens. Pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, ang mga may ministry para sa mga vloggers, para sa mga influencers, para sa mga digital and social media content creators. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng marami pang mga Jesus-like influencers sa panahong kagaya nito sa makabagong kapanahonan. Dalangin din namin, Panginoon, ang resilience at ability to be able to bounce back ng mga nasalanta ng Cyclone Alfred dito po sa Australia at iba't iba pang mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng mundo. We pray for your guidance, resilience, and nawa gamitin niyo ang mga bagay na ito para maging mas malapit ang mga tao sa inyo o sila po ay maging mga seekers at magkaroon ng pananampalataya sa inyong kapangyarihan at sa inyong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano man ang mga kahilingan ng kasabay kong nagpe-pray, dalangin ko po, Panginoon, ipagkaloob ninyo sangayon sa alam ninyong pinakamabuti. At hindi po namin nakakalimutang magpasalamat. Salamat, salamat, Lord, sa inyong mga answered prayers. At inaalala namin, marami kayong mga answered prayers, Lord, at mga blessings, higit pa na mas marami kaysa sa aming mga prayer requests and problems. So thank you, Lord, because you are there on our side. In Jesus' name, Amen.

Mga kaibigan, salamat po sa inyong pakikinig sa ating Globalcast ng Life is Beautiful. Mula po dito sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel, The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
3: Ayong hapon sa ating kapamatid ay sa Puso at Lakas, sports sa Pinas. Mayong hapon mga byan, this is your host, Coach Tata Belanghel, kag nag-aabi-abi sa aton sa Mayong Hapon. Kaga siyempre kapasalamat naman kita kay Lord na ari naman kita Domingong Adlaw alas 2 ang hapon. Kaga before kita mag-start sa aton segment this afternoon, we would like to greet ang aton na partner gira sa Marvel South Cotabato, of course ang DXKI. Okay, happy gig kita nga ang ina nga estasyon nagapadayon sa aton bulig kag naga-air sa aton nga Puso at Lakas Sports sa Pinas every Wednesday afternoon 3 o'clock, no? So mga taga DXKI dira, no, sa Marvel South Cotabato na mga listeners, mayong hapon and thank you very much for supporting our program and supporting our ministry here. No? And we are so happy that ang mga taga South Cotabato is very very attentive ginada sa aton sila, no? And kapasalamat kita sa opportunity na ginahatan ni Lord na ang taga South Cotabato or taga Marvel South Cotabato nagapadayon gid sa pag pamati diri sa aton, no? And I'm so honored especially nga kalawin nito dire sa Puso at Lakas Sports sa Pinas kay ang blessing ni Lord, no, padayon man sa aton, so padayon kita sa pag-alagad, no. So again mga abya, no, mayong hapon kaga of course gina abi-abi nato sa sumong hapon ang aton nga mga pinalangga gira sa City of Love sa Iloilo City, of course sa mga kilala din natin sa especially sa Iloilo Scholastic Academy headed by Sir Peter Chan and Ma'am Debbie Chan, and of course sa Iloilo mga Ganzon family, mga Trimanias family, no, and of course wa tagid ginakalimtan dirang aton nga mga amigo nga coaches kina Coach Bochi Guzman, no, kina Coach Jan Guangco, kagang migo tada sa kusina China mga abya, no, kung ginagutom mga berme ara ang authentic Chinese restaurant dira sa kusina China, so ang amigo tada nga si Eugene Chua, no, and of course ginaabi-abi man nato ng siyempre si Sir Emil, no, yes, no, ang owner sa JD Bake Shop nga nagasuporta man, no, sa Iloilo Scholastic Academy Sports Program, no. And of course, kinaabi-abi man nato ng board members, no? And sang Iloilo Scholastic Academy. And of course, wala naman ginakalimtan kina Coach Jack Borlado dira sa CPU, kina Sir Dems dira sa University of San Agustin, no? Mga aton yung amigo, sina Manong Jerry Lorca, no? And of course, sina Tatay Bayani sang SBP. Mayong hapon, tay, sa mga nagapamati. And of course, hindi tayo pagkalimtan, no, ang aton nga amigo dira sa Aklan, no, Dr. Val Socro, no, ang mga Socro family, no, dira sa Aklan. And of course, ang aton nga former player dira nga si Bernie Silvestre dira sa Numancia Aklan, no, kung kapamati man mayong hapon. Kaga siyempre mga Pantin family dira sa Pasig City, no. And siyempre kapasalamat kita sa mga aton na mga kilala dira sa City of Love, no, nga gabulig sa aton, no. And of course ang aton coaches dira sa Iloilo Scholastic Academy sila Coach Buds, Coach Kian, Coach Jeff, and Coach Darrell, no? So, muna sila nga ito ng mga avid listeners, no? And this afternoon, dinabi-abi man aton, syempre, ang aton nga mga coaches and athletes sa University of St. Lasal, headed by our sports director, Carmela Arcolas, and of course, aragirang aton ng mga amigo, no? Kina Coach Mario Nupuan, kina Sir Christian Fernandez, si Coach Ryan Concha, or aragirang aton ng mga amigo mga coaches, no? And of course, si Coach Vincent Sitier, and si Coach Maki Makayan, no? The newly acquired coach dera. And siyempre sa volleyball, no? Di taman pagkalimta ng aton ng mga friends dira sa volleyball, no? Si Caroline Santos, araman dira. And of course, si Ma'am Aileen, no? Si Ma'am Aileen, araman dira, no? Kana ga-coach dira sa aton secondary, no? Na team. And of course, siyempre, ang mga Lasallian community, no? Napasalamat din kita sa inyong pagpamati. And of course, si Coach Aling, no? Or Tata Maravilla, dira sa Kabangkalan, Coach. Padayon lang. And of course, ang aton dira nga may migo manta dira sa Tagasagay, no? Mga siyempre, ang aton dira nga bilang health family dira sa Old Sagay, no? And of course, sa Victoria, si Coach Renato Lozareta, aton ginamigo dira. And of course, hindi taman pag kalimtan si Sir Parel, no? So, dira sa Sagay. And of course, may mga kilala man kita dira sa si Palay, si Sir Joel Padirong, no? Kung kapamati, isa subong hapon, sir, mayong hapon. Mga Kiatson family dira sa Kawayan, no? Si Miss Gigi Aison, no? Ginapadayon tayo na siya every Sunday. Ginapatamyaw, no? And of course, we're praying for Ma'am Lalaine Crisostomo, no? Healing. And let's pray for her. And of course, kapasalamat kita na siyempre mga amigo natin si sa tangog dira si Coach Ryan Mijavilla, no? Araman dira gyapo si Coach Gliss Proximo. And of course, we are praying for Manong Ricky or Tito Ricky Chan Bilbao, no? And the Bilbao family, no? Nang taliwa ng ilang tatay, no? Ang tatay ni Tito Ricky, no? So we're praying for them also, no? And siyempre, mga amigo ina nato, no? Wala tayo sila ginapang kalimtan, no? And sa subong hapon, we have a special guest, no? Kag siyempre, happy kita nga ang ininga guest, no? Siyempre, malapit-lapit ini sa akon. Kag happy man ako nga this afternoon na nagpa-unlock ini sa ano, sa interview, no? So he is the father of SJ Bilanghel, no? Si Sammy Bilanghel ang aton guest this afternoon, and we will be talking about important stuff, no, there is a basketball world, no, especially nga we'll be talking about basketball in Manila. And well, pamatian sa sumong naton sumong hapon, kag I hope da mugit kita may matunan, especially nga ti siya ang aton na guest this afternoon, no? So again, no, let's sit back and relax kag pamatian naton si Coach Sammy, no, sang iya pag what you call this, paghatag man sang update, no, when it comes sa mga Manila ball clubs, no, na basketball naman, no. So nami gid nga makabati man ta sa ila kay laing gid, no, kon mabatian nato ng didto naman yung mga brand of basketball, no, sa Manila. So again, ang recording. All right. So Coach Sam, mayong hapon, kag welcome sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Coach, mabatian ikaw sa the whole Panay, the whole NIR, the whole South Cotabato, and some parts of Cebu, no? So pwede ikaw magbisaya, Tagalog, English, Ilonggo, depende sa imo. All right. Coach, first question ta, Coach. Siyempre, Oo, kabalo kita nga ikaw, may club team ikaw sa Manila. Coach, paano ini nag-start kag ano ang mga categories sa imo club?
4: Nag-start ang club team sa pandemic. Nag-sugod ang iba niya mga parents na kahit isa varsity team sa school. Dari sa Ateneo, bawal kami mag-club team para malayo sa conflict of interest. So, wala ko club team sa gatudlo sa Ateneo. Pero sa pandemic, itong wala basketball, di, nag-form na kayong mga parents ang players ko before na kung pwede i-training ila bata. Kay doon nabatian lang iba nga mga school teams o kung iba nga mga bata. Sige, training. So, online training muna. Tapos, pagka-hugdaw na sa pandemic, maramat na balik ang basketball. Kaya ang Srilano na pag-iing basketball ng program. Kaya tingin pang-fire nila, tanan niya, paano? Tanan niya coaches. Kaya ang mga ila gusto. Kaya ang mga parents, doon wala kasi siya niya. Yeah, kita ko to sa piyak ng mga school, piyak ng teams, kasi di practice, kasi ang pang. Kaya dapat ma-start natin. Amo to diyon, nag-decide niya, sige, ang amo to nga team ko nga varsity, before nga nang kaptan ko, more likely bala na dito, na sila pa-captan, kasi higher year na mga bata nila. So, wala conflict of interest. So, nag-decide ko na may muna club team namon. Kaya mo itong sugod.
3: Alright, no? So at least mga pinabatian nyo nga nag-start inigalitanan sa pag-pandemic, no? And, partly, naging part man ako sa mga training dito that time, no? Kahit may mga online, no? May ara to mga online that time. So, naka-participate man ako to that time, no? And, coach, siyempre, kung club team ini, siyempre, may mga schedule o practices ikaw kag usually ano mga equipment mo sa pag practice, no?
4: Nalipatuloy ang age group to sa pag-update to sa pandemic. Mga 12, 13 years old sila dito sa start.
3: Okay, yes.
4: Pero galing kay Sadya, nakita, dali kayo ka-practice kami dito lang sa village. Nakita sa mga galabay ng mga iba niyang parents. Mundo namin ito, may mga bata na manala. Basketball. Ito yung tatayin to tanan, wait and see pa mo kung okay dito magbalik na kumbaga face to face ang classes sa mga like sample sa basketball. Ito sa sports o manabla. So, ang iba nakita na ito okay natin. Nagdamo na yung mga araw ito mga 7, 8, 9. Tapos ang nagsugod yung mate, siyempre mga simple lang usually pag nagtudlo ako, more on sa cones. Kaya iti, kumbaga, draga, sugod ang mga basic movement. Ang akon, subong, kaya amo tong time ngayon natudlo ko nga, para at least makabalik lang sila, kaya iti, almost 2 years, why basketball mo. So, matamat lang mo itong mga cones. The usual, siyempre, bula. Wala na siya ang isuguro namin.
3: Alright, ikaw
4: saan
3: mga schedule
4: of
3: practices mo naman niya?
4: Schedule practices usually after class. Kung mag-dismissal sila mga 2, so usually mga 3:30 or 4 para at least wala conflict. Tapos weekdays na ya. Weekends, nag-try kami once or twice a day. Kumbaga Saturday and Sunday over the weekend, so once or twice a weekend.
3: Alright, okay. So coach, during your trainings, no, ano man ang mga focus mo nga mga tudlo sa ila, sa mga clients, no? Kasi siyempre, delivery sa Bacolod or delivery sa Iloilo, may mga araman silang may ginatudlo, pero gusto man nila mapalaan kung anong ginatudlo mo dira sa Manila.
4: Hey, for me, mga muna yung mga edad, i-developmental. So, based man sa natinan, tanuligad yung mga coaches seminar, dapat, ma-invest kagit o kung mabutang kagit ako ka-chimpo sa kwan. sa ila basic and fundamentals. Ila na so good, solid, diga. Kahit I believe, kahit pati naman ko sa base sa mga coaches na nabihay ko sa Europe, na na-upload ko sa mga clinic na European coaches, ma-dragin sila yung kuhan ka tutok, labi naging sa mga mga edad, labi naging sa grade school, high school. So, drag ko pero mga, kumbaga, more 70% skills, mga 20 to 30% lang team concepts. Kasi at that time, may pamagid mga liga mo. Actually, may mga liga na, inusugod na, pero at that time, medyo kalma ako. Kasi siyempre, di pa kita mo to ka officially out na ang COVID. So, matamat lang. Pero, masinso po ako makutunan mo ko anong ginayin mo ko sa mga place na munang edad. Pangit ay pero may basic it ang pinaka-importante.
3: Ayun, no? So, let's clear it up, no? Kasi siyempre, magambal ka coach basic kay abe na nila, yeah? It's really more of kwan gidya black coach nga daw pang beginners, no? Pero, let us broaden ang paghatag sa meaning, no? So, mga bakit ang mga bial, mga basics, so, siyempre, si Coach Sam ga-focus nila sa mga footwork, no? Kasi siyempre, yung footwork, para git sa tanan, no? Offense, defense, ginagamit nila siya. So, ang muna mga bial nga magambal ka sa basics, pasi mambal ka mga it entails nga madribble lang siya left, madribble lang siya right. Pero, kung sa mga 12 years or 13 years old or and above, siyempre nakita ko si Coach Sam nga gatudlog siya, really more on footwork eh. Ang mga angles, no, basics man siya. But those little things will help a lot sa mga players nato, no? On how to use their dribbles, no? Ang angulo sa pag-protect sa bola, kung ang depensa ara sa right side or sa left side, it depends, no? So, ginatudlo na siya dapat, no? Hindi lang yan nga makakover kasi ang kamot mo, abi mo, okay na. So, during the actual training, so, ginasimulate na siya mga bian, nabutangan sa depensa para agot nga paglabot sa hampang, maging comfortable na sa uncomfortable feeling ang mga bata, no? So mo gina-permi, no? So again, those are basic things, no?
4: So correct, correct. So at add-on lang ko da, sakto ginang iambal mo. So actually, syempre, you would start sa unang mga bagay, sa mga syempre like una na, like siyambal mo. Medyo advanced na imo eh, pero depende actually sa dagan sa timo at that time eh, kung kasi kaya ang at that time ako pala out eh, tungkol sa pandemic syempre eh, kung hindi dyan may naka-online training na hindi dyan ang face-to-face. So kumbaga ang makita mo dahil syempre importante na ang mga basic form, paano yes. Sila mag-dribble, besides sa footwork syempre ang balance, ang stance.
3: Yes.
4: Paano sila mag-execute, nga tsakto. So, tala-tala sa basic, hindi lang na siya nga. At siyempre, lagan ka na sa cones, dribble-dribble ka lang din. Not all the time, mauna, sakto na yung bar mo. Sa at siyempre, kailangan may live bodies, may gatipinsa, para at least pagtutod ng hampang, they would be really comfortable on sa mga pressures ang ginatay sa kontra. So, ang mamagina yung mga pan ang kailangan nga ibutang sa ulo sa players nga ti ang execution mo is the key there eh. How do you execute nga proper dribble? Kung may dipinsan ka, ano may execute pag nami ka pasa kung may dipinsa? Kag paano ka makashoot kung may dipinsa? So, everything there will goes down sa fundamentals, sa pinaka-basic kung how, paano mo na sa ma-execute. Kahit siyempre sa pag-training, there will be always progression. So, matamat na. Siyempre, una-una do, wala pa tao, wala pa dipinsa. So, 1-0, tuloy-tuloy na. May 1-on-1 na. Tuloy-tuloy, may 2-1 na. So, na

0: to sa isa kabata, especially nga mag-progress na ang training, no? Nga wala confidence, no? So sa mga bata, especially sa mga young athletes or student athletes, no? Ang confidence sa dakugin nga bagay, no? Since nga kadamo sang distraction, kadamo sang mga ga-intra-intra na bala sa programa, no? Especially nga may ara pagid nga mga unsolicited advice. No, so coach ikaw, how do you lift the confidence of your players, no? For example, like beginner siya, di paano siya mag-develop sa iya confidence? Ikaw coach, paano mo na inobra?
1: Eh, ang pinaka-key actually, syempre, the way I see it is the consistency. Basta sige-sige na ginobra, nila-practice niya, so makita mo ang bani ang progression eh, dasig. Take on siyempre yun ang bata, yung tinamad, buto ng second chance, o si mapisan, tiwi. Why chance ha? Pero the way I explain it to them, dokwa na na siya eh, so, for example, sa classroom, kasi estudyante sila na, di ba? Student athlete. Mas hindi sila mga varsity. The explanation ko na would always be like, all around the classroom. So, nandudumaan niya, di ba, when you start to draw or make letters on how to write letters sa school, una-una niya, di ba, may mga dots.
0: Yes.
1: So, that's mo na, gina-trace mo lang ng dots. Paggawaan para sa letter A, letter B, and so on. Tapos uli, isang gasigi ka practice, why ng dots? Ikaw na yung mismo gasulat. So, ako lang pinaka-easy explanation ko sa mga bata kaysa mga parents na you have to be consistent. Kaya the more you practice, the more ka legible ang agi mo kaya namin yung musulat. Di kung ka tinamad ti daya, ti simple makita mo gita yun daw ka kinuris-kuris na lang. So, ako lang mandun example ang ako sila, the more you practice it, the more it gets to be refined. Kumbaga, nagiging mo skills nag-sharpen. So, makita mo ang progression namin. So, muna siya ang ginamba ko sila. So, they become confident once they realize na, okay, I need to be consistent. I need to practice more. Kaya, mo muna lang kilanlan mo. Kaya, it's a skill. The rest sa basketball, syempre, damo factors, intelligence, and everything. Pero at the end of the day, kung beginners ka, dapat hindi ko sila amo na siya. Kasi yun akong ako nga bagay, once you get to do those things na staying consistent na everyday ka nila practice or more than, siyempre, sa 2 hours everyday, 2 hours a day ka, di makita kung hindi kita asis ang progression. So once they get to know that and they get to feel na okay, nagpo-progress, they become confident. Now, ang confidence, medyo ako na medyo tricky na question. Kasi siyempre, once they get to play, now the doubt starts to sink in kasi makita na nila siyempre ang makuntar na kisama, nga maayos sa ila. Pero they have to see the journey first. Kaya ang consistency would always stay with them. Kahit the rest will follow eh. So, ako na ako usually in-advise sa mga player, especially mga beginners. Tapos, try na to invest sa social media sa mga highlights kasi huwag ginalayasan sa. Kasi ina mga player da, like mga gina-idol nila kasi Steph Curry, hindi ka kita, gasugod ka palang basketball, gawin kasi tayo palang shooting mo. Kung pila maboy kita 3 points, kasi feeling mo si Stephen Curry ka. Kasi kailangan mo dito i-explain sa kabataan niya. Before he became Stephen Curry, hindi mo nakita kung pila na iya ka libo nga oras yung buk-buk yun na para maging Stephen Curry siya. So, ang mga na-explanation ko sila, kahit mas in-explanation sa mga NBA at PBA pros, it all boils down sa pagiging consistent sa pag-practice and everything na you put time on it sa skill set and sa talent mo.
0: Alright, no? So, chaktogin na Coach Sam, no? So, Coach, paano ka man niya mag-correct? Kahit siyempre, kabalo na ta mag-uplift sa confidence ang bata, no? Correction time, Coach, no? How do you do that?
1: Correction na mo ng pinakasadya. Kaya ang pasensya mo, sobra pa ako sa mistrang. Isa, may tendency ka na daw siyempre. Dumatakaan ka blang ito eh. So, iban kasi kalasig na mag-pick up, iban kahinay. So, so the patience mo eh, kung love mo ang pagiging basketball coach. Kaya ito, ang problema daan, siyempre, hindi ko

0: man gusto nga mabasiban iti pagula ka pa sinsayo sa agit iti may tendency kita nga masingitan mo sila di ba may mambar ka nga malain iti simpre nandula ka pasinsya mo pero kung pasinsya gusto kagbala mo ginobra mo kaglabo ginobra mo alami eh kay masiyan sa kalutasan to na enjoy mo ba iti to mga feel mo kita lang pan ang important sa imo kita tatlo pero at the end of the day oh, bala ko may mga limits. Pero ako lang isa po, ikaw lang ako doon. Uy, Cindy, hindi ako gusto tanyo mag coach. Gusto ko na lang tanyo. Tanong pa ako. Gusto ko maging spectator. Pero sa gadugay kaya coach ko. Ito, enjoy ko pag yun. Samtang katigaw lang ka kaya nga. Based sa experience mo na doon, dugay ka na. Ha? Ito, nakita mo kaya ako anong tutukod niya, coach. Pero siyempre, bala mo daw kapag ita ko lang. As a coach, you get to be evolving always. Pero ang pagkatudlog lang, pagkaging teacher mo sa basketball, doon na-enjoy mo, ito doon ka namin, kaya sa kadama ko sa experience, balawan na ang mga different approaches. Like, ini, sa madasing a player, mag-pick up. So, approach mo, ini, lain. Ini ang mahina yung mag-pick up, lain naman ang approach mo. Tapos, ang siyempre, sumog, approach ko sa high school, Japan. Pero, may coach naman, kung na-coach naman ko sa mga beginners, mga 8, 9, 10 years old, doon na-enjoy ko pag siyempre, besides na ti balaan mo mga gagmaya, mas dali tuluan kiti ang mga sungay sinapos i-balion o kung siyempre wala po sila sungay. Pero at the end of the day also, siyempre natutuman man sa gasugo ng imo bata sa mga edad. Doon na itindihan mo naging pasensyoso kasi iyakit mo bata mo siya. So nakikita mo nga, hindi nga mga gasugo si mo, though nagdamot na lang bata mo ako, pero ang nami, siyempre, enjoy ka, inanyaan mo, kahit i-wants mo progress. So, masyag mo doon, sa langit, kahit makita mo doon dyan, ha. Doon, hindi mabayaran ang kita mo sa pag-aayos sa kampang nila. Tapos sila, na-feel man nila na na-realize sila, na tanan nga ging butango na nga-chimpo sa ila, gabunga man. So, sila doon, may fulfillment sila, eh, nakita nila, eh. So, ako, amon na yung fulfillment ko pag makita ko nga ga-improve sila, gamayo sila, tapos, siyempre, basta ga-tinikal pa sila. Nati amuling tudlo ni Coach Suti. Kita ko kita gamit sa mga, I mean, do teacher kahit ba sa classroom, pero sa basketball court concept na environment, do ka-fulfilling ni Jay. Do mabalagoy nga, okay, namin maging teacher sa basketball, kiti amumanigaling na tiyala mo. So, na namin mga tigulang, mga maestro sa sulod classroom, ang fulfillment, balas ang makita mo ang imo mga estudyante, gaayo ako, hindi kita mabayaran.
1: Yes, correct. Alright. So coach, sadyang correction, no? Kasi, kumbaga, in short, palaba-laba, PC, ni gani.
0: Correct.
1: Palaba-laba, pabilo, no? So, pero it's challenging, but of course, it's fulfilling, no? Ang ikaw, maski tigulang na nasadyahan ka man, kasi isang nakita mo ng fruit of thy labor, siyempre, ga-enjoy ka man, no? Kakalingaw ka man, no? So, gaka-overpowers ang happiness, kagsang fulfillment, ang imong pag-ugong-ugong sang bulitas, ang pagsaway sa ila.
0: In short, sa pag-ugdas.
1: Alright, no? So, boss, kadto pagkikita sa pinakasadya, no? So, how do you handle ang mga constructive criticisms naman niya sa mga expectators naton ng mga parents nila or even our assistant coaches?
0: Actually, sa mga assistant coaches, ito rin mo may dapat yung ginawa yung constructive criticism masyado. Pero, kis ami, may ginambas lang natin, siyempre, something sa the way you approach the kids. So, okay naman, way mo kaya pa, way mo ko na against. Basta criticism, you're open for it. Kung kita mo tuod, you accept it, then you adjust.
1: Mm.
0: So, ako na lang ginobra ko, yung gusto niya daw ka quantity. At the end of the day, siyempre, you have to see all angles. Kasi ako, ginag-try mo ko na, baga, kis aga assistant coach man ko. Kasi ginag-criticize ko man mga head coach, pero siyempre, you know your limitations. At the end of the day, I'm very welcome sa mga criticism kung may ara.
1: Alright, no? So, actually, coach, dira man taga-grow, no? Ako happy man ko nga sometimes makabati man ko sila. So, that ang nami lang, coach, kung especially ko ng the construct criticism si Imo, or kung sa hatag constructive criticism si Imo, ang mga migo mo man lang ang concern si Imo, no, nga ga-protecta si Imo, no? So ako happy ko na, yagi na welcome ko na nga mag-message sila sa akon, nga coach, mamangkot lang ko kung anong point of view mo sang sine, kinakita ko kagina, so I can be able to defend, no, sang akon self nga, ay, amo ni ginobra ko, no? Like, for example, like, last night, I was able to ask nga ako nung during the game or during the tryout or during practice nga ginapales ko kuno ang ball movement. It's really more of giving the green light to attack, to shoot. Tinagamba naman ko sa ila nga since our players, limited ang aton nga skills and wala tayo human ng mga players ni na-develop naton. So, I was observing my team nga ginsalo subo nga tuig nga nakita ko nga ang errors ara permi sa dribble kag pasa. Nakita ko gid, so every game gasakit ang ulo nila kay damo agaw nga pasa, damo agaw nga dribble. So, hambal ko sa ila. So, the more na gid nga ga panaog ang kumpiyansa sa kabataan, kiti error na lang error. Now, I'd rather have nga makita ko sila nga ga-attempt kay ti may ara, dira i-score mo by the end of the day, ang basketball is all about scoring. So, I'd rather have an attempt nga miss, matulong-tulong ko pa, kaysa sa maagaw na naman, no? Nga kakadula ila kumpiyansa. So, ang bako si ila, during practice, I really give them a green light, kaya then makita ko kung ano ang ilang tendencies when they got the ball. Especially kung may pressure, especially kung naka-full court press na, or naka-full court man-to-man, ra ko makita how they handle the pressure, how they execute their skills, ang passing skills, ang dribbling skills, kagang how they attack, no? Kung sino ra mo makita kung sinong capable mag-shoot, sinong hindi capable mag-shoot, or sinong capable mag-attack, kag hindi, no? So those are the things which gin-explain ko sa ila, na since ga-start pa lang ta, so I'm building confidence on every student athlete, no, nga members ang akong team. So that paglabot sampang, when they run the system, when they run the plays, when they run the defense, they have the confidence. Kasi syempre it's during practice gin lift na, no. So again, I was able to explain that kag nanamian man sila. Kasi natingala sila nga coach dapat ball movement and everything, but haba ko sila, it will follow. But by the end of the day, confidence is everything, no? Especially sa mga kids nga permi lang nakaperdi. So, ang atong goal is to uplift their confidence, especially individually. Kaya para paglabot sa aktwal na hampang, mahapos na lang para sa ila. Ayun.
0: Actually, ko sa imong pansakto gina kay actually ang moment sa akon ng mga elementary boys. Yun ang takot na nga bagay, siyempre, kasi nagsugod kami yung mas earlier sa imo, kasi hindi yung bago yung team. Pero sa nasugod ako, mo man na actually nasugod. Actually, may nagmodo na ka-parent sa akon, na isa ko na ka-player. Nga, yun ang pasyoto na mo. Iniisip yung kita ang kwan. Iniisip yung kita attempt. Kasi nakita ay pag ito sa stats na dumunda mo, higing explain ko man siya, kasi simple higing naging criticize ako at that time. Kasi ito, he was thinking, kasi ang iba na player, tanit ako, chansa. Higing explain ko siya ay based sa stats na kita niya. Kung nga ang inakabata, misin dumunda mo, miss, ginpa-shoot ko. Kasi simple at that time, gasugod pa lang kami mo. Tiyala kito, hindi pag-iblaya tani, dapat kami mag-dinao. Galing kay iti, ang kaladlawan, sinasitwasyon sa team ko, sa nagsugod na. Actually, puro perdi man. Perdi, iti, garara, yung sila yan, ati, gusto na mag-ampang mo, tigamba ko si tani, hindi na tali mo si Gampang, kwa na ako matama, ati, nag-intra kid liga, para makita na after 2 months, para kung anong progression. So, intra kami, to make the long story short, tarang elimination ng mag-ampang, perdi. Banto, perdi pero abansi yung matagpulo lang doon siya. Ay na, knockout game. Kontra laban ng number 1. Siyempre number 1 wala perdi. Kami number 4. Nag-crossover. Ay sadya, naperdi naman ng number 1.
1: Good.
0: Tiyang number 1, labar si Tifa na ka-team. Naskilahan. si Kibutan na ni na-upset na mon. Kaya na championship. Ipag-championship, perde kami. Kaya ang inspektor sa akong parent trip, madaog. Tingnan mo lang ko siya na kung hindi takadaog. Kay inspektor ko siya number one. Kulang ta ceiling, wala ta height. So kulang tao mo ang stats, lamang ang kontra, malapit 30 ka rebounds. Kaya nakita eh, ako isa ka player, na ginapampang ko tudong. Tingis ko siya na ang ipampang ko na tudong masing gamis na, kaya ako number one. Tumadaan mo siya rebounds, masing gamay siya. So kung ako pag-ina siya, ipapawayo mo, hindi mo pasyuton, kay ibang pasyuton mo, sigurado, kaya nigina, patagin balbalan, eh, kiti, pwede na magiging ka rebound mo, tapos pwede pa may kasyut. Kaya tingis siya nga bata, medyo advanced, so saan na kumbra ko siya, sakto na, you build confidence. Pero kaya at that time, kung ako yan, bako sila, kulang pag ina preparation, tingin sa mga pati kay mampang, okay. Okay lang. So ako, yung iba to, ito, pero siya kita hindi ko to, kaya isling na ako. Kulang material ang team. O pag ina. Tapos si Kadoa, siyempre kasugod, meaning kulang pa cohesion. Kaya ang 2 months will always be, for the way I see it, compared mo yan siyempre sa mga solid yan na team yan, maskin, ano tatawag sila yan eh, ng selection sila. Hindi mo selection meaning best of the best ara sila ang mga team. Hindi mo perdi ka kidi. So, tayo nakita, nagsigil kami tinawag sa uli, ha, Biaguruma, dayon, dayon, kay before sila sa isapay kaliga, ang champion kami, ang humanang style, why di nagkaan sa elimination, pag knockout game, puro daog, to the point ng champion, kaya, ha, Biaguruma, it will be carrying over sa mga mo nang style. Hindi nakita ito ang mo nang style ko. Yung hindi niya mo style ko. Yung ako number one. Ako ya, nakita, we are coaches. We adjust sa tanggampang. So kung may time nga pagsugod ang pang, for example, na-perde ka na before. So pag-adjust mo malay na kampang, siyempre, nakita mo na mo. Kumbaga, more on technique. Tiyang matabo kasi na, siyempre, kung do medyo alangan ng adjustment, kasi magulpi na makimot, saka gabato ko mag-dedicate ang scoring. Kaya mo na iti soli, simple yung damot niya factors yung dagana. Iti mo na ginambawi sa mga parents. Maski na ano pa na yung coach, maski ako pa yung maroon yung amo niya mo na naintindihan ko na iprosin ako na ang tutuod lang. Damo factors para magdawag ka, tira gini. Na kung di ka kita, 20 plus negative ta sa rebounds. Pero hindi mo makita nga bulbalbal ta sa rebounds. Kaya nga, the whole game, dikit. Last second na nag-adjay. Kasi na ako di ka pala malipay. Pati siyempre yung iba nga pero gusto na daong. Kaya hindi yan ko na. Pero at the end of the day, ako yung happy ko yan. Kaya nga ha. Mga bata, ang mga player ko, ba't ako kulang kami yung matira, kulang kami height. Nag-hampang dito to the best of their ability. Nga, dito tikan pa kami mag-daog. Pero kaya ang iba niya gusto dito daog. Kaya hindi ako dito na matag. Kaya ako ang akong team. Kulang material. Hindi man siya nga excuse ko. Pati makita mo kita yun, sobra 20 rebounds. Madaog ka pa?
1: Yes.
0: So, right. Hindi na pa tindi ko. Tisa ka tindi. Kaya lain niya kita pa lang. Ayun ako. Ako yung batong ko to. Pati yung isa ulit. Tawag ka na. Yung isa ulit naman ko. Tisa, ano kulang ako. Ako rebounds ka niyo. Kahit. Ah, hindi pong gulong. Tisa, so yung mga hampang. Tisa, pangwakan ako yung player. Pamakusin ako. Isa lang kilandan ko. Nagkaan ako apat, kasi siyempre ano expectar mo pa, parang puro daog okay. Eh. Kasi rebound, control na naman mo, wala mo lao. Hindi ko yun na-realize nga, okay, may point ako. Pero ang namin, siyempre, na-learn naman sa pagiging parent. Yeah. Pero ako, hindi makuha ang baka perfect always. Pero siyempre, ang ginatantaw ko lang daya, based sa atong experience, kadugay na mag-coach na mo. At the same time, siyempre, ina-try naman ang best nga ang mga bata yan naton, yung mga player na nakaptan. Amo yung ma-improve. Kaya ginapangwa, ito yung mga dag ko. Gusto ang hilaw man, gusto ang mayo man. Pero at the end of the day, gusto ko to na sila magmayo. So enjoy man sila, labi na dito pong kiti. Sige din na ako. Tapos tanan yung mga kumbaga, mga original ko, mga OG ko, mga player. Game proof. So, happy naman talang kaya ti sa criticism. Ngayon mo kuya ka, pag ko sila nga I talk it personal. Everything is, kumaga, I will think about it. I will adjust. Kaya, ano na eh, okay na kaya ti draman tama mag-grow mo. Pero at the end of the day, siyempre, nami ang nabagay nga may de-criticize mo from time to time.
1: Ayun! So coach, next question natin, no? How do you improve team cohesion and team character sa imo team?
0: Ang tako ang bagay, may laki ang parent trap ko, mayo gid magsit sa mga practice.
1: Okay.
0: Tapos, si siyempre, pag may practice, ang nami lang, kito, masing club team kami, ito very religious ang mga parents. Why gid sila halos absent at unless may something, ito very important sa practice ng mga tabo. So, ako man ang believe sa parent trap naman, ito nakita nila lalo ang importance sa practice, nga ti, kinanara gid sila, kaya tiko magampang, kinanan makabalos ang sistema ang ilabutan ko sa para sa amon ang pang. So, di okay man. Tapos second, siyempre, natanaw mo ikaw ano ang nagiging karakter sa team mo by the way sa imo material. Are you a running team? Are you a push-up team? Are you a half-court team? Ang mga blockitics, adaan, most of the time, next time, elementary ko nga team, pidigin ko yung katrap kay T, kumbaga, nakuha ko na sila eh. Na-train ko na sila nga doon mga kuhan sila bla. Doon mga piranha bla nga doon, gutong pero hindi mag-agawaw. Di doon ka namin lang taong galing yung high school ko nga team. Do kuhan lang, do sa matrap, mag-pressure ka, full court, sa hindi man, kay T, kulang naman kami sa height. Kay T, siyempre, material-wise, wala yung shadow dag ko. Pero sa gagmay, ang moment na gusto natin, kung kita naman may advantage kami sa speed, ti alin sa sugod sa matapos ko ng kamatayan na trap. Pero makita naman natutiyado mga kami sa speed, yung mga maayos na gwardya, siya gusto yung natimpla man naman, yung pinam sila i-afford naman na. So, draga kami ka-build to the cohesion more on sa pag-isindi naman kung ano sila magampang isa-isa, ano yung strength, anong weakness, so draga kami ka so good plus nga ti ang naiintak ko kabagay ang consistency sa pag-practice ti kung magsigi kong kaya tanay now sila mismo makita na nila kung anong strength kay weakness ng teammate nila kaya makita nila mismo kung anong pwede nila mabulig sa team so ang nang namin sumuko sa mga bata ng gagmay kaya ito medyo advancing na pero sa una nga ito but lang kaya ito tungkol siguro dali niya mga bata kaya gabi na yung mga parents ito do gusto gini nila yung magkamon nila, bata nila. Ina-explica ko man niya ang percentages na maging pro ang bata, medyo perte kagamay, pero basta rin sa sports, lula ka man perde. So, they start it young. So, kumbaga, ka-build consistency sa practice. So, man ang ka-build man question sa pagampanganay.
1: Ayun, no? So, dakugin nga bagay, no? Especially ang team character and team cohesion kay tay syempre we know basketball is a team sports kag kabaluman kita nga it's a unit no maghampanganay no dapat solid kita dira sa sulod and dapat syempre may chemistry gid so that is why kailanan gid ang team cohesion no or cohesive ang imo team nga ginatawag coach how do you handle winnings and defeat no kay tay both sides na lain-lain na mo so ikaw ya coach kay tay na-notice sa mong sako, imo pagdaog. So, paano ina? No? Complacency, ara bala? Ara na bala sa point ng iban nga mga bata? Do, grabe, nagit ka pag parang lapaw ng confidence? Ano pag-i-coach ang ma-observe mo, coach?
0: Actually, it's simple for me. Like, for example, daog, the champion. Ang ako na pwede na focus na actually ang individual aspect sa akong team, sa mga individual player aspect sa team ko. Kaya ti, kumbaga, oh, it was a team effort and champion ko mo. Pero simple nga pa ako to the right after sa game. Ang ako ba lang mga original players nag-improve, may mayong hampang. Kaya ti, kung sa akong team, may impon yung mga ginakwa man sa iba or intra man sa iba niya team nga para mag-backward kami. Pero at the end of the day, ang ginatanggaw ko na pero may nga it's all a process so kumbaga hindi ka pwede mag mag-relax or mag-comfortable nga abiyan mo hindi ka naman ako ako wala every game every championship parang wait ako na yung agakuan wait ako na galinger nga hindi champion ko sa last hit last month wala na akong pake. Kaya at the end of the day, ang team ko na binigit ng elementary is a developmental team. So ako naging na-look forward ko. Yung pakitain ako naman sa mga practice, sa sunyampang, kung nakita ko nga improve ito doon, ang muna iyay, pero sila nga daw galinger ko kung ga pauway ko din doon, ay nakit eh. Gusto ko kuhan eh. Very dynamic ang progression si Gibra. Ang sa defeat naman, siyempre, first ng high school po, ang team, ang 16 kong high school, kay poor high school na. Kaya mo lang masadya, pero may lang perde. May mga tatlo kami kaligaw, ay kami dinagaan, would you believe that? So kung i-add mo ang mga games na, mga sobra na mga hindi, huwag ito daog yan. Pero kung namiya ako lang sa team din, kasi i-explica ko sila, this is a process. Kaya ang team ko, huwag giyaway, huwag kami ka pang ma-import, huwag kami ka ga-record players para magbakot, wala. What you see, what you have, what you get, they will play. Mula na sila. So kumaga, ang nanami ako lang din eh, they understand ang kwan ba ang development and progression. Kahit ibang sila aspiring pa to be varsity. So balaan mo lang, hindi sila yung mga varsity material. So ako nga ginisip, kasi ina din eh sa club kuya. Din eh, why kuya ka amari nga mag-champion, kaya nga huwag ko yung pang-recruit mo, hanggang pang-recruit, usually mo nag-champion. Tiki tayo kung di tayo mag-recruit, siyempre, kumbaga balal-balon di tayo. Pero, one thing, ginapasindi ko, sige lang, siyempre, in every fit, kung anong ikulang naman, pero may. So, huwag ko yung, amo man akong, huwag ko galinger, huwag ko gatinero sa crowd, dahil ko magdaog ko, huwag mo ko gatinero sa dalong, kung perdi, kaya yamba ko sila. You have to learn in everything what we do. Ang nami, ako mag-perdi ka, makita mong learning mo. Ikaw magdaog ka, kasi ano parambal mo nga sala, hindi naman pati nga sala, kaya nagdaog mo. So yes. Sa perdi, nami, kiti, magawag isa na rason, yan ang nami, ang pang nila, kasi mabaiti punto sa'yo, mabaw, kasi perdi mag-iapon, minimi kulang. Oh. So, ang isang kaladawan ng sa team ko ni sa high school team, so since, ma-perdi daw, personal ako isa sa elementary ko itong team, ha. Pero di kami nangyay, sobrang tagan, pag knockout game mo, dog-dog. Tapos yung pilang, isa ma champion, isa ma runner-up man, isa ma third place. Pero makita mo, gid mo lang na every win mo, yabla, parang pa-celebrate yung gidya. Okay, ti, baran mong team, puan mo, hindi siya complete sa material. Wala kami dako, gusto ko, yung kami gwardya. So, kumbaga, hindi siya consistent kami. At least may tatlo lang ko tayo ka-solid. Isa ka-gwardya, isa ka-wing, isa ka-poste. Wala eh. Kung pero may kulang gita, tapos isa ang ampang, di maya magdungan mo lang nga on. Isa dungan pa off. So pag dungan off, ispiktan mo na lang, abalbalon ka. Kung namiyaan ko lang, itisimple ko lang taon ko ang history ng player ko, magampang subong. I mean, ginjoy pag ikuti sa high school ko subong, kahit eh, inabalan ko sila eh. May mga games kami, simple, kontra mo, varsity team. Isa mabalaan mo yung mga selection, ipang recruit. Oh. Pakita lang, pang lamon niya, gusto maabot na niya, kahit ibang trip ko, kahit bakasyon, abot kami, pitaw lang, walo, kontra mo, 15. Pero grabe nga, pang imali sa sugod niya sa matapos dikit, tapos ang concept niya, kaya ka wild king ha. Gusto yung ganyan palpalun kami, kahit ikita niya, outnumbered. Kulang sa material, gagmay. Huwag padlag ko, pero huwag kakwal na, huwag katras ha. Balbalan niya sa sugod niya, tapos di. Ang muna yung mapulit ko, yung kaming isi ko na din yung titi. Toon per day, pero naman, amoy lang kamo yan, daugaw, ngampang, titi. Ang imo team, nagbato, nag-compete, ang imo mga player, nanimuha. Ang muna yung ako, yung ginapangita, Kermi, ang effort na lang ang gusto gini nila, ngampang, yeah. Nga-aaris ka sa team mo. Yes. So, amoy na siya ang kwan, amoy na siya ang ako. Usually, muna, nang... kasi natin simple, makita mo line buot sa mga bata mo, maybe, I don't know, important din yun, pero dito, ang bako sa ilaya, pag in defeat, we never lose.
1: Yes.
0: So, kapamangkot din ng tatay, tika ano tayo ako, naku, we always learn. Titi ko na hit sa ulo, yan ka, okay, na-injury ang imo yung principal. Tapos, simple, tapos in every defeat, may alaga na yun. May alaga na yun. Time nga makulbakot sa atin, di ba? Pero di pa ta. Kaya nga, yes. Nakunti, hindi mo na control ng pandaog. Pero kung defeat ya, ang manong nami ako, pero may iya i-linger. Kaya nga, tamo kami matunaan mo. para pag balik mo liwata mo na mga sitwasyon, 'di ba, naka-adjust, naka-improve ka, naka-kuang ka dito eh, may natun-an ka nga para mamayo ka, nga hindi mo naluwato ng masala mo.
1: Ayun, no? So, Coach Sam, ti siyempre, mga kabataan, ngayon yung maling sadyaya, kay ti, these are kids, no? Whether high school man, elementary, kabataan man sila yapon. Coach, may team building ka man sa mga kabataan?
0: Well, sa una, sa school ko, mayara, dali, ma-team building lang kami kasi akong mga agad ang mga parents na makakonsagwa or may nagigad to, the last kapatulakan, mga 5 years ago, 6 years ago, nag-beach kami. Pero beach siya, simply makaon lang yun. So, story yan. Huwag man yung mga activity. Yes. So, more on kwan lang yan. Mga do, get-together lang. Huwag higit ko masyado team building. Yung problema ko yun sa mga players ko. Usually, sa high school, siyempre, grabe ang demand sa academics. Sila, lalo sa mga tineo. Do kabudlay gid yung tipon sila nga dungan kiti club team ko mo hindi apres ako varsity team ko sa school obligado gid sila mas mong call ko yat i maset gid yun na date okay sila so amo na lang time pero yun sa place to bong sa elementary naman niya kaya katabo lang yung mga do mini team building na mo kung may mga birthday muna ikret ang ayda sa court ka o nanda yun naman na tapos sa story kaya or okay, hindi na yung isa sa guwa, ma-count-out man. Ako yun ako masyado kaya ikaw po sa guwa, kaya ikaw budlay mo sa schedule ko. Kaya may isa pa ako ka-team nga gina-ulit doon ng high school ko. Umaga, hindi ko pwede matunga ang lagwas. Kaya kung may ara lang tayo ito, free gate, okay. Kaya kung isa, kabudlay, Domingo, Pablo Aguila, gusto yung mga off the night. Kaya ako hindi ko pwede nga off the night sa Blue God Law. Kaya ako masimba, pakuya. Muna yun, ang panadaang challenge is the time.
1: Yes.
0: Kasi ang high school team ko kabudlay, ang grade school ko naman, ito kadasi yung sangyang mong team building permit. Kasi taga birthday may pakaon mo, tikilit angay, permit sa court, kahit angay, hindi ang muna nakakaon pala na ako daw mini team building.
1: Alright. Okay. Coach Sam, siyempre, patapalapit na kita sa patapos ang ato niya interview, no? So, Coach, ano man ang imo ma-advise, no, regarding sa mga ginikanan, no, ating may mga bata, mga student athlete?
0: Ako na, ang ginambar ko sa ila, usually when I get to start sa isa ka-team na makaptan ko, yun ako ko story akong parents, ginapit hindi ko sila na kung you have to enjoy the journey. Kasi isang kami, isang bata ko nagsugod, ako mo na. Ako ay kukik-speak tali ang bata ko, yes, ang, to be honest, ang gamay siya. Nga, makalabot siya kung sino sa subong professional basketball player. So wala. Nga, ako nang yan that time niya is number one. Ang goal ko, number one, syempre, matapos siya yung skila, ya, makaskila siya. Sabi na ganyan sa mga mayo ang skilahan. Goal number one, studies. Makakuha diploma. Yun, number one siguro, base na influence mo ko sa nanay ko nga ti sa una yan siya nung apagi yan gusto nyo dyan kami nga mga bata ya makagraduate sa amon pag iskila so in her powers gusto niya siya nung matabo makaskila kami sa sakto muna ti ako lang number one ang pag iskila ang number two syempre he would become yun among pinaka-importante kid very good person, umaga kind-hearted person, God-living for God, fearing person. Though kumaga ang mabuot lang ang tao nga citizen, hindi siya sakit sa ulo, wala sa publiko. Na number two. Number three na yung sports. So kumaga ako ng tao mo, ulihin na yung basketball, ulihin na yung kanibay niya, mo yung mapatay ang ilang bata, maliwan. Tama ko sila din niya na kung you have to see na ang bata mo, number one, maging mayo nga bata. Diba? So, mo na siya ang karakter mo, i-build mo sa iya na di siya tikalon, di siya bugalon, hindi siya dosisino. Dapat maging humble sa lamig kung gamayo ang pangya o mayo pa iskila ya. Tapos, mo na ang thing na, siyempre, ang mga pinaka-importante ang batasan ng bata eh, ang mga i-build mo. Kaya ang siyempre ang sali ka sa Diyos yan, ang mga ang everything will follow eh. Kaya ako sa una, bago ganyan sa mga parents, would you believe pag bata sa mga bata ko, si SJ Gagisian, nahamba ko sila ngati, ano na eh, naging pray ko sila ngati, Lord, buligan mo ko kayo, yung kabaloy ako, paano ni sila mapadako na ako. So, I leave it all to Him. After that, siyempre, inalalayan ko lang sila eh, kung ano nila gusto. Kaya tingin, kumbaga, I would never know kung anong plano sa Diyos sila. Kaya tingin, paulam na sila sa aton mo. Tiwan man ang bala, Diyos pong bata na, ay may tatak niyo, basketball player, sigurado yung NBA. Tiwan man, diba? So, dapat in-nurture mo siya kung anong plano sa Diyos iya. After that, siya na yung bahala. So, ako, munang belief ko ya, sang nagsugod ako, na binigay nga may basketball player ako sa uli nga kabata. So, I leave it all to God. Kumbaga, I offer ko siya. KT, amo na eh, ang basketball will always only be a part of him. Pero hindi siya amo na, hindi siya kumbaga kwan basketball player pa so good. KT, yes. Ang ako nang gusto siya na makaskila siya, maging maayos ang tao, maayos ang bata. Eh, amo na eh, amo na yung importante sa akon. Kung mga basketball player sa ito, it would be a plus. KT, basketball player ako, basketball coach. Pero siyempre, limited man lang ako na abtan, pero at the end of the day, makabuli ko siya. So, kumaga, alalayan to siya, pero sila na yung mahimos ang ilang path pagkanto kung anong gusto nila. So, you would never know kung maging basketball player sila or maging abogado sila, maging doktor sila. Hindi na yan, hindi mo yakwan plano sa ilang ginoon na yan nakabalo. So, trust him, the rest will follow.
1: Alright. Coach, about sa mga kabataan naman niya, siyempre damo kita student at least nga nagpamati sa subong hapon, no? Especially dira sa Mindanao, no? Ano man niya, Coach, ang mga hatag mo sa ilang mga mensahe?
0: Okay. Sa kids, boys, girls, mga yes. Players, sa akin lang, siyempre naging basketball player din tayo. So, number one, you have to really pray hard na you get to be guided kung saan ka papunta. Kasi basketball is only a tool for you who you become to be sa life mo. So, one thing, syempre, is you pray that if this is for you, like for me, when I was going here in Manila after college, I was having this series of tryouts. Muti ka na ako maging professional basketball player in may ilang beses, pero hindi na tuloy-tuloy. So, when I get to decide and I get to pray, sabi ko, Lord, I think this is not for me because ang daming chances, pero hindi nabibigay. So, I think to become a very good basketball player or a basketball player, you did not allow me to be. So, I give it all to Him. So, you pray. Second, of course, siyempre, what is important is your character. You have to really be obedient to your parents, to your teachers, to your coaches, para you will be guided towards what you seek in your life. So, yun, number one talaga is the teachers kasi kailangan mo mag-aral. As far as you know, we are not all that kumbaga blessed with athletic bodies na to become really a basketball player, no? So, yung thing is, you have to put in yourself na you have to be humble and always try to be obedient to your parents and to your teachers to try to finish your studies. Because once you finish your studies, it's a really big part for you to work and do well in life. Especially if you get to go to good schools. Third, yun ang sinabi ko, you have to be consistent. On what, coach? Number one, syempre, you have to be consistent on your goal. Kung yung goal mo, syempre, gusto mo maging basketball player. So, the next question is, are you going to be consistent in developing yourself to become one. Yung iba kasi gusto lang mga basketball player, pero ayaw nila yung magiging basketball player. What do you mean, coach? Gusto nila professional basketball player, pero ayaw nila magtrabaho to become a professional basketball player because gusto nila, feeling nila, player sila. Yun ang ayaw. Yun ang wala talaga. So, kumbaga, you have to work for it. So, kumbaga, you have to stay consistent. You have to stay disciplined in doing things on to become of what you want to be or your goal. Kung gusto mo maging national team player, maging Batang Gilas or Gilas player, mga ganon. So, in everything you do, kahit siguro, syempre, alam niyo naman, kahit maging doktor kayo or maging abogado, you have to study hard and well to become a lawyer or a doctor.
1: Ayun. Coach, sa aton ng mga coaches naman,
0: sa coaches, you have to ask yourself if you really like this job. Kasi minsan you will be surprised. You are hired to be fired. Yung mga ganong mga coach and coach. Second, minsan gulat ka, dami mong effort dyan. Tapos, parang teacher ka rin parang hindi naman na-appreciate. Diba? Pero at the end of the day, yung tanong dyan, What is it do you really want why you became a coach? Kasi yung iba nakikita na mo, gusto lang mag-coach kasi masarap pakinggan yung pagiging basketball coach. Di ba? Yung iba, feeling coach, yun pa yung masama doon, yung feeling coach. Kasi gusto nila parang they get to have that power over their players and to somebody. Pero for me as a coach, parang kwan yun eh. You get to serve those students or those athletes for them to really get better. So if you have that mindset na student first or that athlete first, the feeling is different. So what is important is you try to become one talaga. Hindi ka pwede parang feeling mo coach ka dahil may board ka at may ballpen ka or may whistle ka, hindi yan. So, yun. For me, yung one thing pang nalala ko na parang you get to be rewarded is try to put your students, your athletes first before you or the team before you. Everything will follow. The wins, the promotions, and the appreciation. Pero at the end of the day, tandaan mo, you don't work for them, you work for God. So, you try to do things na as if, you work with the Lord. So, kumbaga, you try to put your all on these things. Kasi pag medyo half-hearted ka, you could see also half-hearted results. Pero pang full ka, you see the full results you really want to see in the end. At the end of the day, yun. It's really a fulfilling calling also kasi para teacher ka. Pero teacher ka sa basketball court.
1: Alright. Coach, last topic natin eh, no? Before tamagatakop sa subong hapon, about recruitment. So, coach, ano man ang mga mahambal mo sa mga nagapang-recruit? Kaya do the permi ang gina-awayan or controversial, no? So, kita, being a Christian coach, ano
0: yung
1: mahambal mo, coach, or ang imo yung opinion
0: nila? Well, for me, especially kung yung mga kinukuha galing probinsya, going Manila, you really have to ask yourself if you are really serious about going here. Kasi syempre, all of the best players will be coming here. Pero at the end of the day, siyempre, you have to, ako, how did you do it? Actually, I prayed so hard for it for how many months, how many years nung nare-recruit yung anak ko. Kasi siyempre, number one, it's really hard to trust everybody here. Kasi yung iba, akala mo, mga anghel eh. Pagdating pa na dito, siyempre, yung iba dito, mga hudas. They exploit your children.
1: Yes.
0: So, or your child. So, you have to be really careful. Okay din maging choosy, pero mas maganda, syempre, if you prayed for the 15 guidance of your son and daughters, Much better kasi kumbaga you are well guided eh. With the Holy Spirit na hindi ka mapunta sa mga hudas na mga recruiter, na coaches, o yes. mga managers kasi yung iba dyan, papasahin ka lang. Eh, for a good example, huwag na sabihin kung sino. Diba? Sasabihin, oh, ito allowance mo, oh, 10,000. Okay? Pag dating dito, bigyan ka ng 5,000. Oh, 2 months oh. delay pa yan, 3 months delay.
1: Oo. Oh,
0: tapos yes. yung ayaw ko talaga is yung nag-hoard ng players. Punta ka dito sa malakas na team. Pagdating mo dito, akala mo yung lineup is 15, yun pala 30.
1: Yes.
0: And what's really bad about it, they will throw you to another school kasi hindi ka aabot sa top 15 nila.
1: Yes.
0: So, di ba, parang nagulat ka, bakit sabi ko, pupunta ako dito sa school A, tapos tinapon ako sa school B. Kasi yes. yun pala, sobra ka na. So, yun, I mean, it's heartbreaking, lalo na yung mga tao dito, minsan talagang, hindi ko alam talaga kung anong ginagawa dito kasi nakita ko na ako right there and there na parang they exploit kids here. O, sabi ko, anong pangyari? Tapos yung iba dyan, parang they will use you talaga for their own benefit lang. So, it's really heartbreaking kasi tayo, like sa province, we are looking up to them and thinking that we trust them because they give us their words na akala mo, kwan, totoo yun pala, it's all a lie.
1: Yes.
0: So, alam ko not all of them are like that, pero you have to really be careful. Kasi kahit sa mga malaking school or maliit, kahit saan, ganun din talaga, they will use you. So, pero at the end of the day, if you're well guided, you prayed for it, everything will fall into place na parang okay naman. So, yun, like sa anak ko, SG, medyo, we are blessed that we are guided. Everything went almost well, pero alam ko hindi naman lahat yung nagiging kwan din yun eh. Anong tawag doon? Ups and downs.
1: Yes.
0: Diba? It was not a really straight upward line. It was also, makita mo, there were challenges.
1: Yes.
0: Pero what good thing about it, if you pray for it and it will be given to you, kahit anong mangyari, walang magagawa yung demonyo, you will go to your goal. The objective of why you want to go to that school or to this place. So, yun ang maganda doon. Siyempre, you also know what you are going into. So, kumbaga, you have to do your research also.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ako, nung dumating ako rito, high school, nag-research ako. Sabi ko, sino yung pinakamagandang basketball program? Kasi pre-academic, alam mo na eh. So, basketball program, research. So, makita ko na. There were only two schools, di ba? So, yes. pag-college, ganun din. Yung Modesty Asay, siyempre, may mga apat na schools na gusto kumuha sa kanya. Pero, yes. yung maganda doon, you search also, you get to pray over it and plan over it. So, nakita mo, it really, kumbaga, what you expected really happened. Kasi, mm-hmm. kumbaga, you also, kumbaga, you were really careful and you get to study it. Yun, yung tamang word. You study mm-hmm. it na parang, okay, kumbaga, gumawa ka ng feasibility study na you get to see na kumbaga yung kasi everything also will be having errors eh. So, hindi naman pagiging perfect yun. Pero yung thing is, saan doon yung maliliit na error na makikita mo mm-hmm. na to put your child or this player to that good situation sa dulo na they get to finish their studies and they became pro. Yun naman yung I think one thing I did na parang really help SJ also, pero all of that boils down syempre sa pagdasal ng todo for him to have what he really need or want sa career niya or sa life niya.
1: Mm-hmm. So, muna coach, no? Kita happy kita because nga hindi lang kita educated about basketball, but syempre ang mga kakapalibot na kakatabo, no? So, isa na ang mga recruitment, no? So, dapat, we are very careful and syempre updated kita dapat. And at the same time, hindi man pwedeng ginatawag na inosinte, kagid, no? Kaya kabudlay sa ina nga bagay na pwede sila ka-take advantage mo. So, salamat sa mga mga vital information, no? So mga byan, no? Especially sa mga taga Mindanao dira nga maparecruit dire pa kadto Manila. So mo na ang balikod sa amin, no? Be very careful. So Coach Sam, salamat gid sa subong hapon sa imo nga time kag dako gid ini nga bagay sa mga nagapamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Coach Sam, thank you gid.
0: Thank you man. Tapos may last ako yung bagay sa mga party sa recruit. Actually, yung muli na add-on ko sa mga parents. Once you get to decide kung diin ang bata mo or kung saan kayo mag-aaral, especially dito sa Manila, it's not a career-changing decision, no. It's more than that. Sabi ko sa kanila, it's life-changing. So mag-iiba lahat yan. Pag nagkamali ka dyan, yun, makikita mo. Medyo masama yung takbo. Pero if you get to do it right, makita mo ang ganda ng resulta. So, yun lang, Coach. Thank you.
1: Alright, thank you, Coach.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob na ang tanan, makabati.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. At kapag kayo po ay magsiserve, remember, you have to give God your best. At ang ating working principle as we grow in the faith. Tayo po ay pwede rin lumago sa ating conduct and character, and definitely it will impact positively ang ating din hong relationships. So yan po ang ating hong mga reminders, loving reminders every Sunday morning. Ang ating hong panahon, kagaya na nabanggit natin kahapon, ay medyo palit-palit. Iinit, lalamig, ang ating hong kalagayan ay sikat ang araw, uulan kahapon. Ang kalagayan sa Valenzuela ay lakas na ulan noong umaga, pagdating ho ng bandang tanghali papon ang init naman. Pero yun nga, medyo nakakatulong naman ho yung pagulan dahil nagiging presko. Yun nga lang ho, kung kailan mga timing ang buhos ng ulan, dahil baka ho makaapekto sa atin hong kalagayang pang kalusugan. Magbantay-bantay ho tayo, lalo kung may mga activities tayo ngayong araw. Well, ang atin hong discussion, kagaya po ng atin hong sinimulan kahapon, ay ang atin hong pag-wrap up na atin hong topic about faith. Pero ngayon po ang ating pinag-uusapan na ay faithfulness. Dahil ang sabi nga natin, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay kinakailangang mapatunayang tapat ka sa iyong pinananampalatayanan. Yan po ay napakahalaga. At ang sabi natin yesterday, ang definition natin ng faithfulness is the fact or quality of being true to one's word or commitments as what one has pledged to do or professes to believe. No? Kung ikaw may pinaniniwalaan, pinangako kang gagawin mo, kinakailangan maging totoo ka dyan. Kasi hindi lang yung iyong salita, kundi yung iyong pangako, no, na kinakailangan tugunan mo. Yan po ang ilan sa mga bagay na related sa faithfulness. So, very important sa faithfulness is the need to have the strength of will. Ang tibay ng kalooban, kasi nga, ang atin hong pagnanais na gawin ng mabuti, gawin ng tama, hindi laging magiging madali. Dadating po yung mga challenges, whether in the form of circumstances or in the form of people. At dito nga sa atin, no, sa Pilipinas, dyan po napapatunayan ngayon sino ang tapat at totoo at sino ang naninindigan o hindi. No? Kasi ang atin nga hong buhay dito sa atin hong bansa ay hindi na ho nag-improve. No? Kinakailangan maging realistic din tayo sa pag-evaluate. As much as we would like to see o kaya ay makita yung manifestation ng mga possibilities for our nation, sad to say, medyo hindi ho natin nakikita ang nagmamaterialize. So, ibig sabihin, for quite some time, tayo po ay napapangakuan, tayo po ay umaasa, at tayo po ay nabibigo. Yun po yung ating nagiging cycle. Pero yun nga, siguro kung hindi humagawa ng atin hong mga nag-aspire na pumwesto sa iba't ibang mga leadership roles and positions sa ating bansa, tayo hong mga mamamayan would do our part in being faithful, no? Una sa Diyos, sa atin hong bansa, at sa atin hong mga kababayan. Very important yan eh. Pero nabanggit ko nga sa inyo, hindi natin sinasabing madali. Ang isang kausap ko, sabi niya, Pastor, hindi naman humadali yung kanila hong mga gagawin. Totoo yan. On the other hand, hindi naman natin silang pinilit magsipaglagayan sa kanila mga pwestong, di ba? Sinuyo tayo at sila po ay nangampanya. Sila may gusto niyan. So, ibig sabihin, nang tayo ay sinabihan, no, na sila po ay tutugon sa kanilang mga responsibilidad, tutugon sa pangangailangan ng kanilang panunungkulan, ay inaantay din naman natin na sila po ay tutupad. Pero hindi pwedeng sabihin na, kasi mahirap, eh yun nga, kung gano'n naman pala ang dulo, di huwag na lang ikaw. Yun na lang may kakayahan para tugunan yung hamon at tugunan yung dapat panindigan para sa bansang Pilipinas. Sabi nga, sometimes you have to step aside or step down in order for others to be able to step up. At yung bansa po natin, I think yun po ang badly needed. Magkaroon ho tayo ng faithful ng mga tao para ho sa ating paglagong lipunan. No? So, ito ho yung ating naging basis kahapon, yung Daniel chapter 3. At dito ho kasi na pag-uusapan yung tatlong kabataan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. At ayon po sa tala ng kasaysayan, sila'y mga kabataan nung si Nebuchadnezzar, yung pong pinaka-ruler ng Babylon, ay nakubkob yung Israel during that time. Kumuha siya ng mga population coming from Israel at dinala sa Babylon. At yung mga ilang Babylonians ay kanya naman pong nilagay doon sa lugar ng Israel. No? At yun po ay mga techniques before ng enculturation and acculturation. Pamamaraan din ito para pigilan ang mga rebellion. And at the same time, kung meron hong mga magagaling na tao coming from one specific country, pwede hong pakinabangan ng isang ruler na gusto magpalawig at magpalawak ng kanyang, kung tawagin natin, impluensya. At ang sabi nga natin, yung ruler na si Nebuchadnezzar, siya po ang push forward na tinatawag na Neo-Babylonian period. No? Ito po yung sabi nga natin, pag-expand, hindi lang yan eh. Yun yung pagiging makabago, in a sense, nung panahon na yun, ng kaharian ng Babylon. At of course, may aspiration siya to be big. At sila po ay maging imperyo. No? At yun yung kagustuhan ng taong ito. Pero may tatlong kabataan na yung pinagagawa ng hari ay lahat ng pinatawag, no? Ito sa Daniel 3:1-2, pasadaan uli natin. King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, and magistrates, and all the other provincial officials to come up to the dedication of the image he had set up. So, ito po ay isang pananawagan ng hari. Magpuntahan kayo rito, una-una yung mga pamunuan ng kanyang nasasakupan. At kayo ay aking isasama dito sa aking pagpapakita, no? Aking tinayong imahe. No? At hindi lang po pala yun ang kanyang balak. Ang gusto niya na ang mga taong ito ay yuyukod, no? Para magbigay pugay o pagsamba doon sa kanyang imaheng ginawa. So, ang sabi sa verses 4 to 6, then the herald loudly proclaimed, nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. No? Ang nabanggit natin yesterday, ito po ay isang very imposing personality, no? Si Nebuchadnezzar. At malamang yun din ang dahilan kung bakit ang lawak ng kanyang nasakupan na magagawa mo lang yan. If you do not have any, sabi nga natin, emotions, okay ay concerns or sympathy or compassion for others, no? Pero yung kanyang gusto dapat masunod, no? So he was basically centering on what he wants to happen. Yan pong klaseng tao si Nebuchadnezzar, nasa platform of influence, no? Sabi nga natin, may mga tao pag hindi pa sila nakakahawak ng mga advantages, no? Ano yung mga pwedeng advantages? Popularity is one. Money is another, and then of course power is another. So itong tatlong ito ay pwedeng tungtungan, at doon mo makikita talaga minsan pagka medyo lamang na at nakatataas na ang isang tao kung ano yung totoong pagkatao niya ay nag-unfold, no? So dito si Nebuchadnezzar, you will see him, gusto niya na ang lahat ay sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. At hindi ito simpleng unveiling ng isang imahe na kanyang pinagawa. Ay may orchestra pa. Ibig sabihin, very grand siguro yung celebration. Kasi ang gagawin ng mga tao as they hear the music, yung herald ay sisigaw. At hindi ho ito mga Babylonians lang, kasi nga nations. So ibig sabihin, iba-ibang bansa ang represented, peoples of every language. Iba-ibang rehiyon ng sasakupan malamang ng Babylon during that time. At sila po ay magpapatira pa and will worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Minsan may palaisipan, bakit nga ba yung religion is sometimes connected to politics? Hindi lang noon, hanggang ngayon. Ano po? It can be a tool. Sabi nga ng ilang ko pong mga professors sa UP noon, sabi nila, religion can be a tool. Kung hindi ho talaga nagiging maingat ang mga tao, pwede silang paikutin sa pamamagitan ng mga paniniwala. At ang malungkot, no? Kasi pati yung kanilang religious sentiments ay pwede hong gamitin, no? For or against them, no? So ito ang isang way ni Nebuchadnezzar malamang para makita kung ang mga tao ay loyal or subject sa kanyang kagustuhan. Pag ipinag-utos niya, yukuran kayo, no? Eh kaya lang, meron hong mapapansin dito. Yung kanyang kagustuhan ay may kahalong threat sa makikita natin, no, sa takbo ng mga power play. Ang threat ay isa sa mga ginagamit din na weapon, no? You can weaponize power, eh. Kaya dito ho, makikita natin ang banta kasama nung kanyang pagsasabing, oh, dito kayo, gawin niyo ito. Pag hindi nyo ginawa, yun yung sinabi ng tagapag-announce, kayo ay itatapon sa nagbabagang horno. Imagine, ihahagis ka sa pugon. At yun pa lang ay matindi na yung threat na pwedeng idulot sa isang tao. So, ang malaking tanong, kung agree ka, okay lang. Kahit wala ng pananakot, gagawin mo. Paano kung hindi ka agree? Yan. Ikaw ba ay susunod? At meron ka bang, sabi nga natin, pwedeng gawin otherwise? Pero yun nga, meron tayong mapapansin doon sa papapatuloy ng passage in verse 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you. Your Majesty, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. So ito pong mga Jewish youth na ito ay meron hong paninindigan. At malamang sa hindi, ito ay connected sa Ten Commandments na sila po ay tinatanggap yung iniatas ng Panginoon, no? Through Moses na hindi sila gagawa ni sasamba sa mga inanyong mga, ayun nga, mga Diyos-Diyosan. At ito, hindi nila talaga gustong gawin yung pinagagawa ni Nebuchadnezzar. Eh, sinumbong sila, no? Pag binasa ninyo yung narrative na ito, talagang makikita ninyo kung papaanong, di ba? Meron tinatawag tayong mga supporters si Nebuchadnezzar. Yung mga Chaldeans, ang kanilang nakita, yung tatlo, malamang siguro sa dinami-dami ang sabi, baka hundreds if not thousands yung mga taong in attendance during that particular time. Ang tatlong ito baka out of view, out of sight ni Nebuchadnezzar. Pero direktang isinumbong sa kanya na ito nga daw na mga tatlong kabataan na ito ay ayaw yumukod. At alam nila na hindi sumasang-ayon doon sa imahe na pinagawa ni Nebuchadnezzar. So, pinatawag sila. At ito nga ho yung kaluktong. Ito ho ay ating run-through nung kahapon. Tapos itutuloy na ho natin yung ating conclusion and wrap-up. No? Sabi sa Daniel 3:16-18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, no? King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. No? So dito makikita natin, no? Kasi ang reasoning ng tao, pwede natin sabihin yung paninindigan. Nakakain ba yan? Nakakarinig tayo ng ganyan dito sa Pilipinas eh. Yung ba mga prinsipyo, bumabubuhay pa tayo yan. Yan, di ba? So, which goes to show na minsan, ang ating ina-apply ay utilitarianism. Kung ano yung merong pakinabang, kung ano yung will bring about yung results that we would like to have, dun tayo. Whether yan ay kukontra sa mga morals, wala na yun. Basta ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano yung makatutulong para sa ending na gusto natin. And yun, if yung ending ay enrichment or survival, yun po ang pinahalagaan dito. Pangalawa, parang yung etika dito ay situational. No? May mga naririnig ako minsan na mga usapin, no? Na ang sinasabi, eh pwede naman, kunyari luluhod ka, pero pagkatapos humingi ka na lang ng tawad sa Diyos, at naiintindihan naman niya yan. Pwede rin. On the other hand, ito yung pinatala ng Panginoon sa Biblia kasi this is what pleases the Lord. No? Itong tatlong ito, yung kanilang sinabi doon kay Nebuchadnezzar, lakas nga ng loob eh. Kaharap na nung hari na nananakot at makapangyarihan sa kabuuan ng mundo during that time. Sabi nila, eh, hindi na namin pagtatanggol sarili namin. Malinaw na po kung ano ang aming paninindigan dito. Ngayon, kung kami ay itatapon ninyo sa horno, liligtas kami ng Panginoon at liligtas na kami mula sa inyong mga kamay. Isipin mo, harap-harapan, sinasabi mo, yung kasamaan mo at yung kasamaan yung plano, liligtas kami ng Diyos mula sa iyo. No? How clear para sa kanila yung dividing line. Kami at ikaw, magkaiba. Yung takbo at tinatakbo ng aming buhay at yung ginugusto mo ay magkaiba. Ang aming pagiging katig ay yung sa paninindigan para sa Diyos. So kung kami ililigtas niya, yan ang aming pinaniniwalaan. Kung hindi naman niya kami tutulungan dito at ililigtas, yun pa rin ang aming paninindigan para sa Diyos. No, grabe yung kanilang prinsipyo. And it's easier said than done, no? Pero yun nga, kaya natin in-emphasize yan. Kasi yan ang faithfulness. Yan ho ang pagiging tapat at totoo sa iyong paniniwala, lalong-lalo na sa iyong mga pangako sa Panginoon, no? Hindi yung humahanap ka ng excuses, hindi yung hinahanap mo kung ano lang yung convenient, hindi lang dahil alam mong ipangatwiran. Minsan yun nga ang medyo delikado. Pag kaya mong ipangatwiran, okay na yun kasi napapangatwiran na naman natin. Pero alam naman natin, may mga pagkakataon, yung katwiran, baluktot na eh. Baka yung katwiran, mali na eh. Ang mahalaga is that we will stand for what is true, what is godly, what is right. Yan po yung mas mahalagang mga elemento dito. So, yun yung makikita natin sa tatlong ito. No? So, personally, nag-atas na yung hari. Sige, tutugtog. Sige kayo tatlo, yuyukod kayo. Ay, hindi po, hindi. Talagang very much resistant sila kahit na yung kaharap nila has the power to harm them. No? Kaya kahanga-hanga. No? At ang sabi nga dito, yung pagsunod sa Diyos ay higit sa kanilang buhay kaysa sundin ang sinumang tao. No? Ang pangalawa, yan daw pugon na yun. No? Sa galit ni Nebuchadnezzar, pinag-init ng 7 beses pa. Niisip mo, paano ba nabibilang pa yung... Meron kaya silang panukat ng mga degrees ng init during that time? Kasi 1,000 taon na nakakaraan ito. Pero ang sabi, the furnace was heated 7 times. Hindi ko alam kung dinoble yung mga panggatong. Pero sa sobrang tindi ng init, yung mga sundalong inutusan para ito ay pag-initin, namatay din. Tapos kayo, itatapon kayo doon. No? At yung mga malalaking lalaki daw, ay tinalian sila. At inihagis doon sa horno. No? So yan yung kanilang consequence. Ibig sabihin, meron sitwasyon, pwede kang makalusot kung ikaw ay sasangayan doon sa hari. Pwede ka rin namang makatakas kung pagbibigyan mo siya. On the other hand, mapapasama ka kung kukontrahin mo at lalabanan yung kanyang ginugusto. Pero ito nga ang makikita natin. Sabi sa verses 24 to 25 in chapter 3. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there three men that were tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, Your Majesty." He said, "Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods." No? Alam niyo, dito ang faithfulness ni Shadrach, Meshach at Abednego ay nagdulot na sila ay bigyan ng respect. No? Minsan yung paninindigan natin, bagamat mahirap, nagdudulot na isa sa mga makukuha mo ay paggalang. Hindi lang yung respect coming from others, yung self-respect ay makukuha mo din. May mga pagkakataon na may makakausap ka mga tao na somehow na ibenta o kaya ay natalikuran ng mga tamang prinsipyo ng buhay. At yun nga, isa sa mga nagiging dahilan ng kahihiyan o kaya yung pagiging defensive ay parang yung respect for self, no, ay nawala. Pero yun nga, pagka may tao naman na nanindigan at at the same time sila po ay nakapag-keep ng kanilang self-respect, hindi ibig sabihin ay naging madali. May mga pagkakataon sila po ay nalalagay sa kapahamakan, pero yun yung kanilang choice, no? So dito ang sabi, yung tatlo ay nakita nung hari na paikot-ikot doon sa, siguro from afar, tinitingnan nila yung lagablab ng apoy, at sa likod ang merong gumagalaw, pero sa halip na tatlo naging apat. At ang sabi nga, merong parang anak ng Diyos, ng mga Diyos, no, na nandoon. Eh, kasi polytheist itong si Nebuchadnezzar, eh. Pero yun ang nagdulot ng parang pagkilos ng Panginoon para si Nebuchadnezzar ay, sabi nga, i-confront at i-support naman yung paninindigan ng tatlo, no? So ito ay napakahalagang bahagi nung ano, nung usapin ng faithfulness, no? So their lives were protected by God. They experienced the presence of God and they were able to testify about their living God, no? Kasi yung paninindigan ng tatlo is also about proving na yung aming paniniwala ay talagang aming pinaninindigan, dahil alam namin ito ang tama at totoo. Kasi hindi ba, kahit anong paliwanag mo sa iyong prinsipyo, kahit anong pagsigawan mo yung iyong mga paniniwala, kung hindi mo kayang panindigan, mahirap kumbinsihin yung iba, eh, di ba? Ikaw nga, hindi ka kumbinsidong paglaban yan, bakit mo pa ako yayayain ipaglaban yan kasama ko, sumama pa ako sa iyo. Yun yung mga ano, eh, mga causes for concern sa tao, eh. Pero pag nakita ka nilang naninindigan, pag nakita ka nilang may ginagawa na masasabi natin makatwiran, at kahit minsan dumaan ka sa sakripisyo dulot niyan, yung kanilang commitment minsan at maging yung kanilang support na ibibigay sa iyo, eh, no? So dito ang magandang nangyari, it became a testimony for Nebuchadnezzar to recognize, no, yung Panginoon. Kaya nga ito yung sabi sa verses 28 to 30 ng Daniel 3. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble. For no other god can save in this way." Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Grabe, sinumbong sila para mapahamak. Ngayon, mapopromote pa sila. Pero more than the promotion, grabe yung pagkilala ni Nebuchadnezzar na nagbigay pa ng atas, igagalang yung Diyos na kanilang nirepresent ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Eh, mahilig talagang manakot ito. You know? Kung hindi ito, ikaw, hihimay-himayin. Parang gano'n, susunugin yung bahay mo at gagawing abo. yung mga klase rin, yung mga pananakit na sobra, pero alam ng mga tao that Nebuchadnezzar is a serious person. Pero yung kanyang sinabi na ang Diyos ninyo ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, at siya ay dapat kilalanin, yun yung impact ng paninindigan at faithfulness ng tatlong kabataang ito. So, their lives were saved by God, yun yung unang reward nila. The second, they were given promotion. And the third, which is the most important, they were able to witness for God. So, faithfulness, mga kapatid, no? Isang topic na kailangan natin sa ating personal na buhay at maging sa ating community life, I think, maging sa ating bansa. Kailangan po iyang prinsipyo na yan. Kasi nga, napakalinaw na ang buhay, merong mga alituntunin dapat na pinahahalagahan. At tayo bilang mga individual, ang hamon sa atin, paano ba natin ito paninindiganan? At paano ba natin ito ipinaglalaban? Paano ba natin ito ipinagpapatotohanan? Very important yan eh. So sana po, ito rin ay magbigay sa atin ng encouragement, no? To really be faithful in obeying and representing the Lord. Paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon ng buhay ng tao. Ang lahat ng ito ay totoo dahil tayo po sa salita ng Diyos ay konektado.
0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha na gasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag paraabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Inihapahanundong ikan sa 1233 Radyo, BYDS.
3: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: Each year, people are killed or seriously injured by severe thunderstorms. The information you are about to hear, combined with timely watches and warnings about severe weather, may help save lives. Listen to local news for emergency updates. Watch for signs of a storm, like darkening skies, lightning flashes, or increasing wind. Postpone outdoor activities if thunderstorms are likely to occur. If a severe thunderstorm warning is issued, take shelter in a sturdy building or in a vehicle with the windows closed. If you can hear thunder while outside, you're close enough to be in danger from lightning. Proceed indoors. If you are outside and cannot reach a safe building, avoid high ground, water, tall isolated trees, and metal objects such as fences or bleachers. Avoid electrical equipment and telephones. Use battery-powered TVs and radios instead. Shutter windows and close outside doors securely. Keep away from windows. If you are driving, try to safely exit the roadway and park. Stay in the vehicle and turn on the hazard lights until the downpour ends. Avoid touching metal or other surfaces that conduct electricity. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Makakaya mo kaya magsuot ng damit na mabaho sa gitna ng maraming tao? Tiyak na ang sagot ay hindi. Subalit nakakalungkot isipin na ganito ang pag-uugaling karaniwang nakikita sa mga nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo. Mas nais nilang damitan ang kanilang sarili ng mga pag-uugaling taliwas sa salita ng Diyos. Ngunit paano ba dapat mamuhay ang isang mananampalataya? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
4: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan. At handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli na naman po tayong pinag-isa ng ating Panginoong Hesukristo upang makapag-aral tayo ng kanyang mga salita. Ang aklat na ito ni Pablo ang pinakamahaba, pinakamabigat at pinakamalawak ang impluensya. Naglalaman ito ng kanyang mayamang karanasan kay Kristo. Gayun din ang pagiging nasa hustong gulang ng kanyang kaisipan. Siya ay sumulat sa Iglesia ng Roma upang ipaalam ang kanyang panukala at ipaliwanag ang kanyang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Ang kabanata na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay simula ng pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa pag-uugali at ilang personal na pananalita na matutunghayan hanggang sa 16 na kabanata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma mula talata 12 hanggang 14. Magala kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa pananalangin, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Ang bahagi ng isang mananampalataya ay ang magalak sa pag-asa. Maaaring ang mga dinaranas sa problema at pasanin ng isang tao ay hindi maging bukal ng kanyang kagalakan at maaaring ang mga magagandang bagay lamang ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Ngunit para sa isang mananampalataya ay mas nakikita niya ang panghinaharap na mayroong pag-asa sa mga bagay at pangyayari na mas mabuti. Tila naghihintay ng isang bagong umaga si Apostol Pablo ng kanyang basahin na magalak kayo sa pag-asa. Maaring magalak tayo kung tapos na ang ating mga problema. Subalit napakahirap na tayo ay magalak habang nagaganap pa lamang ang problema. Kaya't pinaalalahana ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Roma na kahit dumarating ang mga problema, ay mayroon namang parating na bukas na puno ng pag-asa. Ipinahayag pa niya sa mga mananampalataya ng Roma na maging matiyaga sa pananalangin na nagsasabi sa atin na tayo ay kailangang maging mga tao na matiyaga sa pananalangin at hindi nagsasawa rito. Maraming mga simbahan ngayon ang nagsasagawa ng pangangalap ng donasyon para maibigay sa mga mahihirap at tunay na kawili-wili makita ang ganitong gawain. Ganito rin ang panawagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sinabi niya sa kanila, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal. Ibig ng Diyos na ating ibahagi ang ating mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin sa mga kapatid natin sa pananampalataya na nangangailangan. Di ba't sinabi ng isang kasabihan, mas mabuting magbigay kaysa tumanggap? Tunay na mainam na ating ibahagi ang ating mga kayamanan sa mga kapatid natin sa iglesia na nangangailangan. Muli pa tayong pinaalalahanan ni Apostol Pablo tungkol sa pagbibigay na ating makikita sa ikalawang kabanata ng ikalawang Korinto, kabanatang ikasyam talatang ikapito. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Maraming malalaking simbahan ang nangangalap ng donasyon para sa mahihirap, ngunit ilang bahagi kaya ang kanilang ginagamit rito? Ngunit ang pinakamahalagang makita natin rito ay ang ating puso kung paano tayo nagbibigay. Ipinahayag pa ni Apostol Pablo sa bahagi ng talata na magmagandang loob sa mga dayuhan. Kanya lamang ipinapakita na dapat nating hanapin ang iba pang mananampalataya na maaari nating pagbahagian ng ating kagandahang loob. Maaaring mayroong isang tao sa iyong pamayanan o maging sa iyong mga simbahan na naghahanap ng makakasama o makakausap. Dapat lamang natin silang lapitan at ipakita ang ating kagandahang loob sa kanila. Mayroon din tayong mga kababayan na may edad na at mga mahihiyaing kakilala na maaari nating pagpakitaan ng ating mga kagandahang loob. Ipinahayag ni Pablo na maging sa mga dayuhan ay dapat nating pagpakitaan ng magandang kalooban, kaya't kahit hindi natin kakilala, ay maaari nating tulungan. Ang isa sa mga adhikay ng Boy Scout ay ang maitanim sa isipan ng mga batang lalaki ang pagiging matulungin at maunawaan nila ang kahalagahan nito. Madalas nilang gamitin ang halimbawa ng isang matandang tumatawid ng kalsada at tinatanong sa kanila kung ano ang kanilang dapat na gawin. Iisa lamang ang kanilang kasagutan at ito ay tulungan siyang makatawid. Nawa ay ganito rin ang ating maging mga hangarin sa mga pagkakataong kinakailangan ng isang tao ang ating tulong, maging kilala o ito man ay dayuhan sa ating mga lugar. Itong sumunod na pahayag ni Apostol Pablo sa bahagi ng talata ay mahirap sundin. Sinabi niyang, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Tiyak na ang isang mananampalataya ay hindi susumpain ang kanyang kapwa kung ako ay hindi nagkakamali. Kung mayroon man na gumagawa sa inyo ng ganito, ay mabuti pang inyo na itong itikil. Alam kong napakahirap pagpalain ang tao na umuusig sa atin. Subalit, pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na sila ay ating pagpalain at huwag sumpain. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako sa 15-16 na talata. Sinabi ni Apostol Pablo, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Ang isa sa mga salawikain ng sanlibutan ay ganito ang ipinapahayag. Ikaw ay humalakhak at ang daigdig ay sabay na hahalakhak sa iyo. Tumangis ka at ikaw ay mag-isang tatangis. Ganoon ang pananaw ng sanlibutan na hindi maaaring maging makatotohanan sa mga mananampalataya. Bilang mga mananampalataya ay dapat tayong makibahagi sa kagalakan at kapighatian ng iba pang mga mananampalataya. Makilamay tayo sa mga nagdadalamhati. Sinabi pa ni Pablo sa talata na magkaisa kayo ng pag-iisip. Hindi naman ibig sabihin na pare-pareho ang ating iniisip, kundi magkaroon tayong lahat ng pag-iisip na tulad kay Kristo. Ano ba ang pag-iisip na tulad kay Kristo? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 4 ng Pilipos, talatang 8. Ano mong bagay na totoo? Ano mong bagay na kagalang-galang? Ano mong bagay na matuwid? Ano mong bagay na malinis? Ano mong bagay na kaibig-ibig? Ano mong bagay na kapuri-puri? Kung mayroong anumang kagalingan at kung may nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Nararapat lamang ng mga mananampalataya ay makibahagi sa emosyonal na aspeto ng iba pang mga aspeto ng iba pang mananampalataya. Sa aking palagay, ay iyon ang bagay na kawili-wiling makita sa isang tunay na mananampalataya. Pakinggan po natin ang iba pang pahayag ni Pablo sa bahagi ng talata. Kanyang sinabi, huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Ipinapahayag nito na dapat tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan at huwag matakot na makihalubilo sa mga mabababang uri ng tao. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 ng Pilipos, mga talatang 5-11 ang ganito. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan, ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay na anyuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, maging kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaibigan, anong uri ng isipan mayroon ng Panginoon? Kung ating pagbabatayan ang mga sinabi ng talata, ay makikita natin ang pag-iisip ni Kristo na nagtataglay ng kapakumbabaan. Sinabi ni Pablo sa bahagi ng talatang ito na huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Ang ibig niyang sabihin, huwag kayong magmarunong sa ating mga sariling pananaw. May ilang mga tao sa Biblia na nag-akala na sila ay mga dakila sa mga bagay na espiritual. Si Haring Solomon na nagtaglay ng karanungan mula sa Diyos ay nagpahayag ng ganito. Nakikita mo ba ang taong marunong sa galang sarili niya? May higit na pag-asa pa ang hangal kaysa sa kanya. Sinabi rin niya sa Aklat ng Kawikaan, 3:5, kay Yawika ay magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral na tumatalakay sa ating pakikipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Alam po natin na tayo ay nabubuhay sa daigdig na karamihan ay hindi nananalig sa Diyos. Ngayon ang tanong, paano po tayo magkakaroon ng pakikihalubilo at pakikipag-ugnayan sa kanila? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 17 at 18 talata dito pa rin po sa 22 kabanata ng Roma. Huwag ninyong gantihan ang masama ng masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Sinabi ni Pablo sa talatang ito na huwag gantihan ang masama ang masama. Sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi maiiwasan ang mga kasamaan na dulot ng mga taong nasa sanlibutan. Ngunit sinabi ni Pablo na huwag gumanti sapagkat ang Diyos ang gaganti. Walang bagay na higit na makakasakit sa puso ni Kristo kundi ang mga mananampalatayang hindi tapat sa Kanya. Ang mga hindi mananampalataya ay walang interes na malaman ang mga katuruan o paniniwala. Subalit, mas ninanais nila na malaman kung ikaw ba ay tapat at totoo na mananampalataya ng Diyos. Ang pagpapakita ng kabutihan ay higit na mabuti kaysa pamimigay natin ng mga babasahing tungkol sa Panginoon. Mga kaibigang nakikinig, alalahanin po natin na tayong mga mananampalataya ay patuloy na binabasa ng sanlibutan na parang isang babasahin o Biblia tungkol sa Panginoon. Tulad ito na isang kwento na aking napakinggan na nais kong ibahagi sa inyo. Sangayon sa isang pangyayari, mayroong isang matandang lalaki na namamahagi ng mga babasahin tungkol sa Panginoon. Ipinamigay niya ang isa sa mga ito sa isang matandang babae na sinasabi niya, basahin po ninyo iyan sapagkat makabubuti sa inyo. Ngunit sinabi ng matandang babae, hindi po ako marunong magbasa, subalit sasabihin ko po sa inyo kung ano ang dapat kong gawin. Babasahin ko na lamang po ang inyong buhay. Ang pangyayaring iyon ay tumpak na halimbawa na ang sanlibutan ay nagbabasa sa buhay ng mga taong nagsasabi na sila ay mga anak ng Diyos. Ngunit huwag po ninyong isipin na mali ang pamimigay ng mga babasahing makadiyos. Subalit, mas mainam na kayo ay mayroong mainam at tapat na pamumuhay upang maging mabuting patutuo. Masasabi nila na ang ating ipinamimigay na babasahin ay may kapangyarihan at bisa sapagkat makikita iyon sa ating buhay na binago ng Panginoong Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 18 talata, kung maaari hanggat sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Napakainam ng sinasabi sa talatang ito sapagkat may mga taong mahirap pakisamahan o kaya naman ay sila ang mga tao na ayaw makisama sa atin. Marahil may isang tao na iyong kamag-anak o kaibigan, kapitbahay o kamanggagawa at mahirap pakisamahan. At kung gayon man, huwag na natin silang pakisamahan kung hindi rin lang naman natin sila makasundo. Sapagkat sinabi rin naman sa Biblia na kung maaari hanggang sa iyong makakaya. Ang ibig pong sabihin ay kung hanggang saan lamang talaga ang ating magagawa o makakaya ng pakikisama. Sa 19 at 20 talata ay ganito naman po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magugutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy ang ibinubundon mo sa kanyang ulo. Isa ito sa dakilang panuntunan na makikita natin dito sa banal na kasulatan. Gayunman, ito rin ang pinakamahirap na bagay na maaaring gawin ng mga anak ng Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay sampalin, sa kaliwang pisngi ay napakahirap ibigay at ibaling pa ang iyong kanang pisngi. Mayroong karanasan ang isang dayuhan na siya raw ay sinampal sa kanang pisngi at pagkatapos ito ay ibinigay niya ang kanyang kaliwang pisngi at muling sinampal. At sa pagkakataong ito ay masyadong malakas ang pagkakasampal sa kanya at siya ay bumagsak sa lupa. Kaya naman, ang ginawa ng dayuhan ay tumayo at binugbog niya ang lalaki na kanyang nakaaway. May nagtanong sa dayuhan, "Bakit mo ginawa iyon?" Sumagot ang dayuhan, "Sinabi kasi sa Biblia na ibigay mo ang iyong isang pisngi kung ikaw ay sampalin." Subalit hindi naman sinabi kung ano ang dapat gawin pagkatapos maibigay mo ang magkabilang pisngi. Kaya gumanti na lamang ako sa lalaking iyon at gawin ang aking nararapat gawin. Marahil karamihan sa atin ay ganoon ang ating iniisip, ang gumanti sa ganoong uri ng mga pangyayari. Subalit sa pagkakataon na ilagay na natin ang paghihiganti sa ating mga kamay, ay malayo na tayo sa layunin ng Diyos at iyak na hindi na tayo nagpapahayag ng pananampalataya. Parang sinabi sa atin ng Panginoon na lumakad kayo nang may pananampalataya sa akin at hayaan ninyong ako ang kumilos sa inyong mga pasanin sapagkat ako ang kikilos ng may katwiran. Kung ikaw ay masugatan o masaktan dahil sa taong iyon, ay ako na ang bahala sa kanya. Alamin naman po natin ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo dito sa 21 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang ibig sabihin ay tumigil na tayo sa pagpapadaig sa masama sa pamamagitan ng paggawa ng masama at samantalang tayo ay narito pa sa makasalanang sanlibutan at makasalanan itong pamamalakad ay kailangan nating daigin ang kasamaan nito. Kaibigan, kung lalabanan natin ang mga pamamaraan ni Satanas sa pamamagitan ng utos ni Kristo, ay tiyak na magtatagumpay tayo. Hindi natin maaaring gayahin ang pamamaraan ng sanlibutan na paghihiganti sapagkat kung ito ang ating gagawin, tiyak na daranas tayo ng pagkatalo. Sinasabi sa talata na daigin natin ang masama ng mabuti. Ibinigay na ng Diyos sa mga mananampalataya ang mabuti. Ito ay ang banal na espiritu. Kung kaya't tayo ay dapat na lumakad sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng Galacia, talata 16. Ganito po ang kanyang sinabi. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Patuloy pa niya sa ibang mga talata, kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad rin tayo sa patnubay ng Espiritu. Mga kaibigan, kayo ba ay nahihirapan sa inyong espiritual na kalagayan? Nagagawa niyo bang magtiis tungkol sa mga taong nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo? Kaibigan, kung ang iyong buhay ay may suliranin tungkol sa iyong pananampalataya at relasyon kay Kristo, lumapit ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya ng tulong upang maisabuhay mo ang mga aral na napagbulayan natin dito sa 12 ng Roma. Hindi natin ito kaya sa ating sarili. Kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ikaw, Panginoong Diyos, ay aming pinupuri at itinataas ang iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita, upang sa gayon ay mamulat kami sa katotohanan. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay aking idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng programang ito. Sa anuman ang kanilang mga kalagayan at pangangailangan, ay hipuin mo po sila. Aliwin po ninyo, O Diyos, ang mga nalulungkot at bigyang lakas ang mga nahihina, sapagkat kami po, O Diyos, ay umaasa na ito po ay iyong diringgin dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.

0: Kasama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Ito daw meaning po sa Bible about temptation. Ito po ay dinefine according kung saan galing po yung temptation na ito. Una po, sa ating Panginoon Diyos at ang pangalawa ay sa devil. So, one of the instances na na-record po sa Bible is found in Genesis 22 verse 1 and 2. Ito pong record na ito, nakita natin sa King James Version, ang sabi po, God tempted Abraham to offer his only son Isaac as a burnt offering. So, para kay Abraham, yung request ng Panginoon Diyos sa kanya, eh, parang contrary naman po kung paano sinasabi ng Panginoon Diyos ang human sacrifice, pinapayagan niya. So, it seems na parang yung promise ng Diyos sa kanya in Genesis 17 sa magitan ng Isaac ay yung covenant na with kara kay Abraham na paano matutupad kung si Isaac po ay i-offer niya. Pero dahil nga si Abraham po ay sumunod sa ating Panginoon Diyos, pumunta siya sa Mount Moriah at doon nag-build po siya ng altar para i-arrange yung pile of wood at itali po si Isaac. Pero nung papatay na nga po si Isaac, nag-intervene po ang Panginoon Diyos and told him not to kill his son. Nung nakita ni Abraham ang isang ram na natrap po doon sa isang bunot, he offered the ram instead of Isaac as a burnt offering, verse 9 to 14. Abraham was commended for his obedience for his faith in God. Alam niya that even if he had killed his sons, God would raise him from the dead. In Hebrews 11:17-19. Ang desire ng Panginoon Diyos is to bless Abraham. Sinubok niya si Abraham yung kanyang pananampalataya at ang kanyang pagsunod. So Abraham was prepared to kill his son out of loyalty to God even when he did not understand bakit pa sinubok ako ng Panginoon Diyos at gagawin ko ang mga bagay na ito. In this way, napakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Siya po ay willing na sumunod sa anumang commandment ang kanyang ipakagawa sa kanya. Yung temptation na ito is coming from God, was designed to strengthen and refine Abraham's faith so that God could bless him beyond his wildest expectations. God tested Abraham in order that his later blessings would be considered just. Meron pong pangalawang incident po sa buhay naman po ng ating Panginoong Jesucristo while here on earth. After his baptism, the Holy Spirit anointed him in a very special way para yung power ay ma-accomplish yung mission niya dito po sa lupa. Ang Holy Spirit din po ang nagled sa kanya into the wilderness to be tempted by the devil in Matthew chapter 4 verse 1. So, the initiative came from the Holy Spirit, yung third person po ng Godhead. Ang purpose po was not to induce the Lord to deviate from his mission on earth, but rather po i-test yung commitment niya to the way of suffering doon po sa krus ng Kalbaryo para po sa kasalanan ng sangkatauhan. As a result po ng temptation, the Lord returned to Galilee, saan? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. In Luke chapter 4 verse 14. Kapag temptations po ay galing sa Panginoon Diyos, ang purpose po nito, hindi po tayo po ay dalhin para mag-commit po ng kasalanan. But rather, ito po ay preparation po para sa blessings na darating at ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat believers po na mananampalataya sa Kanya. In Matthew chapter 6 verse 13 and also James 1:13. God never tempts believers to commit sin. He tempts the believer in order to develop his strength of character to resist sin. So, pagka ang temptation na consider natin galing sa Panginoon Diyos, para po tayo palakasin, hindi po para magkasala. Ito po si Pastor Mel Bordongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Na nakita natin na mali ang mga nagtuturo na walang kakayahan daw ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Ito ay dahil sa maling pag-iinterpret nila sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Lumalabas na ang ibig sabihin ng hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tanggapin na hindi mananampalataya ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, kundi ayaw niya itong tanggapin. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, ayaw niya itong tanggapin. At ang ibig sabihin ng hindi niya iyon nauunawaan ay hindi niya nakikita ang kabuluhan, ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga talata ng Biblia. Subalit, hindi niya nauunawaan ang kinalaman nito sa kanyang buhay. Kaya nililinaw natin ang kahulugan ng 1 Corinthians 2:14 ay ginagamit pa itong katwiran para palabasin na malibang subo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral ay hindi kayang unawain at hindi kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang katotohanan ng Biblia. Subalit, salungat ito sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito ang babala ng 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Babasahin ko sa magandang balita Biblia. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi niyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Makikita natin na ang mga tao na nagnanais na tayo ay iligaw ay mga tao nagsasabi na kailangan na sila ang magturo sa atin upang ating maunawaan ang mga katotohanan ng Biblia. Ipinapalabas pa nila na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala ng iba. Ayon sa The Pillar New Testament Commentary, these false teachers claimed some special revelation from God to which they appealed in their attempt to influence the reader to adopt their teaching. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang isulat na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng mga tagapagturo. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang kakayahang magturo o ang pagiging guro. Kaya kailangan natin ang mga tagapagturo sa ating mga churches. Kaya ano ang ibig sabihin ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Hindi sinasabi ni John na hindi na kailangan ng mga tagapagturo ng Biblia. Ang sinasabi ng apostol ay walang sino bang makapagsasabi na kung wala sila, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. walang tinawag na exclusive teacher of God's Word. Kapag kasi ganito ang claim ng isang tagapagturo, lumalabas na inaangkin pa niya na siya lang ang tanging makapagpapaliwalag sa Biblia o siya lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ilalabas pa na kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, tayo ang mali. Siya lang ang tama. Subalit, pinuri pa nga ng Biblia ang mga taong sinusuri ang mga tagapangaral. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga pangangaral ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. E apostol lang nga si Paul, pero nagpasailalim pa siya sa pagsasaliksik ng mga taga-Berea sa mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niya minasama na sinuri ang kanyang mga ipinapangaral. Pansinin natin na mga hindi pa mananampalataya ang mga taga-Berea nang kanilang suriin ang mga pangangaral ni Paul, sapagkat nakasulat sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Matapos na sila ay magsaliksik sa kasulatan, saka pa lang sila sumampalataya. Walang tagapangaral na exempted sa pagsusuri. Walang mangangaral na hindi maaaring suriin ang kanyang mga katuruan. Lahat ng mangangaral, lahat ng tagapagturo ay dapat sinusuri ayon sa kasulatan ang kanyang mga itinuturo. Pinuri pa nga mga taga-Berea na mas bukas ang isipan. Inutos pa nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kahit na may magsabi na siya ay isang propeta, hindi ibig sabihin ito na hindi na maaaring suriin ang kanyang mga ipinapahayag. Hindi ibig sabihin ito, exempted na siya sa pagsusuri. E sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kahit na nagpakilalang propeta pa ang nangangaral, kailangan pa rin timbangin ang kanyang mga sinasabi. Eh baka mamaya eh, sa halip na husto sa timbang ang kanyang ipinapangaral, eh baka lumabas pa na matapos timbangin, kulang pa. Kaya walang may karapatang magsabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala nang iba. Walang exclusive teacher of the word. Dito nakita pa natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw, ito yung mga tao nagsasabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Ingat po tayo mga kapatid, magsuri tayong mabuti. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Ephesians chapter 4, verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang forgiveness, the freedom to let go. Forgiveness, the freedom to let go. Ang tanong, mga kapatid, madali nga po ba talaga ang magpatawad? At ano nga ba ang mga nangyayari sa isang taong hirap po, kundi man ay talagang ayaw pong magpatawad? Alam niyo po, ang galit, ang pagkamuhi sa ibang tao ay makapagkukulong po sa atin, no? At makapipigil po sa atin sa maraming mga bagay na pwede sana ay ma-experience natin to the fullest yung anumang mga benepisyong may dudulot na to. Kagaya na lamang ng ating pong kalayaan na makipag-usap sa kahit kaninong tao. Siyempre, kapag ka nga naman meron kang hinanakit doon sa isang tao, hanggat maaari, gagawin mo ang lahat para lang maiwasan siya, gagawin mo ang lahat para hindi siya makasalubong sa iyong daraanan, gagawin mo ang lahat para hindi magkadaupang palad kayong dalawa. Di ba? So, napakahirap po, no? Kaya po, yun po yung titingnan natin ngayon na ang pagkapatawad ay isang papunta, no? O isang paraan upang ma-experience natin yung pagpapalaya, no? So, the freedom to let go is forgiveness. So, ano nga po ba yung dapat po natin tingnan about sa forgiveness? At ako ang prayer ko po, mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, eh kung meron ka mang mga hinanakit pa sa iyong puso sa mga oras na ito, o kung di man ay galit sa isang particular na tao o grupo, I pray na itong mensahe na ito ay makapagpalaya sa iyo. Number one po, forgiveness is a command, not a suggestion. So when we say command, ito po ay isang utos ng ating Panginoon. At hindi po ito suggestion. Pag sinabi kasing suggestion, pwede mong tanggapin, pwede mong hindi. Pero ang forgiveness po is a command. Ano po sabi sa Colossians 3:13? Magtiisan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad ng Panginoon sa inyo. Alam niyo po yung salitang magpatawad dun po sa Tagalog version, no, ng Colossians 3:13, pag tinignan po natin yung original na salita po niyan. Ang ibig sabihin po pala ng magpatawad ay may kahalintulad po sa salitang grace sa Greek, no po.

lahat ay nabubuhay po lang sa biyaya ng Panginoon. Ano po ibig kong sabihin? Lahat po tayo ay nagkakamali. Kundi dahil sa grace ng Panginoon, hindi rin po tayo namang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya nga po, yun yung naging reference ni Paul nung sinulat po niya yung Colossians 3:13 na magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad ng Panginoon sa inyo. So, tayo po by grace ay pinatawad ng Panginoon, nilinis sa ating mga kasalanan. So, ganun din po yung dapat po natin gawin. Kung paanong tayo, bagamat sobrang makasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi na po niya hinintay na tayo po ay maging mabait o sumunod sa Kanya. Kung hindi doon po mismo sa ating kalagayan ng pagiging makasalanan, ay pinatawad po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So forgiveness is not just a good idea, mga kapatid. Ito po ay isang divine command na nakaugat sa biyaya. Kapag tayo po ay nagpatawad, pinapakita po natin kung ano talaga ang nasa puso ng ating Diyos. Sabi nga po ni C.S. Lewis, no, sa kanyang quotation, "To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." So, pagka po sinabi natin tayo ay isang mananampalataya, patatawarin po natin, no, yung mga inexcusable. Ibig sabihin kumbaga yung dahilan kumbaga parang idinadahilan na lang, no? Kasi ang Diyos, pinatawad din po tayo sa ganung kalagayan. Kaya mga kapatid, ang forgiveness po ay isang command, hindi po ito isang suggestion lamang. Ang tanong po, are you willing to follow this command to forgive each other? Nawa ang prayer ko po ang maging desire natin ay sumunod sa kung inuutos ng Diyos at yun po ay ang magpatawad. Pangalawa po, forgiveness heals the wounded heart. Ang pagpapatawad po ay nagpapagaling ng sugatang puso. Ang grabe, no? So, sabi po sa Psalm 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Alam niyo po, yung pong salitang pinagagaling, no? Kapag tinignan po natin yan sa original na salita, ang ibig sabihin po niyan ay to restore, to mend, kumbaga parang wasak na gamit ay pinagdikit-dikit muli. No? Yung po ibig sabihin ng to mend And to make whole, maging buo uli. So, kapag ka tayo po ay mayroong galit sa isang tao na hindi po natin mapatawad, wasak po ang puso natin, di ba? Kaya nga po yung sabi nga nila, kapag talagang hindi ka nagpatawad, lugi ka. Ikaw yung lugi kasi ikaw yung di makatulog sa gabi sa tuwing maaalala mo yung ginawa sa iyo ng tao na yun. Balikwas ka sa iyong higaan, hindi ka makatulog, ininom mo na lahat ng gatas, no? Ginawa mo na lahat ng pampaantok pero hindi ka pa rin makatulog kasi nga nangibaboy yung galit sa iyong puso. So talagang wasak, no? Sira ang puso po natin kapag nangyari yun. Pero alam niyo po, ang starting point po ng healing ay forgiveness. Kaya nga po, pinagagaling ng Diyos ang mga pusong wasak kapag tayo po ay nagpatawad. So, the starting point for healing is forgiveness. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin gumaling, no, kung gusto po natin ma-restore yung ating pong sugatang puso, magpatawad po tayo. Kasi yan lang naman talaga yung nagpapanatiling bukas ng sugat. Kaya po, alam nyo, yung totoong hindi po nagpapatawad, talagang ungkatan yan, natatandaan ba dati? Yan na, no? Ang pinag-uusapan ay yung problema ngayon, pero meron ng mga throwback na mangyayari. Kasi po, may unforgiveness. Kaya po nananatiling bukas yung sugat, no? Kaya mga kapatid, let us choose not to let the pain control us anymore. So, if you want to be healed, forgive. Number 3, forgiveness reflects the heart of Christ. Ang pagpapatawad ay sumasalamin sa puso ni Kristo. Ano po bang nasa puso ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po sa Luke 23:34, alam ko po na ito po ay pamilyar sa atin, no? Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So isa po ito doon sa mga huling 7 winika ng ating Panginoong Jesus. Imagine, siya po ay nasa gitna ng sobrang paghihirap.

0: hirap. Sobrang pag-alipusta. Pero ang nasa isip po niya ay idalangin po ang mga taong gumagawa sa kanya ng hindi ka nais-nais. At ang kanya pong prayer ay hiniling pa niya sa Diyos na patawarin ang mga taong ito. So, grabe yung ano, no? Iyon po talaga yung nasa puso ng Panginoon, yung pagpapatawad. Kasi po, pagka sinabing patawarin, ibig sabihin po noon is to release, to let go, to send away, no? Yung talagang bibitawan mo na at hindi mo na aalagaan pa yung galit na yan sa puso mo. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang puso ay nasa pagpapatawad, yan po ang ninanais din ng Panginoon po sa atin. Kaya po mga kapatid, i-express po natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng pagpapatawad natin sa mga taong nagkasala sa atin. Sabi nga po ni Reinhold Niebuhr, no, isang theologian po ito, forgiveness is the final form of love. Forgiveness is the final form of love. Mga kapatid, kamusta na po tayo? Meron pa ba tayong tao na kailangan patawarin ngayon? Meron po bang kaya tayo hindi gumaling-galing sa mga sakit ng kalooban ay dahil meron tayong kailangan patawarin? I hope and I pray, mga kapatid, na itong mensahe na ito ay makapagdala sa atin sa tunay na pagpapatawad. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob na ang tanan, makabat.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayer Cast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer.
2: Hello, ngayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati, mga kaabiyana naton, mga pinalangga naton nga tagpalamati sa Radio DYBS, salamat kit sa inyo nga padayon nga pag-upod at pagpamati. Kaga subuman sa pagpamati sa sinya programa Sweet Voice Prayer Cast. Kaga gina-welcome ko naman kamo sa bago na naman o kung another na naman yung episode sa sinya programa Sweet Voice Prayer Cast. Kaga mga abiyan, kamusta ka mo? Kabay pa nga ala lang gid ka mo padayon nga nag-enjoy sa grasya sang Ginoo, kag padayon ninyo nga na-experyensyahan ang katutom sang Ginoo, no? Obviously, no? Padayon gid man naton nga na-experyensyahan ang kaayo, katutom, ang bugay sang Ginoo, kay kon ang kaluoy sang Ginoo, kay kon wala ina, diin ayhan kita puluton o kon ano ayhan kita subong, no? So we are thankful gid sa Ginoo sa iyang mapanadayunan nga kaayo kag katutom sa aton nga kabuhi. Kaga, by the way mga kaabiyanan, sa gusto gali mag-send sang ilang mga prayer request o kung gusto mag-connect o kung mag-contact dili sa DYBS, pwede man kamo ka-contact o kung mako-connect sa amon through Facebook page sang DYBS, pero mas nami man nga tagaan ka muna mo sa amon nga mobile number. Kagari ang amon nga mobile number, that's 0998-842-2130. And ang ating nga programa, Sweet Voice Prayer Casts. So mas gina-highlight natin dili ang about sa pangamuyo, no? Ano bala ang pangamuyo? Ang pangamuyo, amuin ang aton nga communication sa Ginoo. So, prayer is a powerful way to build our relationship with God, no? It is also a way we can ask for knowledge to help us serve Him better. God delights in answering such request, no? Namian gigali ang Ginoo nga nagapray bala kita nga tagaan niya kita sang strength, knowledge, wisdom, how to serve Him faithfully. So, kanami isang Ginoo, no? Kaya, of course, siya man mismo nag-remind sa aton nga magpangamuyo gid. Because prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Because a godly person is a person of prayer. So, karon pangamuyuan nato ng aton nga mga ano no mga commenters or mga nagpadala sa ilang mga prayer request no dira sa aton nga Facebook page. Mabatian ninyo nga ginapangamuyuan kamo namon, ginapangamuyuan namon ang inyo mga prayer request. Malipayon gid kami to pray for you, no, to pray your prayer request, no. So, magabili kita sa ikalungamahin sa aton programa, Sweet Voice Prayer Cast.

0: Ay nakita sa ikaduhang bahin sa atong programa Sweet Voice Prayercast. Kag mga kabiyanan, importante ang pagpangamuyo sa isa ka Kristohanon kag mabatian ninyo no ang mga prayer request ninyo diri sa ining programa. Ang mga prayer request balang ginapadala ninyo dira sa Facebook page diri na ninyo mabatian, no? Let's pray for our nation. Ang aton nga pungsod no nga kagamo nga may kalinong kag may katawhayan kag ipray ta man ang of course ang operation sa DYBS no nga padayon ang gid nga pakamayuan sang Ginoo. Let us pray also for FEBC no, Far East Broadcasting Company, kag ipray nyo man kami nga mga staff diri nga sa gihapon padayon ang gid nga strengthen kag enable sang Ginoo sa piyak man kisa nga doon nakabatsyag man kami sang kapoy. Of course, tao lang man kami. Alalang gina ang mabatsyagan mo ang kapoy. Pero importante, sa bugay sang gina, nagpapadayon kita. Kag of course, i-pray ta man ang ating mga kaabiyanan nga nagamalasakit. Pray ta for healing. And i-pray ta man ang ating naman nga mga listeners man diri sa DYBS, ang mga supporters naton, and bisan pa ang mga programmer diri namo no nga nga ginagamit kid sang Ginoo sa pag-broadcast sang iya pulong sa paghambal sang pulong sang Ginoo. I-pray ta gid nga i-equip kag ano gid sila sang Ginoo man pakamayuhon kag tagaan gid sang kaalam kag padayon nga gamiton no para sa diri sa hilikoton sang Ginoo diri sa DYBS. So sa sige ti ona ato na sugdan ang aton nga pagpangamuyo. Heavenly Father, Lord, in the name of Jesus, O God, salamat kita sa niya tiyon nga ginhatag mo sa amon. Salamat, Lord, sa iyong mga sustaining grace. Kung wala ina, wala gid kami, Lord, ikasarang. Salamat gid nga wala mong gid kami ginapabayaan, kaginapatumbayaan, padayon mo kami nga ginapakamaayo, ginakaluuyan, kaginahigugma. Lord, sa niya tiyon, ginadalagid na amon ang amon yung mga palangumuyuan dara sa imo trono nga puno sang bugay kagaloy sa gihapon. Lord, ginapray na mo ang amon yung mga Lord, nagapangay kami sa patawad sa amon mga sala. Help us, Lord, nga worthy kami nga magpalapit sa imo nga matinlo ang amon tagipusoon kag panghuna-huna. Patawara kami sa mga pagkulang namon sa imo. Lord, hindi gid kami makata. Hindi gid kami, Lord, sarang makatupong Ginoo. Hindi gid kami, Lord, sarang makatupong sa imo standard. Hindi gid kami Ginoo hindi kami worthy Ginoo. Pero salamat gid sa imo nga grasya nga imo kaluoy sa amon. Thank you, good Lord, nga paagi sa imo bugay makapalapit kami through the grace of our Lord Jesus Christ makapalapit kami sa amon Heavenly Father Ginoo. Paagi sa pag enable Ginoo sa balaan nga espiritu. Lord, ginapangamuyuan amon ang amon nga listeners Ginoo. We pray for Josephine Zalazar. We pray for God's intervention regarding Ginoo sa iyang family disputes sa pamilya sang iyang sa side sang iyang bana. And we all kabay pa, Lord, ang reconciliation, ang katawhayan ihatag mo kay Ginoo sa ila. We also pray for Rema Joy Hechanova ga papangamuyo siya Ginoo sang iya health. And bisan pa, she is a breast cancer's warrior, Lord God. Buligiban siya, Lord, nga makasurvive sa sininga balatian. Tagay siya sang kusog, kabakod, nga sa gihapon hindi magbiya sa imo, sa piyak sang circumstansya, sa nga ginaagyan niya sa kabuhi, bangon sa niya masakit, sa niya cancer. We pray, Lord God, nga ayuhon mo siya. May himun iman, kabay pa, Lord, ang tanan niya ang mga kinanglanon, iyang bulong, mga laboratories, ang iyang medical needs, Ginoo. And gapasalamat man siya, Lord. We also praise you, O God, for your provision sa iya. And salamat man, Lord, for she's also grateful, and we are grateful, Lord, for the strength and kalipay sa everyday, you know, nga ginahatag mo sa iya sa piyak sa iyang sitwasyon. Importante, you know, ang imo nga love, ang imo nga peace, hindi lang gimagabiya sa angon, ang imo nga presensya, Ginoo, nga nag-aalay ay sa angon, nga nagapabatsyag sa angon, nga ara ka sa piyak sa mga kabugatan nga ginadala, Ginoo, sa nga tagsani mo ka mga tagsani mo ka mga tumulo o Ginoo. And we also pray for Leia Abanto. We pray for sa iyang husband nga na stroke, kabay pa ang recovery, ang provision, ang healing, ihatag mo Ginoo sa iya husband. Kag strength man para sa kay Leia Abanto nga hindi man Lord mahapos kung ang amon nga spouse Ginoo may ginabatsyag o kung nagamasakit. Bisan tuod wala kami gamasakit, ang amon nga spouse ang nagamasakit, pero kabudlay gihapon Ginoo. Lord, ikaw lang ginang amon nga strength Ginoo. Gani, buligiman ang mga buligiman sa Leia Abanto. We also pray for Ryan Mingolyu. We pray, Lord, for sa iya masakit nga komplikado. Sa iya masakit sa heart, complicated nga masakit sa heart, nga na-admit, kabay pa, kung ano man ang mga operations, sa mga procedures, kagbisan pa bulong, medical needs. Lord, nag-aambungin kami sa imo nga ihatag mo man sa kay Ryan Mingolyu. We pray, Lord, for your provision, your strength, your joy, your peace. Ngamangin sa iya lang sa gihapon, sa pihak sa iya sitwasyon. Ginoo, Lord, ikaw ang nagtuga sa amon. Ikaw ang nagbuhat sa amon. Kagong magbalatian kami kay tungod, hindi pa glorified ang amon nga lawas. Ikaw maghihapon, Lord, ang mag-aayo sa amon. Kaya we pray for healing kay Ryan Mingolyu, kay Leia Abanto, si husband, and also kay Mom Rema Joy Hechanova, cancer, breast cancer warrior, and also pray for healing man sa relationship sa kay Josephine Salazar. We also pray, Lord God, for Gerald Sanga, healing from GERD. May mga minors mga kami nga ginabatsya Ginoo, no, nga naga Lord nga nakis naga disrupt ako naga nagahatag in isang disturbo Ginoo sa amon nga lawas, sa amon trabaho. We pray for we pray also for healing man Ginoo kay Gerald Sanga, healing from GERD, and Charlotte Sanga. We also pray, Lord, for healthy pregnancy and blessed and healthy pregnancy. Lord, ang blessing anak halin sa imo gani ang pagpakamaayo samtang ginagabusong ang isa ka babay. Ikaw maghihapon ang amon nga ginapangayuan sang ano Ginoo sang pagpakamaayo or ayo. Lord, we pray for Charlotte Sanga for healthy pregnancy and also provision. Ginoo, nagapangamuyo mong kami. And Lord, we also pray for Neka Iris Patrimonio Abastillas. We pray, Lord, for safe pregnancy and delivery. Gapangamuyo kami, Lord, ang mabata, ang isa kababae, ang isa kailoy, hindi man inilahog-lahog, hindi inihapos. Wala labot nga buhis buhay, wala labot nga magastos man ini, kung si S ang pabata sa isa kababae, buhis buhay man ini Ginoo. Gani ikaw lang, Lord, ang amon nga ginapangayuan sang bulig, ikaw lang gid lamang ang amon paglaong. Gani we pray for safe pregnancy and delivery Ginoo sang baby ni Neka Iris Patrimonio Abastillas. And Lord, nagapangamuyo man kami sa ibang pagkid namon nga mga listeners Ginoo. We pray for Lilis Lofranco. We pray for guidance for upcoming surgery and healing. Ginoo, nagapray kami kay Ma'am Lilis Lofranco. Gapangamuyo kami, Lord, sa imo guidance, provision, and blessing sa iya palabuton nga surgery kag healing man Ginoo sa iya. Gani kabay pa ang kamot mo, aragid Lord nga mag-aayo, mag-hatag sa nga kaalam direction sa doctor sa pag-patigayan sa surgery kung operation kung procedure, Ginoo, sa kay Liz Lofranco. We also pray, Lord God, for El Tour. We pray for good health protection. Ginapangamo yun, yaman. Salamat, yun, Lord, na, Lord, yung may mga tao man, galing nga, nagkakabala ka man, yun, sa mga kalag, sa mga lost, kung mga wala, unreached people. Lord, we also pray for good health protection sa kay El Tour. And tanan ng mga tao, kabay pa, Lord, nga damo man sa mga kalag, Ginoo ang malabutan, pagit sa'yo mo pulong, makadangat, maka-encounter kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior, the only salvation, Ginoo, nga, yeah, may ara kami. Ara lang, si Kristo Jesus lang, get Lord. Can we pray, get Lord, for El Tour, kasi ay man yung prayer request. Ginapray man namon, Lord, siya. We also pray, Lord, for Jans Mendoza. Kapapray man siya sa iya pamilya, nga kabay pa. Salamat man, Lord, nga kinahanglan gid man nga kami magkabala ka gid kami sa aming mga pamilya nga wala pa kay Kristo. Kapapray siya, Lord, for his family, for her family, nga tani, they will know, they will get to know the Lord Jesus Christ. Ginoo, paagi sa pulong nga ginasabwag o kung ginabwaragwag dili sa DYBS. Kabay pa, Lord, ang mga pulong nga gina-broadcast dili sa DYBS. Maga panghikot kinini sa tagsakatagipusoon sa mga listeners nga paagi sini makilala nila si Kristo Jesus nga ila Ginoo kag ila nga manluluwas. We also pray for Josephine Zalazar, yung kapapray man siya, gina-offer protection sa iyang bugos nga family, kalinong, peace of mind, and good health. Lord, we also pray for Jolene Mac, we protection, good health, wisdom, and spiritual growth, gina-offer Valenzuela, Makairan, Balandra, Sain Galio, and the Gikos family. Ginoo, importante gud man ya nga mag-pray gid kami sa for spiritual growth sa amon nga pamilya, amon himata, Ginoo. And we also pray for Christina Palabrica, protection sa iya pamilya kag maka-recover sa ginabatsyag nga hapo, Ginoo. Kuna sin uman, Lord, nga members ng family niya ang ginahapo or shaman, kabay pa, Ginoo, nga ang imo nga ang imo nga tandog sa pag-ayo, your touch of healing mangin sa iya, Ginoo, or bisan pa sa miyembro sa iya family nga nagabatsyag sang hapo. And your provision and your guidance and ikaw ang iyang kabakod mo man, ikaw man mag-strengthen sa ila. And Lord, salamat gid nga we are free nga maka through our Lord Jesus Christ, Ginoo, nga we have the direct access, Ginoo, sa imong trono nga puno sa bugay kagaloy pagi sa amo nga Ginoong Hesus Kristo. Lord, sa gihapon nagapray kami sa amon pungsod Pilipinas, ang kalinong nga kabay pa, Ginoo, maglunta'd ang kalinong justice and ang mercy, Ginoo. Gapray gid kami, Ginoo, sa Tacloban City, sa school, sa shooting dito sa isa ka eskwelahan. We pray, Lord, sa mga parents nga kabay pa, guidan ginila ang mga kabataan sa kung anuman ang ginahimo, ginahampang, kabay pa ang ilang guidance ara gid. We also pray for wisdom sa amon presidente Bongbong Marcos Jr. and justice sa mga injustices nga sa pila ka adlaw Lord, amon gid, Lord, maagom nga mga Pilipino ang mga hustisya, ang mga justice, Ginoo, gikan sa mga korupsyon o kung ano man yung mga kamalamalahan o mga korupsyon nga nanging biktima kami, nanging biktima ang Pilipino, kabay pa may makaagom gid ang kada Filipino sang justice, Ginoo. And bisan pa ang korupsyon nga mahagan-hagan kay amo ini ang korupsyon, amo ini ang nagapapigado pagid sa pungsod Pilipinas, amo ini ang nagapalumos nagsa sa pumuluyong Pilipino ang korupsyon, Give us, tagaimang kami Lord, sa mga maayong nga leaders, leaders nga mahinadlokon sa Dios, leaders nga may gugma kag may kahadlok sa Dios. Kag ginapray man namon ang maayong panggobyerno diri sa Pilipinas, tagaay kami sang for us to achieve, you know, sang maayong nga leaders. Tuloy kami to choose, you know, sang maayong nga leaders. Tuloy kami kung na sino Ginoo nga mga lideres ang amon ipapungkuon sa pwesto nga makabulig, makahatag sang solusyon sa dako nga problema sa Pilipinas, hindi nga magapadugang pagid sa magapalala pagid sa sitwasyon sa nga pungsod Pilipinas. We pray for our prices, regulated prices o kung na stable nga price sa amon nga kinanglanon, sa amon labi na sa amon pagkaon, bisan pa ang fuel prices, bisan pa ang mga presyo sa panakot, utan, isda, karne. Kaprima kami gali Lord diri sa Negros nga damo naman sa mga baboy nga nagkalamatay, naglapit naman to 2,000 sa last nga nakita ko Lord sa balita, ara sa 1,900 plus ang nagkalamatay nga baboy. Kapray ko Lord, gid kami Lord nga makontain ang African swine fever o kung ano pagid or swine cholera, hag or cholera, hag cholera, kabay pa nga makontain gini ni sa amon mga authorities, tagaigil sila sang kaalam kung paano ini matap na agud kay agud gino, hindi naman matama ang amon nga swine industry, kagbasi magbutsyog naman Ginoo, pasaka ang presyo, magtalbo na naman ang presyo Ginoo sang baboy, kag magkalapyer din na naman ang amon Ginoo nga mga farmers o mga hog raisers. We also pray Lord sang bisan pa Ginoo sang nagakatabo man nga mga hazard, natural hazard like earthquakes and iban pa gina kalamidad. Lord, protection iman kami batok susina ang mga bagyo asa mga linog, gulpi lang kapag linog nga gulpi lang nagalingin ang ulo namon, bangon nga nagatayog. Lord, protection naman kami. Bisan pa ang pungsod Pilipinas, ikaw gid magaprotect batok man sa sininga mga hazards Ginoo, bisan pa ang kalamidad, ikaw may magapaiway kag magahatag sa amon sang kaalam paano magmangin mahinalungon. Lord, padayon ka man kabay pa nga mapakamaayo sa mga broadcast programs sang DYBS, kabay pa ang every staff Lord, padayon mo gid kami nga strengthen, kagamiton mo gid sa gamit, use us Ginoo sa diri, Ginoo sa helikopter nimo sa DYBS. Salamat gid Lord, kaga initanan ginaampo ginamon sa imo ginapasalamatan, kaga kinadayo kag ginamon Lord kag ginahimay na padungan sa amon kabuhi. In Jesus name, all these things we pray. Amen. Mga bayan, ari na kita sa katapusan nga bahin sa ato nga programa, Sweet Voice Prayer Cast. Kag by the way, antes ako magatapos sa sisininga programa, ginagreet anay naton si Sir Winnie and Mary Jane Patrimonio nga nag-visit dili sa aton last sa tunga July 2. Salamat gid sa inyo nga pagbisita diri sa amon, Sir Winnie and Ma'am Jane Patrimonio. And hello dira sa mga tanan nga miyembro sa nga First Baptist Church of Central Hawaiian dira sa Silay. Hello sa kay pastor nato, ana Pastor Frank Tingson. And also hello to Sir John Moran. And we also greet Jared Iskilia. Hello sa mo, sir. Kamusta ka na? And kabay pa nga ang Ginoo, parayon gid nga magapakamaayo man sa imo. And of course, no, kagamay lang gid sa aton nga tiyempo. Salamat gid sa Miss Angel sa pag-preparar sa sininga programa, sa pag-bless sa kagbisan pa sa aton mga matahom nga mga music nga ginapatukar. And sa aton man dira sa technical side, si sino dira no, si Julie or si Nong Bonard or si Jojo. Salamat gid sa inyo. We are Sweet Voice PrayerCast Team. Kag sa gihapon mga kabiyanan, hindi magkalipat sa pagpangamuyo. Prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. God bless mga kaabyanan!
1: You've been listening to Sweet Voice PrayerCast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice PrayerCast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: Our wants and wishes.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

nagliga nga Domingo. Okay, sa sining, para sa sining nga focus aton pagtamyaw sa inyo. Ang kabay ang gugma, grasya kagaluoy sa Ginoo, mangin sa inyo tanan. Kay kabalo kita nga, kakabuhi kita sa grasya lang gid sa Ginoo. Kay kung sa aton kaugalingon nga kusog, akadamo sa aton nga mga limitations, right? So this morning, I thank the Lord for the opportunity nga makabalik naman kita kag maka-encourage one another through this program, Musika Buhi. So mga auto na to, you are listening to Musika Buhi. And I pray that you will also subscribe to other programs. There is Atom Radio DYVS 1233 sa inyo, Radio AM. Okay, right? So, aton ginatamyaw ang tanan aton ng mga tagpalamati, regardless of anong status pangabuhi mo, anong umbra mo, sino ikaw, the Lord loves you so much that He gave His Son Jesus to die for your sins and my sins. Praise the Lord, guys. Mga adlaw, makapadayon kita sa pag-reflect sa kaayo sa Ginoo sa aton ng mga kabuhi, right? So sa aton pagpadayon, may ara kita pamatian dili anay nga song, two songs subong, because ang reflection subong is about the knowledge of God. I mean, knowledge is duha ang implication, meaning to say, ang inang knowledge nga experiential, meaning nakilala mo si Ginoo, ang Ginoo personally gid, kag ining knowledge nga padayon aton gina study bala nga ginapasulod sa aton mga una-una, sa aton mind, mga concepts, mga principles, mga ideas gina-add naton ina sa aton nga mind because of the backgrounds naton kung kisa nagaka-challenge kita as we read the Bible. So amuna nga aton butsilingon sang knowledge nga akon nga aton highlight subong gabi about that word knowledge sa aton emphasis. So by the way, before kita magpadayon, reminding everyone to this evening that we are still on our series in growing stronger in the faith, and sa nagligad establish nato nina na it's very important to examine ourselves that we are in the faith. In other words, i-examine natin kuno ang aton kaugalingon kung ara ba kita sa insakto nga pagtuuhan. So ara gali na sa Bible, according to the Apostle Paul. And when we examine, duha lang pagkatuan sina. Again, reminder, either na-pass kita sa pag-examine natin or sa pag-evaluate, assess natin sa aton pagtuuhan, or na-fail kita. And my prayer nga hindi kita ma-fail. And aton gin go through sa nagligad nga si Jesus may ara absolute claim nga kung kita nagasunod sa iya, di siya lang gid why na sang iban nga naghambal or whatever religion nga siya ang dalan, siya ang kabatuuran. Wala, si Jesus lang gid na dalan pagkanto sa Amay, sa ining Amay, Father, meaning the creator of the heavens and the earth, the supreme God. Ang ibang natawag nila higher power, wala nila nakilala siguro sino na, but that is the creator of the heavens and the earth. I hope ang muna ginamin la kay may bala other power, masila yung power ang masulan mo. Okay, ang counterfeit nga power which is Satan and his and darkness. So ang higher power rin nato niya in line with the Bible is the supreme God, the creator of the heavens and the earth, our Savior, our God, our Father, God Himself. So ang sa atong pagpalayon, as I've said, I hope na challenge ikaw na to pursue, to ask questions about your faith. And once that is established, then makapadayon na kita sa pag-add or pag-supplement sa sining mga things, mga deficient sa aton nga kabuhi, because we are still living in this fallen world where we have enemies to combat, to fight. That is Satan, the world, and even ourselves, the flesh, our fallen nature. Okay? So, nga, fallen nature, naging gamhan sang sala. So, every day, maka
kung ara na kita sa insaktong mapagtuhan, meaning na-establish na ito relationship with God, na-restore kita, na-bato na ito ng forgiveness ni God through our faith in Jesus Christ, when we repent of our sins, turn from sin, turn towards God, and trust Him as our Savior, then God restored us. The relationship began. And then, mapalayo na kita sa paglakato na ito bilang isa ka Kristohano na. So may i-add kita, i-supplement among ang ato na anchor verse na ara sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Mga bagay nga mag-ara kita, effort gid, maghimo kita effort to add these 7 qualities sa aton na life. Hindi kay mag-effort kita daw ang pag-gabi natin sini nga mga gina-add natin daw mga checklist lang bala. No, kay pwede man lang iba maghimo sini mga maayo nga bagay sa ilang kabuhi. Pero daw check. No, kung mag-sunod kita, may mga commands, Jesus, wala nang taga-check. We do it because na-restore kita. We do it nga hindi na kita mag-amo sini, nga sa una gahimo kita sa malain, subong naghimo na kita sa maayo, because subong ya, insakto ato pagtuwan, may ara kita relasyon sa Ginoo. Gusto naton i-reflect ang karakter ni God sa aton mga kabuhi. The journey, of course, hindi hapos, pero nag-progress kita, nag-grow kita sa pag-ubra sini, again, sa grasya gihapon sa Ginoo. Yes, we do our part, make an effort, it is intentional, pero si Lord gihapon ang nagahatag sa aton sang mga victory, nagahatag sa aton sang breakthrough, nagahatag sa aton sang maturity, pagtubo, pag-mature sa aton pagtuuhan dira sa Ginoo. So, as we proceed, aton pamatian ining duha ka song, unahon talang ang Nobody Loves Me Like You Love Me. Ginkanta ni Chris Tomlin, because as I said gina, when we talk about knowledge, duha ka bagay, knowledge from the word know, because we know Him personally, and also knowledge is about inang principles, truth, na atong gin-embrace sa subong ara na kita sa insakto nga pagtuhan. Kaysa una may ara kita, hindi mga probably insakto nga mga pagtuo, right? Kahit damo sang influence, damo voices in the world, especially subong nga grabe na ang information na world natun, grabe na ang mga data nga gina-feed natun sa atun mind, kabaluto tani magsala. So ang challenge is that our knowledge, meaning mga truth and principles, concepts, ideas na aton gin-embrace, hindi bala nga insakto. Kaya kung hindi insakto, basi magpakadto kita sa may ara kita ginatawag cultic tendency. Kung ang iban siguro, kulto na gin sila, kay ang ila gin-embrace nga knowledge, hindi amo, di delikado gina. Okay? So, unahon na ton ang Nobody Loves Me Like You Love Me. And then, ikaduha is build my life, because we want to grow in knowledge also from the scripture, from the Bible. Okay? So, ari mamati kita.

Dr. Ang song, Nobody Loves Me Like You by Chris Tomlin. Okay, bye, parang nga nag-enjoy ka mo sa sila na song. Sige, sa aton pagkadayon, ang aton lantawan ang aton nga key verse or anchor verse sa sining copy, right? Para may ara kita basis sa aton nga pagkadayon. Sige naton kung established lang aton nga pagtuuhan dira sa Ginoo, and that is by faith in the Lord Jesus Christ sa grasya sa Ginoo. Very consistent ang mga apostles, mga unang mga Kristohanon, na amo na ang aton naging embrace also. And then, siling diri si ni Peter na anong dasun aton na step. Sa verse 5, ang aton anchor verse, siling niya, busa, or sa Ilunggo, no? Sa Cebuano may busa, no? Pero sa Ilunggo, aton natawon ina. Sa Ilunggo, gani, tinguhai, gin ninyo nga idugang sa inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan or pangatasan. Okay, amo na yun aton ng instruyan. Last, kung deficient kita sa sinang area, idugang, supplement, i-add, maayo nga pamatasan. Subong ang focus, kay Sintri Abdeldra, sa maayo nga pamatasan, ang kaalam among idugan or knowledge. Siling natin two things. Experiential, know, nakilala mo siya personally. Kag knowledge could also refer to inang ihibalo natin na mga truth, principles in life na aton nga gina-embrace. So, kumusta unahunta ang experiential, in a minute to say, ang personal na relasyon natin dira sa Ginoo. Padayon ko na natin na i-add, i-supplement. And there are things na dapat natin i-check sa aton nga personal walk with God. Because kung ang aton personal walk with God hindi bala intimate, in a minute to say, hindi bala close, maskin depressed bala sa mag-asawahay, kung may, di ba, may relasyon kita, we know our husband and wife. Sang nagbihanay kita, dira ang entrance ang relationship, nag-propose, I love you, so gibaton man sa baya, I love you too, doon mo man sa Ginoo. Si God, ara siya nagtanyag sa siya gugma, pagi siya grasya kaluoy, siya gagma, gugma, nga muna nga nangin matay siya sa aton, kagsili niya, kinatanyag niya, whoever believes kung sino ang magpati, magsalig, no, sa iya. Kaya hindi pwede maluwasun ta aton kogalingon sa aton nga kogalingon pala nga effort kag sa aton nga mga good works. So once natanyag ina nga gugma, pagbaton sina sang tao, ikaw ang baton mo na, then nagsugod ang aton nga love relationship. Dira sa Ginoo. That's our day one. That is our spiritual birthday sa pagkakilala natin sa Ginoo. And from then on, nagka-progress kita sa aton nga intimacy, sa aton pagkilala sa Ginoo personally. Okay? So, kung sa mga relationships, kung pagsugod sa relationship, nakilala mo siya, personally, nobyahanay, then makita mo na you begin to explore that relationship in a deeper way. Ang iyang background, iyang batasan, kinaugali, kag vice versa, nag-a-adjust kung paano kamo mag-grow sa inyong relasyon with each other. So nag-a-adjust, di ba? And then nag-a-deeper ang ina na relationship. Kag makita natin dira na inang sakado kayo na ninyong pag-ubdanay. Kung kisa mga body language, kilala mo na, hindi para sa pagkakilala mo sa ibang nga tao nga wala ka clue. Sometimes acquaintance lang sa ibang nga tao, kilala mo lang ang ngalan lang, pero di bakit siya kilala. Para sa pagkilala mo sa imo nubya, or later on naging asawa or naging bana mo na siya. So sa Ginoo mo nga na, kinanglan man natin nga kilalaon ang Ginoo personally, padayon, paagi sa aton pag-spend time sa iya nga word, ang manang ginatawag nga devotional time with God.
when we spend time in prayer and in His Word, we have our notebook, kag nasulat nato ang mga ginhambal sa Ginoo, kag ginaubra nato ang mga bagay, mga tikang na dapat nato himuon, so that padayon kita magtubo, kag matransform ang aton kabuhi, that, and we will become, magparehas kita kay Jesus in the process. Okay, so amo na siya, amo na. Na aton i-supplement or i-add sa aton faith. Another way, sa aton pag-intindi nga i-add ang ininga knowledge is also the Bible, the Word of God. We continue to grow in knowledge, memorize scripture, listen to sermons, listen to mga podcasts sa YouTube. Pero warning, insakto man ng mga teachings. Kaya kung mga wrong knowledge man. So, kabay pa mag-challenge kita. Kag-ubra mo na ito nina. Intentional na siya. Ang pulong sa Ginoo, nagabasa kita, nagapamati kita, nag-study man kita. Lain pa kinang-study yan. Ito, may study siguro. Particular word, particular verse, particular chapter, particular book of the Bible. Amat lang. Pero, gina-add na ito ng ina na knowledge so that kung may ara mga sala-sala na mga concept or mga truths, prinsipyo, kabaludahin kita, oops, daw hindi na ano iya. And wala na ito na ginaubra para mong debate, para lang ako may mamangkot sa ito, may ara kita i-present sa ila with respect sa iban nga mga faith. Wala na ito na gina-enforce sa ila nga daw kita ang mga insakto. Now we journey with them. Kaya kita sa una ang makita na. So, amoy na siyang butslingon. So, magtakupit kita sa sininga ang bahanon Build My Life by Barrett. Okay? Pat Barrett ang iyang ngalan diri. So, ato ni napamatian.

that's the song Build My Life. Kag ang sentro sa sinaya na ang bahanon is i-build na natin ang atong na life, atong foundation dira mismo kay Kristo. That's knowing Him. And of course, foundation sa iyang gugma, sa iyang character, and partly, part of sa sina is also the Word of God. Because Jesus also is the spoken Word, the living Word. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Diba? And so, Jesus and His Word is one na sila. Because He is the living Word also. So, basahaw natin na para padayon kita mag-grow sa atun na faith. Kung naghambal kita, insakto atun faith. So, ang ato naman iya nga paminsaro na atun nga mind, atun nga prinsipyo, nagatadlong man. Kung padayon atun, gina-supplement, gina-add ina sa atun na faith. Right? And then, kung damo kita mga discoveries, hindi lang para mag-damo atun information, but sa atun iya paghimo sa mga applications, mga tikang para ma-apply natin dira kita nag-grow kay Lord sa aton nga relationship with Him. So kabay pa, ini naghatag sa aton sa inspiration. Ang aton pamangkot is that, kumusta ang aton pagpanglakaton sa Ginoo? Ang aton nga personal relationship sa iya. Nag-grow ba deeper? Or basis mong layo ka sa Ginoo? I pray, kung wala ka pa naka-encounter sa iya, unahon na ito na-establish mo faith sa pagsalig sa iya, and then continue to grow also in knowledge and in goodness. Especially subong sa atong knowledge, sa atong pagkilala sa iya, kagpadayon sa pag-grow sa iyang apulong. God bless us all. See you naman liwat sa next Sunday sa atong pag-progress sa sining a series naton, Growing Stronger in the Faith. God bless us all.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagi?

0: at makapangyarihan. Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton programa sa Sininga Gabi, The Praise and Prayer. Kagako ang inyong kaupod sa Sininga Gabi, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa Sininga kagabihon gikan sa Acts chapter 2 verse 1 to 4 nga nagasiling, "When the day of the Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance." Ini ang isa sa pinaka nami nga natabo in the book of Acts, wherein ang mga apostoles, mga kauturan na punan sa balaan ng Espiritu. Kaya it was been recorded, hindi para lang basta-basta i-record, no? Pero it was been recorded para sa aton tanan na ipabaloon na when the day of the Pentecost came, diri na nila na-experiensyahan ang mga nagkalain-lain nga manifestation sa ila mismo nga tagsa-tagsa kakaugalingon. They began to do things bisan nga wala nila sang unag kahimuan. May mga milagro nga nagakalatabo, may mga experience sila nga hindi normal sa ila sang una. But silingon, they began to experience a new creation experience nga dapat amugid ang gina-experience nila sa ilang pagpangalagad kag sa ilang paglakat subong mga bag-o nga persona nga ara kay Kristo Jesus. Kag kun balikan nato nang ining event, no, before ini matabo na record na dra nga naggather sila in one place, they're praying, they're gathering each one para nga magpangamuyo, mamangkot kag maghulat sang balaan ni Espiritu nga magdwell o kun mag puno sa ila tagsa-tagsa. And wala gid sila gin-fail sang balaan ng Espiritu. Kaya tungod danan sila na punaan gid sang balaan ng Espiritu, and they began to speak in other tongues. But silingon, may mga hindi normal sila nga nabatsyagan, na hambal, ang hambal pag nandidra sa pulong sang Ginoo, na gulpi lang naintindihan nilang mga lingwahe, hindi man gani ila lingwahe. They began to understand foreign languages kaysa ina ang lugar, damo-damo sa mga katauhan, then lain yung mga lingwahe nga ra sa ila, pero nag-intindihan na sila tungod nga ang balaan ng Espiritu mismo among naghatag sila sang utterance. Dari mga kauturan, gina-remind kita sang siningapulong na we too can experience the empowerment of the Holy Spirit when we pray, when we come to God, when we prioritize Jesus, and when we come with a humble heart and a heart nga ready mag-acceptar sa mga pagpuno nga ihatag sang Ginoo sa aton. May this remind us that the Holy Spirit is always in us. Kag ang Holy Spirit among mag-compel sa aton sa pagpangamuyo, sa paghimo sa mga hilikoton langit nun. Gani mga kauturan, update nyo ako sa aton pagpangamuyo sa sininga kagabihon sa mga prayer items nga ginhatag sa aton sa mga kauturan, kaupod sa mga pasalamatan nga ginhatag sa mga kaistasyonan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.

padayon kita sa aton nga pagtuon. Number two, nga loyalty nila din is this, their Savior. Tanawin niyo lang 30, 31, kag 32. They were raised by God. Bisan pa ay han, itong tanupang doon ato ng 30, masaang kuriwat sa inyo. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Hamak mo na. Him hath God exalted with his right hand to be the Prince and the Savior for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Now listen, gusto ko lang ihambal in the due time, kay dili na ito nakuha ini ng versikulo. Huwag isa mo na abla nga, may mga ginikanan, nga ba ang akong bata niya niya? Ang akong bata niya daw, di na gindi makuha na, matabangan na. Dungol na gindi niya niya. May mga ginikanan, kita batian ka ngayon sina. Why na gindi niya? Mapainpirno gindi. Dumdumon mo, utod. Ngayon ginawa ng panginbatay sa tanan ng tao sa kalibutan, that includes your son or your daughter. Ginpanginbat, yan man na sila sa Ginoo. Nagpalansang siya kag nagkabit dito sa krus ng Kalbaryo para man sa imo, anak, nga dungol para sa imo. Kabay pa kong tani. Ang talupang doon na ito nini. Ayhan, ang kamatuuran is this. Ikaw kag ako, kita tanan ang nagmurder sa Ginoo na ito. Ang sala na ito. Amo ang nagmurder sa iya. Amo ang nagpalansang sa iya dito sa krus ng Kalbaryo. Wala sa sangsayop. And yet, you and I murdered our God, our Lord and Savior. And yet, it is because of this, ginigugma niya kita sang labi, ginraise siya sang Ginoo, nagsiling siya sa krus ang Kalbaryo, ang responses, seven responses of the Lord Jesus Christ on that cross of Calvary, niya forgive them, for they do not know what they're doing. Mautod na mo yung nakita na ito. I-loyal, mag-loyal kita, kag ang plea niya sa iyang manunubos is exalted ang his position of honor and power. Wow, grabe, no? Kung aton tulupang doon sila niya, sa inyo, sa aton, to others, I have forgiveness of sins. Kung kisa, ang hindi kita makapatawad. Tanawin niyo, di ba lang verse 31, no? I think this, it talks about forgiveness. Pamangkot ako sa inyo karon sa sinigid ng adlaw. Him hath God exalted with His right hand to be the Prince and the Savior for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Ano klase theology of forgiveness ni aton man? Ang isa ay makahimo kita sa kasaypanan sa iban? One tap on the shoulder? Bugluhon mo siya? Without discussing sang mga kasaypanan sa isa kang isa and then uliay na kamo? What kind of theology is that? Yung kung natutanong pang doon na mo ini. Hindi pwede. Nakahimok ka sang sayop sa isa kasi isa ka pareho mo.

0: And yet, tamaro ba, ah, forgiveness na na, why na to? Miguhay na ta? I don't think so. I don't think that is right. Na napilasan mo ang tagipusoon sa isig kapareho mo eh. And yet, I believe, ipungkuan na to ni na, pangamuyuan na to ni na, diskasan na to ni na, and then, I believe that the Lord will heal our broken hearts. Kung isa mo ning aton mabudlay ko isa insindihon kay nalipat kita sang aton pulong sa pulong sang Ginoo. Tanaw na aton masring kita. Di, Lord, okay na to. Tig pagin matyar mo lang malang galik ko nimo sa krus sa Kalbaryo. Di way na, okay na, thank you. Without admitting and accepting your sins and faults and without asking God to forgive you, then okay na. Kikin pagin matyar niya naman ka sa krus sa Kalbaryo. It's a matter of action. It's a matter of choice. And it's a matter of humility and asking forgiveness to the Lord Jesus Christ. The same thing sa aton mga Kristohanon. Ang isa, nagabinangigbangi kita sa simbahan, wala na mo na mo. Ang isa, kaladlawan sa aton mga problema, nga sa kagamay, sa mga pitipitilang na bagay, nagakinamog kita. Because sa mga individual differences, nga wala man ma-insindihanay sa isa kang isa. Padayon kita din ang ginambal. Kabay pa kung tani nga mangin loyal kita, mangin ang ator ang please ang mga apostles nga magpalapit kita sa Ginoo, ha? Kilalahon mo ang balaan ng espiritu, amo ang nagapanghikot kag nagadictate sa imo. And ang plea pagid sa mga apostles during this time, magpanaksihon ka. Witness about. If men and women are listening to preaching and are incarnating the thing preached and are becoming living witnesses, concrete incarnate documents, that is the way of church victory. Amo ginambali na ni G.C. Morgan. Kag ang sugpo niya pagid is this, what is a witness? Not a person who talks merely. Many people will witness sila niya. We do not talk and many people talk who are not witnesses. A witness is a martyr. A martyr is a confessor. Not with the lip only, but with the life. A martyr is an evident, a credential, a demonstration. The church is never powerful unless she can produce her witnesses, not her preachers merely. Amo rin ang Bali Morgan. Amo rin ang nagapanaksiho. Ang saksi ko no, amo ining ginatawag naton nga isa ka martir, kag ang martir amo ang nagakonpisar hindi lamang sa iya mga baba kundi sa iya kabuhi with the life. Kay ang martir amo inang ebidensya kag kredensyal, kag amo inang demonstrasyon nga ginademonstrate niya, ginapahayag niya ang iya gintuuhan kag ginapanaksihon. Mga Kristohanon, I hope and I do believe na rilisar naton ini. Kaya kung talupang doon naton ang pulong sa Ginoo, ang plea, ang pangabay sa mga apostoles, labi na gin si Apostol Pedro, mangin loyal kita sa Dios, sa aton manunubos. Kagayhan, kilalaho naton ng aton manunubos, amulang gin, kag ang balaang espiritu amo lang gid ang nagakonvict kay nagakonviktar sa aton. Kag ang iya pagid please sa imo kag sa akon magpanaksihon kita. Wala da ginhambal kag wala gid sa theology, kag wala gid sa teorya, kag sa panghunahuna ni Apostol Pedro nga hambalon ikaw nga hukman mo ang isi ka pareho mga Kristohanon. Utod wala pagani nimo mabalaan ano rason niya naghukom ka na. Hindi ka na magsapak sa iya. Kalaway na. Hindi na maayo. Kung magsiling abing isa katawong nga si Pastor Kahilig da nga nagawali sa buwing paglaom, hindi na maayo kay lauay na ang iya kanamo-damo na siya sang mga asawa. Kag nagpati ka man dayon, kag kung nagakita ay kita, kag ngirit-ngirit ka man gali sa akon, katapusan, wala man gali ka maturan, kag ikaw yung nakasala, kay may tao to yung nangaking sa akon, ginpato-patuan niya na ako. Mautod na eksperyensyahan ni Pedro. Tanawan nyo, naging preso sila for the sin of preaching the gospel. Gin-denounce sila sa susyudad. And yet, kung atong tanupang doon, na si saan sa mga tao, nagpamati sila kay Pedro kag sa mga kaupor niya and his associates, and people got saved. And they became faithful witnesses of the Lord Jesus Christ. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Forgiveness is like a healthy diet. Acknowledging the benefits of the two is not enough. You need to practice them. But because forgiving someone who hurts us seems easier said than done, most people settle for the taste of resentment rather than savoring the sweet taste of kindness. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4, 31 and 32. Are you still holding a grudge against someone? Anger and bitterness will only reap the penalty of an unforgiving spirit. Keep this in mind. The harder your spiritual arteries, the more your heart will grow cold. But when you learn to forgive, you stay spiritually fit.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: ka, mga abiyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo lagad Pastor Tito Hope Batikados nagakalipay gid ngang pulong sa Ginoo magadabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sa inyong padayon nga pag-tune in kag pagbantay sa atong programa. Ginakalipay gid nako ng inyong padayon nga pagpamati sa pulong sang Dios. Kabay pa nga sa siningation sa atong nga pagtuon bago naman ini nga series about great statements of the gospel. Ini magahatag naman dako nga mga pagtulunan sa aton kag labaw sa tanan makasugid kita sa maayugid nga balita, no? Especially sa mga tao nga wala pa gid nakakilala kay Kristo Jesus bilang ilang nga personal nga manluluwas. Importante gid ini nga mapahayag naton sa kahanginan kay ang pulong sa Ginoo nagapatigid kita nga ini magabalik sing wala sing pulos. Once nga ang pulong sa Ginoo masabog, nagapatigid kita nga ang pulong sa Ginoo may aragid sing gahom kag magatandog sa mga tao nga mabatian nila ang mensahe sa pulong sang Ginoo. Now ang unang great statements of the gospel diri aton pagatunan ang the first promise of a redeemer. The first promise of a redeemer. Ang atong text, makita naton sa Genesis 3:15, nga nagasiling, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Genesis chapter 3, verse 15. So ang first great statement of the gospel nga atong gina-consider diri sa atong pagtuon nga series ini, makita naton diri gid sa atong text subong Genesis 3:15 kag iniya amo ini ang God's first promise of a redeemer. God's first promise of a redeemer. And it is very popular in some quarters sa pag-discredit sa libro sang Genesis. Now, atong gitandaan na ang Book of Genesis as well as the four books that follows, no, sa Old Testament, nasulat yun ini ni Moses. Under ini, of course, sa direct inspiration sang balaan ng Espiritu. 2 Peter 1:21, 2 Timothy 3:16 ang aton proof sa sina nga mga bersikulo. Kag kinahanglan man aton nga magahalong sa pagdumdum sa mga pululungo ni Kristo Jesus in connection diri sa John chapter 5 verse 47. Ang mga pululungon nga makita naton diri sa Genesis 3:15 aton man ini ma-constitute, no? Ang first gospel sermon ever preached. Ari diri makita naton sa Genesis 3:15. Gani ang preacher diri amo ang Ginoo, the Lord God Almighty. Kag ang audience diri amo ang the devil, si Adam kag si Eve, and the whole human race. So gani ini aton pagtuon mga abyan kag mga kauturan. Atong diri man notice nga amo ni siyang una gid na verse o kon this one key verse naga-declare gid diri sang pito ka dako nga fundamental truths that are amplified throughout the Bible. Though may mga tawo o kon mga sekta nga naga-deny, no, sa mga kamatuoran nga atong ginatun-an diri, pero sa gihapon, tama kaklaro sa pulong si Ginoo nga may declaration sang kamatuoran nga makita naton sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang ining isa lang gid ka bersikulo. Now, ano ini ang mga gin-declare sa aton sa sining nga bersikulo? Una nga declaration, God's sovereign love for all mankind. God's sovereign love for all mankind. So diri sa Genesis chapter 3 ginrecord gid diri ang mga pamaagi in which nga ang devil nagtempt gid diri sa kay Eve kag sa kay Adam man sa entrance diri sang sala sa sini nga kalibutan. Kag amuning rason nga na-record sa Genesis chapter 3 ang pagkahulog sang sala sang tawo. So what happened immediately sang ang sala nagsulod sa kalibutan? Now at once ang Ginoo nag-intervene. Ara sa verse 8 and 9 Genesis chapter 3. So ang Ginoo immediately sought out his disobedient children. Sa ano nga pamagi? To kill them? Na wala ina natabo. Hindi bala? But to declare sang iyang gugma gyapon sa ila. Bisan naglapas si Adam kag si Eve sang sugo sang Dios. So mabasa natin ina diri sa tong text Genesis 3:15. Nga ang Ginoo nagsiling, I will do something. I will send a redeemer who will be her seed. Kay ang ina nga seed, the seed of the woman. So ang reference of course was to God's own son, and that is the Lord Jesus Christ, who would come in the fullness of time to live and die and rise again in order that he might be the savior of men. Klaro na sa Galatians chapter 4 verse 4 kag verse 5. So daw ano katahom abyan utod sa Ginoo, that way back in the Garden of Eden ang Ginoo iya diri gin express ang iyang dako nga gugma by promising to send the Savior. That's number one declaration diri sa ang kamatuuran sa Genesis 3:15, God's sovereign love for all mankind. Number two nga declaration, the existence of a personal devil. The existence of a personal devil. Now notice to whom God was speaking here. Sunod ra sa verse 14. He was speaking to the serpent. So ang pamangkot, sino ini ang manog diri? Now ang serpent was the agent or the tool of Satan. Ang serpent was Satan incarnate. And we must remember that at this time, kag prior sa fall sang serpent, was not a loathsome or crawling reptile, but a beautiful, attractive, upright creature with graceful movements. Sumayin na sa Genesis 3:14. Grabe no? Ang pagtugas sa Ginoo sang una sang manog sa wala pagaliini, nahulog sa sala. So it was only after sin had entered in kag ang Ginoo nag-pronounce judgment sang sini nga manog that it became a loathsome creature. So ang average person subong wala nagapati in a personal devil, pero ang Bible emphatically nag-declare gid sang iyang existence. Okay? So meaning si Satan or the devil is a real personality. Hindi ini malango-lango nato na byan ha. Hindi kita makahimo sang mga tinaruso o kung ano pa dirang himuon naton sa ini natong nakaway. Klaro sa pulong sa Ginoo nga realidad gid ini. Kag nag-exist ini siya. He was in fact the first sinner according sa 1 John 3:8. He is the God of this world. 2 Corinthians 4:4, He is the ruler of the power of the air. Na-mention man ina sa Ephesians 2:2, that He is the accuser of the brethren. Revelation 12:10. And thank God, sang iyang doom, ginklaro na dira sa pulong sa Ginoo nga ginsilyuhan na. It was sealed when God first said, "Cursed are you among all animals and among all wild creatures. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will strike your head and you will strike his heel." Amoy nangin siling sa Genesis 3:14 kag verse 15. Ikatatlo nga declaration sa sining bersikulo para sa aton tanan. Amo ang or si Eve was the first woman and the mother of all living. Eve was the first woman and the mother of all living. Ang pulong diri nga woman sa atong text, Genesis 3:15, nag-refer gid siya kay Eve. Pero, din ini naghalin si Eve. Ang sabat sa sining nga pamangkot, masapwa naton sa Genesis chapter 2 verse 18, kag verse 21, pagkadto sa verse 22. Madamo na kasiling, they do not believe sa sining nga record. But, where is the difficulty? So, kung ang Genesis 1:26 is true, why not Genesis 2:18 kag verse 21 and verse 22? Gani mga abiyan kag mga utol sa Ginoo, si Adam kag si Eve were our first parents, Genesis 3:20. So this is very satisfying and surely the alternative kag terrifying man. Kay man damo ini nga mga kamaturan nga ginapahayag diri. But although abyan utod sa Ginoo, isa lang kabutang luyag na ko ni pahangop among tandaan naton nga ang theory sang evolution in relation sang existence ng tao sa ning kalibutan still unproved theory. Okay? So again, tandaan ta nga ang katatlo nga declaration diri, Eve was the first woman and the mother of all living. Ikaapat na declaration, the supernatural virgin birth of our Lord. The supernatural virgin birth of our Lord. Now, this is something very wonderful. At least 4,000 years before sang incarnation sang Ginoo, gindeclared rin that when Jesus came, He would be born of a virgin. Pordiin aton ini makita kag mabasa sa Genesis 3:15. Alright? Now, ang virgin birth, gindeclare diri sa pulong, her offspring. Her offspring. That is the seed of the woman. And this is a most unusual expression. Kay man ang pulong diri nga seed, gingamit ini over 100 times in the Bible. But always in reference to and in connection with the male and never with the female. Gani ang seed for procreation is always resident in the male. So what is the explanation diri sa atong text sa Genesis 3:15, the seed of the woman? Again, abyan utod sa Ginoo, ang explanation amo nga si Kristo Jesus was not to be born as the result of the union of man and a woman. His was to be a virgin birth, and he was to be conceived of the Holy Spirit. So, no ina sa Matthew 1:18, kag Luke 1:43. Abyan kag utod si Ginoo, ang aton nga tion tama kalimitado, pero sa gihapon aton inipadayunon ang aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ang importante gid nga bagay naton nga mga Kristohanon nga mabal-an naton ang kahulugan sa Genesis 3:15. Kay isa ini sa mga importante nga bersikulo sa kabuhi naton nga mga anak sang Dios. Kag matahom ang aton nga topiko subong, gintun-an naton the first promise of a redeemer. Tisubong sinobala ang imo nga Redeemer. I hope hindi ka malipat kay Kristo Jesus na siya ang matuod nga dalan kag wala sing iban nga dalan nga aton palagyan o kung kadtuan kung hindi si Kristo Jesus lang gid. So akong pangabay sa imo, batuna siya samtang mahimo mo pa agud maangkon nimo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa liwat, ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados. Bantayan ninyo aton programa, Wonderful Words of Life. Ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan. Damo gid nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon niya ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

mayong adlaw naman sa inyo mga kauturan kang subong manabyan sa mapisan gid kamo nga nagasunod sining aton palatuntunan ang Hour of Hope kag sa gihapon ining programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. And of course ang aton mga utod kag mga abyan ginadumdum ginaton nagasakdag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions dira kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit na namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Mga pulong nga nagapukaw sang amon mga nagaluya kag nagabugnaw nga tagipusuon sa pagalagad. Mga pulong nga nagahatag kaalam, mga pulong nga nagapabakod, mga pulong nga naga badlong sang amon hindi among ginahimo kag subong managatuytoy sa amon sa banas sang pagkamatarong. Kag nagapasalamat man kami nga amo ining mga pulong nga nagasangkap man sa amon sa paghimo sang imo kabuboton. Amay, patawara gid kami kun wala namon ginatagaan sang dako nga bug-at kag bili ang imo mga pulong. Madumduman lang namon ikaw kun ara na kami sa problema. Apang kun masulahay man ang tanan, duway kami gasapak sa imo. Sa isa ka bagay ginudog, panumdum namon sang pangamuyo kapag alagad. Amutong ekstra nga guma sang salakyan, nga kung kinahanglanon amung paggamit. Amay kabay pa nga ang pangamuyo, ang pagtuon sang pulong, ang pagkinabuhi nga matarong. Mangin, bahi na gidya sang amon pagsinalayo, adlaw-adlaw. Nagapangamuyo man kami sa gihapon sang imo provision sa may mga kinawadon, healing sa may ginabatsyag sa lawas, kagbisan pa man ginapagpasanag nga sa kaluwasan, sa nagapangita sini. Amo ni amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Magahisgot kita mga utod sang very familiar nga topiko nga nagasampi gid sa aton mga kinabuhi. Kag magabasa kita diri sa dinalan sa John chapter 21. Nagasiling siya. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. May iba nga nagasiling Sea of Galilee. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and were sons of Zebedee and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship, and immediately that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat or food? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Kabay pang Ginoo, magabless ang iya, mga pulong. Nagsabat kita sa nga mga palamangkutanon nga akon ka isa ang mga manugpangabudlay o kon mga haligi sang ginasiling naton pagtuo pagalagad o kon simbahan nagabugnaw kag may pila kita didto ka mga suwestyon base sining aton dinalan nga kon ka isa may contribution man kita nga mga common nga mga sumulunod o kon mga members kinakulangan kita sa pagpangamuyo o kon paghatag man sang encouragement sa sining mga panugpangabudlay o kon leaders naton abyan nakon. Amo ning kamatuoran, kabalo kamo ang liderato labi na gid sa pag-alagad, kamingaw sini nga klase sang pwesto. Nga man, madamo kamo nga magaplano kon anong direksyon sang pag-alagad. Apang ang pag-implementar sini kag ang pagsilinghuo o kon go na kita, among leader, siya lang isa. Kag sa madamo nga mga bisis, kung ano ang mga kapaltahan, kag magsuktanay, siya ang kaluluoy. Amo na abyan, nga dapat kita, nga mga Kristuhanon, mangin isa na bala kabahin o kinabatasan naton, that we will pray for our religious leaders, and we will be a source of encouragement para sa ila. Hindi gid man mga utod nga magahatag kita sang mga material o kung financial nga mga extra naton nga bulig, which I think mangin maayo ina. Apang ang pagpangamuyo, permera bes, kag subong man ang paghatag sang encouragement. Mga pulong nga nagapaisog sa amon, mga pulong nga nagahatag sang kainit, pagid kag tudo nga pagpanikasog. Kinanglanon man na mga utod.
Hindi ba na? Subong sang isa kalibro nga ako nabasa, siling niya, ang appreciation do pareho ina sang langis sa salakyan. Hindi ba na? Kung may grease dira ang mga bearings sang aton salakyan, o kung bago change oil ang aton ng mga salakyan, ang mga motor sang aton salakyan, katinong kagkatanlas ang iya pagdalagan sila. Hindi ba na? Mga utod na kun? Amoy na ang isa sa mga rason. Now, isa pagit sa mga bagay nga gusto na kun i-point out amoy ni. Nga ang pagbugnaw sang aton pagalagad, ang pag-backslide o kung ang discouragement, isa ini ka universal nga klase sang ginasiling naton eksperyensya sang mga katauhan sang Ginoo. Sino lang bala sa aton, abe, kung mangin anas lang kita sa pagsabat, sino lang bala sa aton ang way gid katilaw sang pagbatsyag sa aton tagipuson o kung sa aton huna-huna o kung nakamit lang sa mga pulong nga nagasiling nga daw kaluya gid sa akon subong sa pag-alagad, daw kabugnaw gid sa akon sa pag-alagad, daw nanula ko ng entusyasmo. Hindi bala mga kauturan, isa ini kay universal nga experience. Kang isa pagyad bala amo ni, gabalik-balik ni siya. May mga panahon nga sa diin grabing kainit naton pagkatapos ang sinanga spiritual heights nga aton experiensyahan, then pagkatapos na ara ang down moments. Dasun makarecover naman kita, dasun balik naman ang ginasiling naton discouragement. But anyway, mga utod, sa aton nga mga lidere sa pag-alagad, kagsubong man sa simbahan, amo ini, nagalambot kod ka isa ang kaluya sa aton tungod na dula tanang proper nga focus sa pag-alagad. Ginmit lang naton ina. Siling sang Ginoo sa kay Pedro, I will make you fishers of men. And now, literally, they are fishing fish at the lake of Tiberias or Galilee. Ang masunod nga rason nga akong nakita ang obvious uto hindi lamang kay loss of focus is lack of prayer. Uy, kikita ka bati? Masiling ka, Pastor, can we apply the truth sa sining mga apostoles? Yes, of course. Nga aman, sa tatlo nila katuig nga upod-upod abyan sa kay Ginoong Hesus, sa masami pagbugtaw nila pagkaaga, wala na si Ginoong Hesus sa ilakilid, kay ato na sa mamingaw kag deserted nga mga lugar nga nagapangamuyo. Sa isa gani kahitabo utod, may nagpalapit gi kay Ginoong Hesus kag nagsiling sa iya niya, tudlui kami mga muyo. Kag mga utod ti amo na ginbutang ni Ginoong Hesus dira ang sulundan naton sa pagpangamuyo. Sa amay namon, amo nang pattern nga dapat naton ipasad ang aton abi nga pagpangamuyo, may pagdayaw, mapag-acknowledge ang kagamhanan sa Ginoo, may pagkumpisar sa mga kapaltahan, may pangamuyo para sa iban, kag subo man may mga pagpasalamat man kag pagtugyan sang kaugalingon abi sa Ginoo. Hindi bala mga utol na amo na ang isa sang kamatuuran nga makita naton. Lack of prayer, kag masunod amo ini ang discouragement, abi nyo lang kung anong halit sini nga matabo, makalalaton ini. Abi naton kung ang balatian lang makalalaton, ining tagipusuon bala nga nahiubos siya kag sila naton dispirited, kag nadulaan sang pagsalig, kag kaliguon, kabakod sa pag-alagad, ay makalalaton ini. Subong man ang malipayong nga disposisyon, makalalaton man ang discouragement. It can be contagious. Tihamak mo na utod pag siling ni Pedro iya, I go fishing. Nagsabat dayon ng mga kaupdanan niya, maupod kami sa imo. Amo ni siling naton abyan kag utod nga ang discouragement, makalalaton. Now, ti ano ang resulta kung malayo kita sa Ginoo? Nakulangan kita sang focus, nadulaan kita sang gana sa pag-alagad, why na kita pangamuyo, naumid pang iban sang aton kabugnaw, anong resulta? Siling sang pulong bilog nga gabi, nangisda sila, waay gid sila kwa. Naibalik naton by way sang ginasiling naton, upbringing and experience. Si Pedro, si Juan, si Santiago, umunang ginasiling naton nga kabataan ni Zebedee. Ang ilay nga pangabuhi, amo ang pagpangisda kag nagdinalagko ni Silayas dagat sa pagkuha sang isda. Apang tanawa bala ninyo, nasulayan sila. Bilog nga gabi ang ilang nga pagpanakat nga sa diin conducive gid nga para magkuha sang isda kay hindi makakita ang isda sang pukot. Waay sila sang nakuha. Abyan kun imo ini i-personalize nga hitabo kag kamatuoran amo ini. Mapalayo ka Kristohanon sa Ginoo, anak sang Diyos, palayo ka sa Diyos,
I-minimize mong pangamuyo, wala ka na sang focus mo sa pag-alagad, nang ulamid ka pa sang iban, balo ka mo anong resulta sa imo spirituhanon nga pagkinabuhi, malamalagid. Waay bunga, wala gahom sa pag-influence sa iban, wala sing gahom sa paghagad sa iban nga magtuo kay Ginoo nga Jesus. Kagdako ang posibilidad nga basi, halitan mo pa ang pag-alagad kag mahigkuan, mamusingan ngalan, kag testimony ni Ginoo nga Jesus sa imo kinabuhi. Amen? Amo gin man, ti anong imo paabuton sa isa ka anak sang Dios nga maluyo sa iya? Ano ang imo paabuton sa isa ka anak sang Ginoo nga bugnaw ang iya kasing-kasing ayon sa iya nga Ginoo kag sa iya Dios? He cannot do such thing to be an effective witness for the Lord Jesus. Amo na abyan sa liwat. I want to challenge you sa aton nga mga tagpalamati. Palihog, join kamo sa pagpangamuyo sa amon kag kami magapangamuyo man para sa inyo. Pangamuyuin ninyo kami. Hindi bala? May isa ka managwali nga nagasiling. Nya kun matumba ang isa ka hilamon, nya ti hilamon lang ginaya sa tupad niya ang iya nga dunuton. Nya apang kun matumba ang isa ka dako nga puno sang mangga, nya kadamo sang mga tanom dira sa palibot kag mga kasapatan nga halitan niya. Kun may isa pa nga ginatarget mga utod ang kaaway sang tanan nga kaayuhan, ang kaaway sang Dios kag kaaway sang aton kalag nga amo si Satanas. Amo ang paglaglag sang mga lideres sang aton mga panimalay, kristohanon nga mga lider sang aton komunidad, kag subong man mga espirituhanon nga mga leaders sang aton kasimbahanan. Kay kabalugid ang yawa that he can create a greater havoc mga utod kun mabutong niya ang mga leaders like Peter among una-una nga mga apostles ni Kristo Jesus. And so ang pasalamatan naton siling sang pulong pagkakagahon sina nagpalapit si Ginoong Jesus. Amo nang dako nga paglipay sa aton. Kabalo kamo abyan kag utod nakon sa Ginoo amo ini. Ang Ginoo may mga panahon gid nga ginatugutan niya kita nga mag-agi sa madalom nga ma-experience sang aton kinabuhi apang wa niya kita ginapabay-an. Hindi lang naton makita kag hindi lang naton kun kaisa masagamlahan ang iya mga pagpanghikot apang ara siya nagahulat nagapanawag sa aton nga handa man mabulig. Amen. Ti abyan hindi na magpalayo sa Ginoo. Mangin mabinungahon ang imo espirituhanon nga pag-alagad. Kag nagpromise ang Ginoo sa aton tarantanan nga sa aton mga kinanglanon siya magahimuno, kag sa aton kaluyahon siya magahatag kusog kag magapalig-on a good nga makapadayon kita. Let's pray one for another. Let's give a word of encouragement. Much more utod. My challenge to you, hindi magpalayo sa Ginoo. Balik sa Ginoo abyan, kag pakamayuhon niya kita. Amen. Paalam na kita sa inyo. Once again, you are listening sa Hour of Hope together sa Hinobaan Baptist Church and Pastor Daniel Sancedo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

love ang Ginoong magkapakamayo sang iyang apulong. Amay na balaan, Diyos nga langit nun, tagiya sa mga kabuwi. Nagkapasalamat kami Ginoo, sininga bagong pribiliyo na kundi in maka pamalandong kami sang pulong nimo. I pray Lord, patawarain kami sa mga sala. Ikaw Lord magabless, ilang binagid sa mga listeners namon, mga viewers namon, nga kundi in na ini sila ma-remind, ma-rebuke, kag ma-encourage sang pulong nimo. Ginatugyan ginamon ini nga tiun kagiyay kami ginusang balaan ni Espiritu nga mo ini maga paintindigid ginusamon kag mga buligid sa amon nga ma-aplikar ini sa amon niya kabuhi. Ginatugyan ni namon tanan sa imo in Jesus name. Amen. Abiyan, sining tiyon ato nini pag tutukan ang ginatawag nga humility. Kabalo kita, abiyan, niya iniblang tinaga. Humility is not a very popular concept, especially sa ato niya society. Tama? Because halin sa una, ginatudluan kita to pursue ang ginatawag nga honor, ang ginatawag nga recognition, maski sang bata pa kita. And maski gani ang mga bata, no, ginaton nga dapat ikaw kita ang number one, dapat ara agid sa unahan. Oh. So, we seem to have prizes for everything. Kag kung kaysa ang pagpaubos daw, hindi na nato na tagaangid sang ginatawag nga importansya. We know, no, the moment you think you are humble is the moment you forfeit ang ginatawag nga parablang hindi ka amo na ka kilala. Remember, humility is the heart of the worthy walk. That's why sa Apostle Paul ginlista niya ginadire. Oh, with all lowliness and gentleness. No matter kung ano man ini nga tinaga, but si Apostol Pablo dire ginataga niya sa importansya that we must pursue it. Ang Greek word blabian sa ginatawag nga humility, actually two words ginadi. And ang first part sang meaning niya sini, it means slow na. Kumbaga, ginagamit ini sa figurative nga ginatawag natin nga poor or unimportant na. And ang second part sang word, halin sa Greek word sini, which means to think or to judge. Tikong i-combine tang meaning niya sini, it means to think of yourself as what? Lowly or unimportant. Ti, dire, why niya ini nga tinaga bla, no? Lowly or unimportant. Why ni saya sa mindset sa mga Greek sa una or mga Romans? Ini sila, they had no word for what we called humility because for them, gina-despise nila ini nga attitude. They tried to mock and look down on anyone nga naga adapt sini mismo nga attitude. Tikayte ang ilayang mindset sa unaya nga dapat kilala kagit, dapat very strong kagitaya, kag hindi kagidya mag

0: 那个巴比亚彼得哦，这些艺术尼西拉亚这些 Greeks 这些 Romans so on the other hand 那个hatag ini sang kontras sa kung ano ang gina tudlo sang Ginoo diri, because even the Lord Jesus Christ himself gina tudlo niya ini ang importansya sang ginatawag na humility, and Jesus Christ himself was our greatest example of that virtue. We know abiyan nga because of sin ang aton gidna yang nature is gusto taya nga kita gidaya ang sa sentro na center of attraction ang nature tagidya makauturan hindi gidaya magpapirdimo kagtanan kita may amugid sina because of sinful nature within us kung hindi ta na ma-deny ina nga kamaturan amo na hindi tayo makasiling na we are holier than others because all of us may sinful nature, all of us na-possess na to na ginatawag nga pride, and with all humility we admit ang ina mismo nga kamaturan. On the other hand, di amo ni ang gusto sang Ginoo sa aton nga baguhon kita. Ang gusto sang Dios nga i-cleanse kita sina mismo nga sala. And ang pamaagi lang gidabyan nga kita mismo nga mabag-o sang Dios and to be like him. Ginpadala niya ang iya nga bugtong anak nga si Hesus Kristo. Kag ini mismo si Jesus Christ nangin example ini siya sa ginatawag nga humility. Philippians chapter 2, mga kauturan, verse 5, siling dili sa pulong sa Diyos, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Kaklaro din mga kauturan kung paano si Jesus Christ nagpaubos sa iya kaugalingon. Kung lang taunta, kung kilala nun, tagid siya, he is part of the Trinity. He is 100% God. Kag kun sa posisyon niya lang gid, kag sa trono, he is the right hand of God, the King of Kings and Lord of Lords. Nga kakomportable lang man sa iyang kaimtangan dito mismo sa iya ginharian sa langit. Pero anong ginhimo ni Jesus? Gin-deny niya ang iyang kaugalingon. Even ang iyang posisyon, nag-submit siya sa Diyos nga may kag nagpakatawo siya. In the form of a bond servant, coming in the likeness of men. Tindi ni saya langulango abiyan nga desisyon nga magpakatawo ka. Especially magpuyo siya sini nga kalibutan nga full of discomforts, waay sang kasiguraduhan nga magtiner diri sa duta. Kag ang ginhimo diri ni Ginoong Hesus nga kundiin nag-obey siya sa kabubuton sang Diyos nga may, kag ina nga kabubuton sang Diyos nga may nga kundiin ina siya mismo, ang misyon niya nga mangin matay siya dito sa krus sa Kalbaryo. hingabuton siya. Oh? Wala taon tawa ay siya ganit isang sala. Kag ini siya mismo inosente. Kag amo ni siya mag-ako sa aton mga sala. Di amo ini ang picture, no? Kung diin may ara si Jesus Christ ang ginatawag na lowliness of mind. Amo to blakang ina sa definition nato, no? Kung makombine nato na meaning sang isang humility from Greek word sina, to think of yourself as lowly or unimportant. Grabe ang self-denial diri ni Jesus Christ para ikaw kag ako makaangkon sa ginatawag nga kaluwasan. This is God's unconditional love or radical love. Amo na blab abyan nga since si Jesus nangin na good example ini siya sa aton. Ma-reflect ini nga kinaugali niya nga the more we learn about the Lord Jesus Christ, kag na-experience natin ang iyang gugma sa aton kabuhi, the more nga gina-imitate natin siya as our role model na. Amo na blang ang aton nga goal sa aton kabuhi, no, is to be like the Lord Jesus Christ when it comes sa iyang character. Ti amo ni ang ginhimo ni Jesus Christ nga kundiin he was born in a manger, nga kundiin grabe ang discomfort dira. Ara pa siya sa little town of Bethlehem. Ang iya gani nga background is carpenter ang iyang amay. Simple living lang. Amo na ang mga tao ay nayagapati nga Diyos siya. Kahit ang ila expectation niya nga si Jesus ang Messiah dapat Arab lang very social gid bala ang dating, oh, kilalang kilala gid. No wonder in the near future damo gid ang ma-deceive ni Antichrist. Kahit si Antichrist grabe ang influence. Ti diri, no, si Jesus, he never had a place to lay his head sang ari sa diri. He owned only the garments on his body to prove that he is humble. Ang ginhimo niya pagid he washed his disciples' feet. Ngayon din ina mismo nga practice ginahimo na niya sa mga slaves sang una. And lastly, anatabo, he died, he was buried even sa borrowed mismo nga tomb. Tamo niya biyan ang example no nga ginpakita ni Ginoong Isus. Pero kung basahon ta diri sa Philippians chapter 2 verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Indi gali sa tanan nga tion ginyaguta lang si Jesus. Indi sa tanan nga tion nga gindaog-daog lang gid saya. Kag indi sa tanan nga tion ara lang siya sa ginatawag nga kamatayon. Hasta subong. Temporary lang man to gali. Kaya ito mismo ginapakita sa Diyos nga kundiin God wants us nga makaangkon kita sa kaluwasan, ma-appreciate natin ang beauty ni Jesus Christ. Kaya sa iya nga pagkabanhaw, makita natin dira kung paano siya gin pakataas sang Diyos. Oh? At the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on the earth and of those under the earth. Di pati ito nga mga katawhan nga nagyaguta sa iya, nagdaugdaog sa iya, they will bow down before the Lord Jesus Christ. Kagsiling diri sa verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. He is our Master. Nah. Di maski ano ka deny pa nila nga si Jesus hindi Diyos, si Jesus amuni, tao lang, maabot kag maabot ang tiyon, that they will recognize that Jesus is Lord. Na. Di ang kamatuuran bala is unchanging, mga kauturan. Kung ano ang pagkilala sa Biblia kay Ginoong Hesus, hindi ina natin madinay. Maski ano mo kadinay, nga tao lang si Jesus, amuni, hindi na sa Diyos, ang kamatuuran, ma-reveal kag ma-reveal gina someday. Di, amoy ni ang beauty ni Christ nga dapat kili natin ma-possess, dapat kili natin ma-imitate. Because Christ showed us humility by becoming a man and a living, and living rather as a servant. Di, amoy ni ang encouragement ni Apostle Pablo sa mga taga Epesos nga mag pinaubuson ka mo. Kay dito mismo sa church sa Epesos may ara nga mga partition dito, kamo nga maudiyo dito kamuya, kamo nga mga hintil dito kamuya. Oh, pero ina sila para rihas laman niya na ginulsol ka nagtuo kay Ginoong Hesus. Di ina nga division nagpakita ina sa ginatawag nga pride. No? Nga may division kay ti ang sa piyaka partido, isipon nila nga sila lang gid ang balaan, sila lang gid ang tudto niya chosen people of God. Oh. Ang piyaka naman nga partido amuman. Di kung gaisab la, no? Kung makaisip ka nga daw, ikaw lang gid ya ang pinili lang yun niya sa ginote, ang temptation bala nga mangin holier than thou ka. Nga kung lang taon ta, para rihas lamang tagili nga ginpangin matyan ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Tiyan mo niya ang gina-encourage ni Apostle Paul nga mag-unite ka mo. Na. Di para mag-unite kita, dapat ara ang pagpaubos. With all lowliness and gentleness. Especially diri sa verse 2 nga na-mention ni Apostle Pablo. Kaya nga, isa lang kita sa Ginoo. We have one body, one spirit, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all. Di, isa lang man ang ato na Ginoo. Amo na bla, no, nga kung ara sa simbahan, we have different spiritual gifts. Tindi man pwedeng magsiling ka nga, ate, kaya ako diya ang ulo, ako di ang leader, di, ako di ang pinakabakod sa tanan. Oh? Kung sa lawas pa, hindi man pwedeng nga sif kamot lang ma-function. Kagaya niya i-function ang tanan. Hindi na pwede. Kay lain ang function ni kamot, lain man ang function ni tiil, lain man ang function sang talinga, lain man ang function sang mata. But silingon, ini nga lawas, nagakinahanglan sa isa kag isa. Coordination. Hindi ka makatink that you are better than the other. Or the others. kay may mga butang nga pwede na ton mahimo nga hindi niya kaya mahimo. Kag may mga butang nga pwede niya mahimo nga hindi man aton kaya mahimo. In short, we have different spiritual gifts nga ginhatag sa Diyos sa aton. Ti kung ikaw nami kaya sa pagtudlo, ti maximize mo na yay. Ara kaya imo ya sa wali, ti maximize mo eh. Ara ka sa music or edification, dira ka. Pero ang motivation natin is we are doing it for the glory of God and not to please men nor ang aton nga kagalingan. Because it's not all about us anymore. Everything is for the glory of God. And this is a great reminder to all of us, mga kauturan, na ang bida sa sulod sa simbahan, ang bida sa aton nga ministry is the Lord Jesus Christ. Ti kung self mo na ang bida, ti dira ginaya mag-occur ya ang conflict nga ginatawag. Kag sinugid kita, abing ay bida ginato na itong nga self. Because from the very first place, siling sa pulong sa Diyos, for by grace, you have been saved through faith and not of yourself. It is the gift of God. This is God's favor, unmerited favor, nga kundiin, mga butang lang hindi man kita deserve sa ginatawag nga kaluwasan. Hindi man bala kita deserve nga taugon kita nga mga preachers. Hindi man bala kita deserve nga taugon kita nga Christians. Kay bugay lang man isang Ginoo nga ginluwas kita. Ti ano gid biyang ipabugal naton mga kauturan. Amo na nga amo na mga bagay nga need naton bantayan sa aton nga self. Ang pride, because amo ni ang temptation sa ngyawa kung paano kita i-destroy. So each one of us, hindi kita diri excuse. Amo na, we must pray to God, Lord, guard my heart na. Lord, help me to overcome this nga hindi kami madala sang kaaway. Di ang role model na diri mga kauturan, amo ni si Ginoong Jesus. Because diri no, makita naton kung paano siya nang selflessly, paano siya nagkaridiri kag nagreach out mismo sa aton tanan. Tiabian, kabay pa no, as we serve God, ginahimo naton ini for the glory of God. Na as we serve Him, we do it for His glory. And sa pagpangdaog naton sang kalag, no, ginahimo gina naton with all humility, lowliness of mind, because nagasubmit kita sa aton nga master, kagamoy ni si Ginoong Jesus. He is our Lord, He is our master, and He is the center of everything. Kung sa trono pa, hindi na nang aton nga kagalingon ang nagapungko dira. Ginpapanaog na nato naton kagalingon kag ang nagapungko na sa trono amo na si Ginoong Jesus. Tabihan, kabay pa no nga amo gini naton nga ipangamuyo sa Ginoo. Nga kun din maga-submit kita sa iya, maga-obey kita sa iya tungod kay gusto naton nga mangin kaangay sa kay Ginoong Hesukristo. Tindiri na din masulod ang ginatawag naton nga Christ likeness. By God's grace, mahimo naton ini. Kag salamat gid mga kauturan sa pagpamati. Kag kabay pa no nga nakahatag dinhi sang encouragement sa aton nga ipursugid ang aton manluluwas. Salamat gid sa pagpamati and may God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa DYVS_FEBC@yahoo.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:06 in the morning.
1: Bumtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ayon nga na Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagablik ang programa, ako po din sa paghandog para sa pagbago, iniyang oras na, Pilipinas! Sabi na, it's a Monday morning, it's a very traffic-y morning-y. It's a very rushy day. Nagkuhan na magwa ka mo sa sininga mga tinihon. No? Dapat na plano nyo kung din mo malabay kay pertigid ka traffic. No? Kag, gadali ang tanan, no? Flag ceremony sa mga government offices sa city, sa province, sa region, sa anywhere. Huh? Flag ceremony sa mga kaeskwilahanan. Flag ceremony sa basta. Nagdali ang tanan kay flag ceremony. So, ginutok ang dalan. Madugangan pa sa mga e-bike nga ara sa tunga sa dalan. Ato niya nga traffic sa Siringaga. But then, traffic aside, everything is good, everything is fine. Do kanami ilang man sa ato niya nga adlaw, kanami ilang man sa ato nga panahon, weather, no? Talking about the weather, do kanami ilang man, no? Nagbutlak ang haring adlaw, no? Kag nag-home ang ato niya nga mga panit. Kaya man ang inaabala mga kabiyanan ang adlaw, amo na ang mag-activate sa mga vitamins sa imong lawas. So, example, ang vitamin S, sun. May mga vitamins sa aton lawas mga kabiyanan nga hindi ma-activate. Oh, kon hindi kita maadlawan, amo na gani nga kon aga sang ang mga gagmay na balang mga bata na ginapainitan, hindi mo silingon kay may vitamins nga halin sa adlaw. Manambal, di ba? O, idangdang ito sa init, o, ibulad ito kadali ang bata mo kay para makabaton sa vitamins. Ara na sa lawas ang vitamins. Ma-activate lang, pinagi sa init. Siling ni partner Julie, amo ko na nagtango sa. But silingon, nag-agree si partner Julie. ano din sa mong medical professional. Ano to gana imo partner Jill nga ano imo nga isa ka kurdamo sa kurso mo muna nga pertinisa ka kurso nada kada mo kurso mo. Oh, nakaagi ni siya nursing mga kabiyanan kaagi ko may midwife rin, no? Damo mo mabiyanan nagyan damo na siya nagyan mabiyanan. Ano nga kung amunin naman, hindi ko na mong problema. Blasang doktor, blao. Pero kung ikaw magbiyahe, kagtuyo ikaw, hindi gin pagpilita, mga na sa subo, tumatabo sa Valladolid. No, daw, ang dira bala nga lugar sa Valladolid, bala? Dira sa ilang boulevard. Daw ka, pirmi na daw may aksidente. Pirmi na daw may aksidente mo. Amo na gani nga kumalabay ko daw gigo ka pundo mo. Namita ni mang pundo bala matulog ka sa secure. Gali sa Orient. Matulog ka sa Guimaras. Matulog ka sa dagat bala sa sunset. Gali kay daw ka delikado kung magsigi kita pundo-pundo eh. Hmm? Nati mo to ka nagtatabo to nagliga do kasubo lang siya natabo. Kay siling siyang driver kuno siyang tanker nga natulog gansa, di wala nito may mahimo. No? Patay gito ang buso ng babae. No? It's a sad thing. Wala nga kung tuyo ikaw, ako gani, kada tapos ko din sa DYVS, pagpuli ko, tuyo, ang buta, anong matabo, naluya, guro ako nga brain cells. Paminsan kung ano ang inuwakal daw. Kada pagpuli ko ya, tuyo, gidya. No, tuyo-tuyo daw kapiyong balang mata daw kabugat sa mata pag abot pa lang sa may backup 6. So, Drico, mga agi mong. So, may backup 6 sa... May stoplight na sa backup 6. Gapiyong na mata ko. Kung daw hindi ininamay hao. So, hindi ko nakalambot sa balay na yun. Drico, ganap. Gapiyong ko na. Mga at least 5 minutes blahaw nga ma-energize si malawas. Makapiyong ka 5 minutes, ma-energize si malawas liwat. Kaya hindi ka natuyuhon. Muniginay mo ko kay Sigo. Kung pilitol ko na yung makabot, yun man ko sa balay. Pero doduhaan, blaho. Kasi bala, gadrive ka, huwag man ito pa ngayon, no?
Dusun may kasugupa kada may katubang kada nga truck. Dusun na piyungan ka. Split second lang na kay kapit pagadlagan mo sa lakyan. No. Split second lang na bunggo na dayon. Mayo kon mabunggo lang di ka patay pero patyon ka man sa galastuhon. Patyon ka sa balairan, no, di ba? Kapit pa kung ikaw ang nagkawat sang linya tapos gid. So kon natuyo, pauwag ba punduan na ya. Di bali nang late. No. Late pa ka puli, late pa ka kadusurbahan kaysa hindi patay yun. At least safe ka bala, siling ni partner Julie. Better safe than sorry. Sorry. better late than never. Lain na yan. Better safe than sorry. Oh, anyway, mamaya na 7:12 na. Antes siya magpadayo na sa atong istoryana. Isa kaguras kagtunga kita of the night bong. Jig sinilya niyo kaupod. Pero antes kita mamaya na padayo. Numati kita rin sa kamado. Di ba lang katimaliin? Mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas na 7:17 na. Nakaga. Kamusta ka mo sa mga ara subong sa trafikan? Kamusta ka mo sa mga nag-drive subong, ha? Kamusta ka mo? Medyo ma-irritar kita sa mga... pero hindi lang magguha sa panit pala yun. I-manage lang. Manage your angers. Manage your emotions. Kaya kabudlay kung... kabudlay kung hindi natin ma-manage yan itong emotion. Basta ibala magguha sa panit. Kag mag-road rage tablao. Kasi hindi mo ginyo mapunggan yung mga aki. Kano magpipip ka. Baka singgit ka sa imong utok. Kaya inablang joga dali ikaw. Dason may mga pinalagpat nga drive sa dalan. So manage your emotions mga pinan. Pero at least naman pa na mati kita na sa atong weather update sa Sirigaga. Ara si Sir Melvin Fierro sa PDR na rin mo sa Piyak Alina. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kasi sa transit pala mati update natin sa pinakuling lakas sa atong panahon. Polyo na size kita to 2026. Sa kabilugan pa rin yung nagapikto sa atong rich ang high pressure area ng nagapikto man niya sa extreme northern Luzon. Nag-update na ito sa tropical cyclone sa buwan sa ito niya Philippine Area of Responsibility ang super typhoon niya si Bobby. Si Bobby sa malas stress din na sa kagaw naras kalayo niya mga 2,355 kilometers east of southeastern Luzon. Kung may kapaskugaw niya hangin niya 215 kilometers per hora malapit niya sa sentro kung may pagmadlos top 265 kilometers per hora. Magagiyo ang Bagyo Bobby west-northwestward niya direksyon siya na siguro niya 15 km per hora kaginaspektan magkasulod sa ato niya Philippine Area of Responsibility sa Martes nga adlaw kapangadlan nato si Baguio nga si Inday. Sa Gyapon ang Negros Island Region lakit ng Negros Occidental Bacolod City maka-experience kita sa fair weather o kagasarangang panahon magluwas lamang sa mga isulatan yung mga pangulan o kapapagilat mga pagpanagoob labi na sa kapunanon o kagabihon na dulot man sa mga localized thunderstorms kaghabasat. Mahina itutup sa kasarangan guyok sang hangin gikan sa Namina na Silangan ang nagayong probinsya sa kabukusan niya bayan niya sa ato nga probinsya kang kanagata sa ato nga probinsya ng kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adlaw na butlak alas 5:31 ka magatunod alas 6:14 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura nasukol kita 26 magrabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa debat.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Fierro, sa mga updates sa Sinigaga. Gagawa mo na mga binan ang lagan sa itong panahon. Ha? Again, ang panahon, good lagan. medyo may paparating na masamang namumuong masama ng panahon. Masamang class abot, ha? Nagulat ang katotohanan. Basta may namumuong masamang loob. kung makasunod na mga biyanan sa Pilipinas, ang nangabagyo, togon nga, Inday. Inday! Ara ka na da! Pero, nagligan mga biyanan ng mga bagyo. Ano lang, lumihis ng landas, hindi nila gusto maglabay sa Pilipinas. Gatamwa lang. So, praying hindi gid mag hindi mabaskugan di aton ng Pilipinas. Hindi ta mabagyuhan mayo. Kay may bagyo na ta sa Senado kag sa House of Representatives. July 6 by the way mga bayan na. Subong adlaw magsugod ang impeachment. Tubangay gid sila karon. So sadya naman karon ang live stream sa Senado mga bayan. About kung ano ang style nila karon. Ilang taon talang eh. Okay daw ang prosecution mga biyanan. Ang prosecution panel daw do turo bla nga gasikat-sikat nag kikita na pula bla. Gumano. Do gasikat na gaga. ang defense panel naman mga mena, do medyo chill lang si Lings ang defense panel. Wala kami ha, okay lang kami ha. Pero abot lang kung ano style lang karoon ha. Pero subong mga mena na, masugod ang trial. July 6 eh. So, nag-pre-trial to sila nag-ligid si Mana. Kagalamo na to sa mga ginahimo nila itong mga... ginamo na to sa mga ginahimo nila itong kung ano-ano mga bagay. No? But then, palakpakan natin si Siningaga, si Sir Bibo Tumbion. Good morning, Sir Bibo. At ang first honor si Siningaga. Wala pa niya na spelling sa good morning. Good morning. Sa pagdali-dali niya ni comment nga makauna gid si Sir Bibo. Pakala. Si Sir Ray Ramos and family, maayong aga dala sa inyo tanan. Okay, Ma'am May, kay Catherine, kay Ron, kay RJ, kag sa tanan nga BMOCF Church family, sa mga pastors and students sa CBBC, pag-ibig fan staff and CHMSU faculty and staff. Good morning sa inyo tanan. Kay Sir Jan Huatas, maayong aga. And also man kay Ma'am Alice Melendez. Maayong aga man. Sir Jules, good morning sir. Kamusta? Si Sir Jules Mapisan, ini mag-send sa mga updates sa akin. So, maayong ano nga may gasend bala updates sa akin, Blau. Morning Sir Jules. No? Kag-halong lang sa pag-drive ni mo. Sa bilog nga, Divina Gracia family, Vallejo, Zamora, Morana, sa kong families. Sa City Praise, kasi Bible Center Church family. Maayong aga dito sa inyo. Kay Nanay Virgie Salgado. Nay, good morning. Siling ni Sir Bibot, listening to new topic and big issues and other headlines. So, muna yung katabiya, ready mamati. Okay. Ma'am Roslyn Pantunyal, ayong aga. Sa mama, kagpapa ni Ma'am Roslyn, sa mga kabataan, may nga aga dala sa inyo. So, mailanda nga pagpamahaw ah. Mailanda nga pagtulo-timo-timo sa mga ginatimo-timo sa mga... at tilimuon. Good morning. Good morning sa kay Pastor Benji Alfonso and family. Maayong aga din sa inyo sa Lumbia. Kay Ma'am Annie, kay Nang Shopping, kag Daday si Kawayan. Good morning din sa inyo. Ma'am Girly Marcine. Maayong aga. Kay Ma'am Ninette Pisaga. Good morning. Kay Tita Zu Valero Torricampo. Maayong aga again. And also man kay Ma'am Therese Ubahib, o nag-ilis sa pangalan. Hindi na saya Japanese. Nagbagong anyo na. Siling nun, duha lang ni mo kung nagbutang ka pangalan, insakto nga pangalan, either nag-skwila ka. Kaya kung maskwila ka, nasa ni mo pangalan bala nga lain-lain, sa mo Facebook, paisla na sa mo maestra mong. Siling mo maestra, o isla na pangalan ni mo. Kaya di, siyempre, ara ka sa group chat. Oh, group chat yun yung klase. So, hindi makilala mo, hindi mabasa mo pangalan. Ginapaisla na sa maestra. Either nag-eskwila or either na fall in love. Basta na all, ba? Yeah. Pagkala mga nag-fall in love, Siningaga. Duwala na mo. Oh, kung na-fall in love, di, nag-ilis na, nag-insakto na sa pangalan. Ano ni nag-chat sa ako na ako na wala ako. So, kabay. Okay lang kabudra, Ma'am Therese. Kag sa bilog nga panimalayman o bahib. Kay Ma'am Marlene Estribadura, maayong aga. Kay Ma'am Lucita Aligrado. Siling niya, happy listening to everyone. Happy listening. Ang mga ginaimportante nung ha. Samta nagapamati kita. Happy kita. Nagayuhom, nagakadlaw, naghariihi, no? Basta kay hindi lang sa damo ng mga tao, bilang gulpig lang gahariihi. Pero mabalik yung gino. Ano ito sa manong? Ito sa buruk tumar. Lunes na lunes. Uy, nagtumar sang bulong. Tumar. kung may mga bulong ka mo, hindi kalipati ha. And kung may mga, ano hindi yung tawagan eh? Kanang bulong bilang for life pala. Ano sa wala yung kanang ina bilang bulong mo sa high blood nga forever na. Ano na tawag man? Imo nga maintenance. Kaya lang ako nga brain cells. Oh, wala pa na activated na. Maintenance mga menana. Kung may maintenance, oh, hindi kalipati maintenance gina. Oh, siling si kilala ko. Maintenance ba? Maintenance. Oh. Okay. Good morning kay Ma'am Jeneline Reichert. Tani, hindi lang magkadto sa Pilipinas ang super inday. Madlock sa tani sa mga crocs. Dumayara ning plagwaon sa umong sa super inday. Dumayara, no? Partner Jill, no? Super inday bala sa una. Mayara na super inday. Sino itong artista ganiman? Super si ano si Ethel be? Si ano si Rupa May? Super Inday be? Nandahon na. Okay. Amuni sa una mong 2010. Hindi si ano ni si Marian Rivera. Marian Rivera, nangyiling si Super Inday, oh. Marian Rivera bilang Super Inday, oh. Ano, so 2010 pa ni, ano na subong ato ingman, 2026, 16 years ago. Muling ati yun, medyo, oh, 20 hon pa lang tas ni. kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning, oh, sa Talisay City, Zone 15. Mayong aga kay Sir Michael Bailon from Abada Sky from Pastor Michael Bailon. Oh, good morning sa inyo dra. Pastor Michael Bailon and family. Good morning dra sa inyo. And mayong aga man sa mga bayan na dra sa EB Magalona, sa EB Magalona Evangelical Church. O kag aton niya nga mga friends and families. Siya nga ito niya nga mga friends and families man. Dira sa AB Magalona. Ma'am Michelle Opson and family. Ma'am Reina na Elsa Casonevo and family. Ma'am Sonia Aguilaran and family. Good morning. Kay Sir Romel. No? Paing aga, Sir. Kay Sir Baidal D. Romel. Good morning. Kay Sir Robert Hisulgun. Mayong aga. No? Sa mga nag-alantaw sa Facebook Live sila niya. Good morning. Oh. Dira sa inyo sa Iloilo. Mayong aga man dira sa Iloilo, no? Daw ka namin isang aton nga sa aton nga panahon subong but enjoy lang yapo naton no, miskan kung ano man ako mainit man ako maulan man na enjoy lang naton na kung mag-init mag-ulan kanta lang ta o maaraw o umuulan ang buhay ay sadyang ganyan no. O maaraw ulan. Sir Raymond Inilog, maayong aga. Oh, sa tanan nga tagaman Uling Baptist Church sa Kawayan, maayong aga gid. Ma'am Edemni Alvarez Galon, kag aton mga kabiyanan dira sa La Carlota, no, kay Pastor Rodrigo Nieri and family. Good morning dira sa inyo sa FCCC family. Good morning dira sa inyo. O kag by the way, belated happy birthday kali kay Pastor Nieri. Ato niya nga abyan ginaton dira sa FCCC La Carlota. Good morning dira sa inyo. Anyway, mga mayanan, it's 7:30. And you know na, kung mag 7:30 na gani. O, kanto kita sa ito pa. But before that, good morning kay Sir Michael Sibag sa Bukidnon. Sir, kumusta? O, mayong buntag diha sa Bukidnon. O, good morning, good morning. Anyway, kato kita maambiyaran sa ito nga pabahon sa siningaga. Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Siling sa polo sa Ginoo, mga maambiyaran. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Lunes ng Lunes, mga maambiyaran. Kakisa ako Lunes, though medyo medyo problemado ang aton nga performance ng obra daw hindi tanamian mag-obra.

Again, ha, servants, okay? Ang pinakunubo nga klase nga imo yung occupation sa unang nga tiyon sa tiyon rin ni Apostle Paul. Okay? Sulugoon, ha? They have little recognition of freedom. It's different from what we have right now. Ha? Kung makuha ka sang bulig sa inyo balay, ha? Kinanglan may isilduhan mo sila, pakaunan mo sila, may day off, may tanan, di ba? Sa una, lain. Lain ang kwintada, lain ang mga style sa una. Kung servant ka, almost nga daw karabaw ang imong obra. Okay? But then, gin-remind sila ni Apostle Paul that even if their earthly work, nga hindi man ito share, kag daw kabugat, daw ka babudlegid, siling ni Paul, that ultimately, ang ila ginaalagad si Kristo. Okay? Kag ini nga prinsipyo, mga biyanan, it applies to every one of us sa sininga mga tinuon. Teacher ka man, accountant ka man, negosyante ka man, sudyante ka man, panday ka man, retiree ka man, senior citizen, whatever you are right now. So, ini nga mga prinsipyo nag-apply. And although kisa ito kabudlay, mag-ubra kong Lunes, no? It is an opportunity to worship God, to worship the Lord. Now, siling ni Paul, whatever you do, nagamit si Apostle Paul sing broad language. Whatever you do, bisikan na niyo mo, it's so broad, it's not specific. No? But then, amuning gingamit ni Apostle Paul specifically, tungod kay, tanan nga mga ulubrahon, every honest task, mga kabayanan, makahatag kay mayaan sa Diyos. Okay? Now, kung mag-abot ang Lunes, medyo bugat kidyaton nga pamatsyagon. No? But it marks the beginning of another work week naman. Okay? Ang iban, excited. Pero kadamaan gid na stress or exhausted sa kadamo nga ganap sa kabuhi. But then God reminds us that our work has purpose kung ginahimo naton para sa iyang kadayawan. Ha? Kagamang encouragement sa atong tanan, no? Ang imong workplace, it can become a place of worship kung ang imong attitude, imo yung batasan, nag-reflect kay Kristo. Adib na? Sabi niya, Bali Paul, whatever you do, work heartily. Na, ano ba silingon siyang work heartily? It means to work with excellence. Ini nga phrase, mga kabayanan, no? Nag-abot silingon, nga, when you do the work, okay? Do the work with your whole heart. Ha? Tinagipusoon ang imuyang obra, hindi nga pakulahaw. Okay? Excellent yang imuang ginahimo, kalunis, doon kakapoy pa. Sige lang nga, paano talang niya, chilak-chilakan talang niya. Ha? Ipitik-spitikan talang niya, pitik-pitikan talang niya. Ano ang mga terms na ito nga ginagamit na ito, di ba? So, kalunis man niya. Umunang ginapaminsar sa iban. But then, if you think about it, ang Diyos na ito nag-value sa diligence. Na? Ang Diyos nag-value sa integrity. Ang Diyos nag-value sa faithfulness. Diba? Ang muna ginapangita sa Diyos na diligent kita sa tanan na itong ginahimo. No? May integridad kita sa tanan na itong ginahimo. May katutom kita sa tanan na itong ginahimo. No? Kung ano man ang obra ni mo, may nakakita man na kung wala, gako man na sweldo kung gamay. You need to do it with excellence. Kapoy man ako hindi. Kaya man, ini nag-reflect sa Diyos nga ginaalagad ni mo. Because we need to remember our true employer. Siling sa pulo, siling ni Paul, work heartily as for the Lord and not for men. Kay man kadamo nung sa mga tao, gina-overlook nila atong efforts. Ang imobi, example, supervisor, hindi nila ma-appreciate ikaw, ang imong obra, ang imong mga customer, imong mga kliyente, wala ka pa salamat sa imo. This is very normal. Nga nagaklatabo sa itong kabuhin. Sometimes, medyo apiktado kita sa ato mga una-una, nagkabad trip kita. But you know what? Ang Diyos sa kakita sa tanan ng mga ginahimo. Your every

0: honesty, your every act of kindness, your every act of faithful service, kita na si Ginoo. Kagundumdumo na ton, that ultimately, ang aton ginaalagdan ng Diyos naton, si Kristo, no? Dira na galiwat ang aton nga motivasyon. No? Kaya man, hindi lang kita kayo nag-obra para sa sweldo, kundi nag-obra kita as an act of obedience and as an act of worship para sa aton ng Diyos. Siling ni Paul sa last part, you are serving the Lord Christ. No? Gin-remind ni Apostle Paul that kita nga mga believers, nga si Kristo mismo is the one that we are truly serving. Gin-remind ni Paul ang mga believers ang ginsulatan niya ng simbahan, the Colossian believers, ang ginaalagad nila pirmi, oh, ultimately, amo si Kristo. Kag ini nga kamatuoran mga kabayanan, amo ang naghatag dignidad sa tanan naton nga mga legitimate nga mga ulubrahon. Ah? Kay wala sing ubra nga ginahimo naton para kay Kristo, insignificant. Ah? Kung teacher ka man, nga nagtudlo sa mga bata, kung ginikanan ka, nga nag-atipan sa mga bata, kung isa ka ka-empleyado, nga nag-tutom sa imo yung ulubrahon, kung volunteer ka man, nga pala nag-voluntaryo, tanan, makahatag kamayan sa aton ni Diyos. No? And as we begin this week, well, man, nga adlaw nga Lunes, mga kuto na aton kaugalingon, ano balayhan dapat kayo noon? Masige ko reklamo? Or mag-alagad ko nga may ara pagpasalamat. No? Mangita ko balaayhan sang recognition or pangitaon ko ang butang nga makahatag kadayawan sa Dios. No? Will I approach today's responsibilities as burdens or oportunidad nga makahatag kadayawan sa akong Ginoo, di ba? Kag ang Diyos mga benahan, He has already gone before us into this new week. And surely, surely mga benahan, ang aton Diyos, tagaan niya kita kusog na kinanglano naton sa mga assignment sa sini ng adlaw. So, hope and I pray nga sa sini ng adlaw, no? Tutok na kita sa Ginoo, tutuman naton ito. Alas 7:39 mga benahan, tis sa magpadayon, mamati ka na inaisip pipila ka mga panundam. Malagat imaliin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Serbisyo publikong aksyon. Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company.

0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
1: Maraming bagay ang hindi natin malalaman kung di naman natin susubukan. Sino ba ang mag-aakala na pwede palang pagsamahin ang sili at tsokolate para maging masarap na ice cream flavor? Kung dati ang alam lang natin na flavor ng ice cream ay chocolate, strawberry at vanilla, ngayon mayroon ng chocolate chili, durian at may natikman pa nga akong green mango with bagoong ice cream. Many of the products and services that we enjoy today were born out of the ideas of people who were not afraid to think out of the box and go beyond the norm. Kaya sa tuwing may magsasabi sa iyo na hindi pwede o hindi papatok ang iniisip mo para sa iyong trabaho o negosyo, ang sabihin mo ay, why not? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May mga taong, ang misyon yata sa buhay ay buhusan ng malamig na tubig, ang kakaibang ideya at konsepto na naisip ng iba. Sila ang unang tututol sa pagbabago. At ang nakasanayan na, kahit hindi naman ito ang pinakamaganda, dapat na pangalagaan at protektahan. Sa isang banda, may mahalaga silang papel para mapanatili ang stability at predictability na kailangan ng isang negosyo. Pero kung palaging sila ang masusunod, maaaring hadlangan nila ang kanilang kumpanya para mag-expand at maging innovative. Kaya kailangan din ng mga tao na hindi takot sa pagbabago at handang mag-isip at magsabi ng why not? Narito ang ilang tips kung paano maging creative at innovative sa trabaho at negosyo natin. Una, be open to new ideas. Natutuwa akong manood ng mga life hack videos. Ang mga simpleng bagay gaya halimbawa ng empty tissue paper box at ice tray ay nahahanapan ng ibang paggagamitan na nakatutulong para maging mas organisado tayo sa bahay o opisina natin. May napanood ako na ginawang organizer ng jewelries at accessories ang lumang ice tray. Mayroon namang ginamit ang tissue paper box na lalagyan ng mga plastic bag para hindi nagkalat ang mga ito. Simpleng ideya na pwedeng malaki ang maitulong sa iyo kung handa kang makinig at matuto. There is much to gain and nothing to lose when you open your mind and your ears to the novel ideas of other people. Pangalawa, give it a try before you say no. Bago ka umayaw, bakit hindi mo subukan muna? At kung talagang hindi para sa iyo, saka ka na lang tumanggi. May kakilala ako na dahil sa takot na malunod, ayaw nang sumakay sa kahit anong uri ng sasakyang pandagat. Nang siya ay mag-birthday, sinurpresa siya ng mga anak niya na mag-cruise. Sa halip na matuwa, tinanggihan niya ito. Pero pagkatapos ng pakiusap at pangungumbinse ng mga anak, napapayag din at lubos niyang na-enjoy ang cruise. Are there opportunities that you are rejecting because of fears and unpleasant experiences in the past? Bakit hindi mo subukan muna bago ka tuluyang tumanggi? At panghuli, tweak old ways and make it new. Dahil takot sa pagbabago ang maraming tao, bakit hindi mo ito unti-untiin hanggang sa maging katanggap-tanggap sa iba? Ito ang ginagawa ng ilang fusion chef. Mga paborito at nakagisnang pagkain na kanilang nilalagyan ng twist para maghatid ng bagong karanasan sa mga kakain. Isang halimbawa nito ang sinigang risotto. Walang sabaw pero lasang sinigang. Mayroon din akong natikman na kari-karing bagnet na pananatili ang lutong ng bagnet habang nai-enjoy mo rin ang lasa ng kari-kari. Mga lumang nakasanayan at nakagisnan, pero may hatid, nakakaiba at bagong karanasan. Why not, hindi ba? Encourage innovation and creativity in your place of work. Ang isang bagong ideya ngayon, maaaring maging malaking kabuhayan sa mga susunod na panahon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: público. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, mga Pilipinas. Alas 7:55 na. Kagamay-aga kay Ma'am Isada Rosario, Ma'am Merly Lumawa. Good morning, Ma'am Josephine Quinyosa. Mayong aga. Kagay Nanay Virginia Arabelo. Good morning. Siling ni Nanay Virginia Pilyor ko sa work heartily. No? Daw damo sa ato ng diraga kabalda. No? Kay kisa gareklamo ta. Gareak kita. Tsakto na. Galing kay gina-remind kita sa pulong sino. Which is very good. No? Kay Ma'am Ninette Pisaga. Mayong aga. And happy 24 years of wedding anniversary. 24th wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Larry and Edith Sopio. Hoy, congratulations sa inyo. No? Congratulations sa inyo. Ano niya dapat sa mga kabataan? 24 years na. Ha? Sa mga young people, ha? Amo na nga gina-celebrate sa mga young people ang mansari. Nga man be partner Joel, anong rason sa inyo na ano? Nga nag-celebrate siyang mansari. No? Ininto ko, no? Ako mga kabiyan, anong rason nga nag-celebrate mansari? Kaya hindi sila kalambo tuig. Hindi sila ka-celebrate siyang anniversary, eh. So, mansari na lang ang gina-celebrate. Kaya para, may at least may celebrate ng buhay. Hindi kalambo tuig mong. Oh, so para pero sa mga ano ya, no, mga committed, oh, galambo to 24 anyos. Oh, God bless you sa inyong duha. Sir John Claver, good morning. Kay Sir John Mark Mungkal, maayong aga. Kay Pastor Raymond Inilog, kay Pastor John Mark Mungkal sa Manuling Baptist Church. Nga gapangapi, oh, ilan na pagpangapi ah. No? Kag sa mga amigo namon diri sa Kawayan. Oy, good morning diri sa inyo sa Kawayan. Oh. Nga nagpadayon gid sang pagpangalagad. Oh, mailan da nga pagpangapi. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Apawan, Brother Chad Pahilanga sa Talisay City, Negros Occidental. Maayong good morning sa inyo tanan. Okay, Sir JR Mainit Rihon. Nagamonitor from my temporary place. Sa Barangay Bunga, DSB. Uy, may nga gadala sa inyo sa DSB. Ari, mga biyana, no? Isa sa mga issue subong. Dito sa Bacolod City, kag sa mga tao, kay ang may proposal, mga biyana, nga ang basura halin sa Victoria City, plano nga ibiyahi kag ihaboy sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, diri sa Bacolod City. Okay? So, amo ni mga biyanan, ang amo ni ang nagwa subong bagong ginareklamuhan sa damo ng mga tao. Okay? Kaya ang Victoria City Government, mga kabiyanan, nag-request for the temporary disposal sa ilang basura diri sa Bacolod City. No? Kay man padayon pa nila nga ginaobra ang ilang kawalingon nga pasilidad, no? Kay isang proposed nga memorandum nga ini, mga biyanan, memorandum of agreement, proposed pa lang ha, nga subong under review sa aton nga SP, no, sang kuno yung panglungsod sa Bacolod City, ang disposal sang siling nila ha, properly segregated residual wastes, ha? Siling nila shall be subject to existing environmental laws, regulation, and operational policies sang sanitary landfill facility. Okay? Kag ining request, mga kabayanan, sang temporary nga paggamit sang SLF or ang sanitary landfill facility, siling sang memorandum proposed MOA, proposed memorandum of agreement is in the spirit of interlocal cooperation and in furtherance of proper solid waste management subject to terms and conditions. Okay? Now nga mo ni mga biyanan tabo nga amo ni ang sitwasyon subong. Ang Victoria City, mga benan, presently, ha, wala sing natawag, wala natin nga established nga SLF, ha, Sanitary Landfill Facility, nga ilakaw galingon. Ha? So, nag-request sila sing temporary accommodation diri sa Bacolod City. So, sadya, ilang abasura dito, diri haboy sa Bacolod City. Anong ano ang inyong mahambal sa mga taga Bacolod? Ang mga taga Bacolod, ano inyong mahambal? Now, siling man sa proposed MOA, mga benan, nga nothing in this agreement shall be construed as creating a permanent indefinite right on the part of Victorias to utilize the sanitary landfill facilities of Bacolod. So, wala kuno may nasulat during agreement, nothing in this agreement shall be construed nga himuon nila nga permanente nga aksyones, kundi temporaryo lang gid mga biyanan, no? Si Attorney Vanessa Encabo sa Bacolod City Legal Office in a legal opinion nga gin-furnished sang aton nga SP, naghambal nga ang cooperative undertakings nga ini nga mga klase bilang cooperative undertakings, no, pareho sang pag-allow sang Victorias nga maghaboy sang ilang residual wastes, amo ni ang term nga gamit nila mga benan sa aton nga basurahan diri sa Pilisa, no, sa aton nga sanitary landfill sa Pilisa, no. Siling ni Attorney Vanessa Encabo nga iniya legal kagin pasugtan ini under the local government code, especially sa section 33 kagang section 44 sa Republic Act 0.